0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugo. Bueno mga ka-vibes, ita maglangay. Padayon ta sa mga hisgotana nato karong buntaga. Unya sa mga gusto nga mutimang o musalmod sa atong diskusyon, pinagay sa atong text line, mahimo kayo kamo nga makapadangat niya na welcome kamo dinhi. Ang atong text line 0995-472-0802. Usbo na ko 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbo na ko 93.1 FM Radio Cebu. Inyong makita ang atong sibya pinaagi sa Facebook Live. Unya aron kamo komportable ang among sugyot dinhi nga mahimo kayo kamo nga maka-download, pinaagi sa kining pag-download nini sa Play Store ang 93.1 FM Radio Cebu. Bueno mga ka-vibes, usa sa mga labasab nga kalambuan o bagong kalambuan kining nadangata ni Senador Rodante Marcoleta. Nga taon ra ba, doon na din siya ay gihambin nga medical condition. Ha? For a 72-year-old senator mga ka-vibes, kanibang prisuhon ta, unya, di pagita kapiansa, di biya na lalim nga kanang panghitabo sa kinabuhi so sa katao. Pero unsaon ta man, doon naman tay balaod nga angay sundon mga ka-vibes. Mauna nga samtang naagihapon siya dito karon sa ospital mga ka-vibes sa kining PNP General Hospital mga ka-vibes. Doon na nasay laing warrant of arrest gagilawatan ang Sandigan Bayan ngadto ni Senador Rodante Marcoleta kagahapong adlaw mga ka-vibes. Ang Sandigan Bayan 4th Division nga gipanguluhan ni Justice Frederick Musngi miluwat sa maong warrant of arrest gumikan sa kaso nga graft and corruption. Katong una ang kalabot man to sa plunder. Moto ang wa sa tugting nga makapian sa uban ni Mike Defensor. Kini karon ang kalabot ni sa sumala pa ilang paglapa sa Presidential Decree number 46 nga nagdili sa mga opisyal sa gobyerno sa pagdawat lagi og mga regalo mga ka-vibes. Mao na nga makaingon na lang ta nga good luck ngadto ni Senador Rodante Marcoleta nga naa na ospital pa karon. In fact, giingon sa mga doktor nga he is still under observation kay daghan dai ni siya gipamati nga sakit sa lawas mga ka-vibes. Lakip na si Mike Defensor, mga ka-vibes. Tuwa ni siya gibilanggo sa jail facility sa kininiang New Quezon City Jail, litos barangay Payata sa Quezon City. So, silang duha, puros doon ay bagong warrant of arrest. Ingon man ang ilang mga co-accused, ang duha ka mga businessman nga si Joseph Espiritu o si Aristotle Biray, mga ka-vibes. Na kung inyong mahinumduman, kini silang upat, gilambigit lagi sa 75 million pesos nga supposedly campaign election fund. Election campaign fund alang ni Senador Rodante Marcoleta apan wa gideklara sa senador sa iyang statement of kinini ang contribution and expenditures source nga iyang giduso ngadto sa Commission on Elections. Labi pang wa sa niya gideklara mga kabayb sa iyang statement of assets, liabilities, and network consultant. So silent ang duha ka mga dokumento ngayong gisumiter ngadto pabor sa gobyerno hinungdan nga napasakaan siya og kasong plunder mga ka-vibes. So ato nang atgan kay lagi sa ako nagikaingon technically ubos sa hospital arrest karon si Senador Rodante Marcoleta, mga kabayb, samtang si Mike Defensor duag preso sa Quezon City, New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City, mga kabayb. Nakadiprensya si Senador Marcoleta, naka-aircon ng ospital. Napan si kanang Mike Defensor o ang mga duha ka mga negosyante nga itong gisgutan, agwanta. Kuyog sila sa mga ordinaryong pideriso dito sa kining New Quezon City Jail, mga kabayb, sa Payatas, Quezon City. Bueno, alas 8:18 na padayon ta sa atong sa Tagalog pa na kabinbin na usapin. Ha? Kalabot sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaibaw mo nga kanang tungod ba sa abilidad o kalantip ni Attorney Amando Virgil Ligutan nga naglungot-lungot ron ang mga 80-80 o ang mga Duterte diehard supporters. Nakugang kagahapon ang mga abogado sa depensa. Kay human sa cross-examination nga gihimo nila ngadto sa kinini ang NBI agent nga si John Mark Kalilong, abi nila og mag-redirect examination pa si Attorney Ligutan, mga kabayibs. Apan matod pa niya, di lang na kotas on, ningon siya, for the utter failure, wa na to, naputol man, kay wa siya makasumpay. Ha? Pero imong sabton, mga kabayibs, tungod sa kapakya sa defense panel o sa defense lawyer sa pag-discredit sa testimonya ni Agent Kalilong, mga kabibes, wa na mo redirect examination. O kagahapon, gibuhian na sa Senate Impeachment Court sa iyang pagkatistigo nga milanat sa og siyam ka oras sumala pa ni Senador Bam Aquino, mga kabibes, wa na mo himo pa og redirect examination si Attorney Amando Virgil Ligutan, mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa Runic Blesser, nabasa mo ang post ni Oliva na bumilib siya kay Attorney Ligutan, pride daw ng bisdak. Nabasa ko po yun, kabibes sa Runic Bless. Pero kinini ang uban ng mga killjoy kayo ba? Grabe ang ilang paglaban. Ilang gidaot kahapon si Attorney Ligutan, no, akong di ko kasabot aning uban bitaw na itong mga kingsunan. I don't mean bakani, pero daghan man nga ilabang gidiscredit kahapon si Attorney Ligutan, mga kabibes. Ilamang literal ang pag-ingon ni Attorney Ligutan nga kanang photocopy documents is already admissible karong panahon na. Kadaghang sang mga wailingaw, mga kabibes, nga baka ang siya gihimo. Ang ilang gihimo, mga kabibes, ang ilang mga korta, uy, nagputokopy ang mga maing laki, uy, kayang katawan. Matod pa ni kabibes Runic Bless, ang di bumilib kay Attorney Ligutan, mga DDS yan. Precisely, kabibes Runic. Pinagluloko na nga nila eh. Iba mo, mga kabibes, kana bang nakugang gid sila gahapon ba? Kay sa ato pa masaligon kayo si Attorney Ligutan sa iyang testigo nga wa na niya baliki pa og aron pagdepensa sa cross examination nga gibuhat ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa, mga kabayes, mahalong abogado, pero tanaw ko, kotobras objection nga way klaro. kanang ako naning nisgutan ganiha, kabayes, Benji. Mingon siya, kabayes, unsay kalambuan sa kaso ni Attorney Suntay o Attorney Topacio. Kaloy sa Ginoo, kabayes, Benji. formal na gyud nga nagatubang sila og disbarment case sa Korte Suprema tugod sa ilang mga sexist og mga misogynistic nga mga pamahayag kalabot sa atong mga kababayenan. Ang una, kalabot sa aktres nga si Ann Curtis nga kung atong mahinumduman, nagbinastos dito mismo sa kanang pag-hearing sa Kongreso si Quezon City Congressman Bong Suntay, mga kabibes. Ha? Nga niingon lagi siya nga iya ko nung nakita si Ann Curtis dito Shangri-La Hotel. Nya suma pa niya, niinit ko na iyang lawas niya, doon na ko na siya'y desire, pero wasay mahimo kuto brasa dito. Pagka toy-toy klase nga pagkabugado. Public display of libido. Kung ako pa'y pasultiyon, mga kabibes. So, matod pa sa Korte Suprema, kadto taras nga dili ang ayan sa usa ka abogado, ato lang yung binisayon din eh. Ah, aron daghang kasabot. Ah? Una, gidasunan sa ni Atty. Ferdinand Topacio. Topacio, sorry. Atty. Ferdinand Topacio. Kay matod pang Atty. Ferdinand Topacio, iapagenggingan lang ang igsoo ni Ann Curtis nga si Jasmine Curtis, mga kabibes. Kay ngano malagi kuno, kamo lagi. Ganahan kay mo magtupis diha sa social media. Ha? Apan wa pa siyang muhunong diha, mga kabibes. FYI, kabibes BG. Kung inyong mahinumduhan, ningon pagit siya nga ako bitaw. Meron akong pagnanasa kay Congresswoman Sara Ilargo sa Gabriela Party List, mga kabayos. Pagkatuy-toy, abogaduha. Sa ato pa, doon na siya'y kahigal, doon na siya'y kaibog, ganito ni Congresswoman Ilargo. Kay niya pa, naamoy ko siya. Sa ato pa, yung nasimutan, ang kahumot ni Congresswoman Ilargo. Congresswoman Ilargo, mga kabayos, daga pa mong guni. Bata pa, ha? Kana bang, ha? O sa mga Tagalog pa, may asim pa, mga kabibes. Dato pa attractive. O niya, niingon si Atty. Topacio nga, may pagnanasa kuno siya. In one word, bastos klase nga pagka-abogado. So silang doharon, si Congressman kani Suntay, ang grabe kayo. Paminawa ha, sawa pa nakatuhog sa istorya. Ang nga nilngig kayo, murag di ka, ha? Waysa, limang ka iyang pangan, Jesus Manuel Angel Suntay. Ato pa, Jesus, ang atong ginawang Jesus Manuel, ha? God is with you. Angel pag yun. Pero ang baba o ang munahuna, grabihal kabastos, mga kabibes. Unsa to? Ha? Unsa may tao ni Skakak Porceloy? Ha? Asa na? Diyan na nitago. Nitago kung dag-um ko no. Unsa may tao ni mga iti-iti nga mga Duterte diehard supporters. Oy. Ato lang na sila katawan, be. Sa mga nagtanaw sa atong Facebook Live, kakamunay bahala aning Kakak for sales. He is trying to distract me. Pero, atong balikan. Ang nindot yung kayo nga legal performance ni Atty. Amando Virgili Gutan. Nga mao na ilang giinitan ron. Unya kagahapon lagi, dito yun masukod, di mo ba ang kananaang legal skills ni Atty. Ligutan? Kaya pagkakita niya nga, wag yun maguba ang kredibilidad, ang testimonya upon his direct examination ni NBI agent John Mark Kalilong, wag na siya mag-redirect examination. Kay ang pangagpas ko niya to sa depensa, mga kabibes, the moment nga i-redirect examination si John Mark Kalilong, Tingali makakita pa sila dito mga katarungan o mga buslot maka sa testimonya mao nga ilang mao'y ilang rumbuhon o atakihon na sa mga kabayo. But skilled as he is, wa na mo redirect examination si Attorney Amando Virgil Ligutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Umbot lang aning kanana ang unsay nga ni ini si Kakak Porcel. Kakak, nganong di magkamo klaro kinsa ka? Mo na mga kabibes nga mo na ikaw na le pagsabot kung unsang klase ning mga naa sa lumalaban sa kay Moota. Ang yang gisulti ron ay ngano kuno nga si Attorney Jess Palsis gani kuno? Ha? Mga kabibes niya pa si Attorney Jess Palsis kuno? Ha? Naun siya mani kanana ang Jesus galing kuno ang pangan? Adili na maoy punto kabibes. Ha? Ingon si Kwan ay kabayb sa Fred Gilmurdi pasmura na imong gibati pamahaw sa diha with laughing emoji nga to ni tumungad to ni kanang Kakak Porcel. Pait manggod mga kabayb ba when you defend the indefensible looy kayo lisod manggod kayo kay mismo lagi si Vice President Sara Duterte ang miluwat sa maong pagpanghulga. In fact, kanang ilang giingon nga Operation Romanov, nagbase na sa panghitabo kaniadto sa Russian Revolution, mga kabibes, katong usas mga kining Russian Tsar kaniadto. Pamilya Romanov, mga kabibes. Kanana ang gipatay ni sila sa mga rebuilding ng mga Bolshevik. Tibok pamilya yun. I remembered and I saw it. Doon ay ingon-ini nga konteksto sa pamahayag sabsi karon Davao City Mayor Basti Duterte. And I hope pakita ni sa prosecution panel because ang konteks sa ilang gisulti ron, ilang gibali, nga matud pa ang doon ay hulga sa kinabuhi si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: But if you're going to listen to that tape or rather that video ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga kabibes, siya pa'y nihulga galing na sab ni PBBM, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:31 naman mo post lang ko makadiyot unya human ini mo balik ta sa atong pinag-isgot ini sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbutag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa butang.
6: Bueno, salamat kayo. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong arakar sa buntag. Alas 8.34 na mga ka-vibes. Mubasa sa ta sa mga opinion o mga gipasupot ng mga kinimpunto sa atong mga ka-vibes. Gika ni ka-vibes sa 9464. Matod pa niya ka-vibes. Atong tanawon ang kaso ni Sara Duterte o Marcoleta. Gamay raman na ang salen niya nga ang kang Sara Claro man wa i-report priso man gani si Marco, how about ang bisi? Kaklaro anak, ka-vibes, pirmi among tako dere. Salamat kayo, ka-vibes, sa kiniang 9464 diha sa Dakbayan sa Danao. Salamat kayo gyud ninyo diha sa itong mga ka-vibes sa Dakbayan sa Danao, siyudad sa Danao, mga ka-vibes. Gika ni ka-vibes 6990. Good morning, Sir Tonton. Matod pa sa depensa, Sara Duterte, threat not a high crime. Ha, ilaran ang punto, pero klaro ka ito. Ay nani, Manggod, it will constitute a high crime and in effect a culpable violation of the Constitution, mga ka-vibes. Tungod kay, kinsa may benepisyaryo, kinsa may makabenepisyo kuno galing simbako, mahitong pawak, ang presidente sa Pilipinas. Diba siya man? It will be self-serving, ha? On the part of the vice president. Mauna karon naglisod lagi pagdipinsa in town ng iyang mga abogadong mga halon, pero maura na ito ang ilang mabuhat. Gika ni ka-vibes 4351, kanang ilang giingon nga Operation Romanov, sir. Sila ray nag-imbinto ana kay diehard fan man kunuhay na sila ni Putin, pero si Putin wa manggod mo simpati kang digong. Actually, tinuod yung nahitabo sa kining pamilya Romanov. This was in 1918 during the Russian Revolution. Usas mga char lagi, ha? Si kiniang leader kaniadto sa Russia, si former Emperor Nicholas II. Ha? Sa Russia, unya iyang asawa nga si Empress Alexandra og ilang mga anak, o niya ilang mga hinani pag yun, gihurot og pamatay sa mga Bolshevik, ha? Mga revolusyonaryo nga mga Russian. So mao ni ang nahitabo nga gipanag-ing ni sa kanang sa grupo ni Vice President Sara Duterte. Murag ilang gibali ang istorya, but lately, mga ka-vibes, I am trying to dig deeper on that. Mismo si Davao City Mayor Basti Duterte may ni pasumbingay ni kosyo ni PBBM nga hinumduman ko no ang nahitabo sa mga Romanov, ha? Nagiskot pati siya glaing pamilya dito sa Russia, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Matod pa ni ka-vibes sa Ronick Bless, di ko po nakalimutan ang sinabi ni Attorney Ligutan. Ito ang isang dahilan kung bakit siya sumama sa prosecutor. Ang pinakadahilan ay ang nangyari sa isang teacher na ginamit lang ang pera na nagkakahalaga ng 5,000 pesos lang na bilanggo at nawala ng trabaho. Itong magnanagnakaw ng bilyones di mabilanggo at di mapanagot. Kaya ito ang pinaka-prime purpose niya, at yan ako mas lalong bow na bow ako sa abogadong napakagaling talaga, sumapa ni ka-vibes Ronick Bless. Gika ni ka-vibes sa paning diha sa Ormoc City. Si Kakak mo na siya, sir. Iya mo na gilabanan. Apsagdi lang na siya taon. Kaya sa na trabaho ka, vibes. Laliman ka, nag-argumentum ad hominim na siya nako. Kabayes, murag gisungog ang Pilipinas kay kumbisita sa impeachment ni Inday, BP. Si Bacolod Town, super typhoon ang name sa Inday. Ay naot nga Tuaraban Town ni nagkulga sa Philippine Area of Responsibility ang area sa kinatumyang bahin sa Luzon dito sa Batanes. Inaot in town nga iniglandfall nining super typhoon Inday. Dili maggrabihan ang mga maagian sa maong bagyo, mga kabayes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: So Monica, kagahapon lagi, ha? Kanang tungod kay masaligon kayo siya, nga na-establishar niya ang Article 1. Ha? In fact, wapan na human ang mga testigo, ha? Next week, very interesting kani. I just do not know og ang mo direct examination si Atty. Ligutan pagyapon. Daghan mag kauban sila sa kanang prosecution, ha? Prosecution team. Ang mga counsel for the prosecution team. Ha? Napa si Atty. Lorna Kapunan. Unya napa si ang kanis spokesman sa kininiang Supreme Court si Atty. Chudurte. Unya lain sad nga tanaw na ko abogado di Campanilla sad nga very reliable si Atty. Benjamin J. Tolosa Jr. mga kabayes nga di Campanilla sa abogado. So tanaw na ko, ha? Pitugo ni kabuan pa nga hearing. So kini nga mga line up sa mga abogado mga kabayes. Moray mo kunis-kunis ngadto sa depensa ni Vice President Sara Duterte mga kabayes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Kayo know what? Wa gyud lagi magkuba. Mabitaw ni ingon ni gamit sa termino si Attorney Ligutan nga for the utter failure of the defense. Grabehan ang utter failure sa ato pa tungod sa kapakyas, sa tumang kapakyas og atong hubaron sa if we are going to translate it mga kabibes. Ha? Utter failure, tumang kapakyas. Grabe nga ka. Ha? Pagkapalpak ba? Ha? Di na siya mo redirect examination sa testigo nga si NBI agent. Ha? John Mark Kalilong mga kabay. Nag-water-botisium na po si Kakak for sale mga kabay. Balik na po siya sa issues blood control. Pastilan, talking of blood control ay ato bago pa nakapiansa si kanana ang Sara Discaya mga kabayes, kay bawo mog pilay piansa 1 million pesos gitugtan sa kanang korte dito sa Lapu-Lapu City mga kabayes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Awa na kanang ilaha lagi pangamong na lang ba. So among good labi na ang nahitabo nga kanang video recording lagi. Unya ang kapait. Ha? Ang mga lumalaban sa mga Duterte, ha? Kanang ilang itaong pastilan, paita bitaw, ha? Ilag yung gustong gubon ang integridad aning NBI agent kasi John Mark Kalilong. But you know what? Ha? Ang giprovide ni John Mark Kalilong, ang iyang gisulti, ang kabahin sa video recording nga matod pa niya authentic kanto tinuto. Watong gimaw-maw, watong gibuhat-buhat ra. And pinaagi sa kahimanan nga gitawag og OBS, ha? Kanang open line broadcast software mga kabibes. Iyang gi screen record, iyang gi-record kadtong the streamline but pasabot publicly shown video material mga kabibes niya itong November 23, 2024 nga mao karon ang nahimong basihanan nining Article 4 nga alleged assassination plot / grave threats nga nabuhat ni Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM sa iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos og ni kanhi Speaker Martin Romualdez. So, kadto ang gistablisar ni NBI agent John Mark Calilo nga matud pa niya ang iyang gibuhat kay nakita man niya. He was able to view it kay lagi. That was streamlined publicly. Nakita to sa publiko. Because it was a press conference arranged by the camp of Vice President Sara Duterte niadtong dis oras sa kagabion. Kay lagi nagpanik ni si kani Undersecretary Zulaika Lopez, mga kabibes. Kay ibali naman siya dito sa kananaang Osaka jail facility nga mahimong makuyog siya sa mga ordinaryo nga mga pindiriso dito sa Mandaluyong City, mga kabibes.
5: Arangkada sa Putan.
6: Matod pa ni kabibes sa 4351, nganong big deal Manila ang authenticity sa video, sir, nga the fact nga walay gidenay, wa gidenay ni Piatos ang video is a clear indication nga it was indeed her. Kanana ang sakto ka kabibes 4351, but the fact remains ang ilang manggod nga kanang posibleng dito mao. O diya, nitingog na gani si Harry Roque dito. Asa man siya nagtago ron nga og doon na ako na yung maka-authenticate siya ako no. Ala, papauli alire sa Harry Roque. Tanaw na itong maka-authenticate ba siya? Aklaro ragod nga propaganda ragod na kang Harry Roque, mga kabibes. Kay appeal man siya niyan to. Siya may nag-gara-gara. Siya gay nag-live stream ato because it was an online press con. Nga kasagaran mga vloggers nga dapig sa DDS. Ang usas mga ni kanang ni proponer gid pangutana ng utana nga to si Vice Presidente, which elicited her very controversial statement. Ang vlogger nga ginganlan og si Princess Maui, mga kabibes, nga ambot og motistigo ba to? Wa pa man mo lutang iyang pangalan sa hanay sa mga testigo, mga kabibes. We just do not know og basin og ang kaning defense panel ilan ang ipatawag si Princess Maui. But you know, mga kabibes, og ilang ipatawag si Princess Maui, musamot yun og kaipit si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa Putan.
6: Ipit naman galing siya ni ining gahapon nga nung ilang gipakita pa si kanang Yusek Zulaika Lopez, kang ilagong ipakita, mga kabibes, nga kanabang it was a reaction of the Vice President tungod sa nahitabo nga to ni Undersecretary Zulaika Lopez. But sakto ang punto ni Senator Risa Ontiveros, nga bisan pag you are emotionally distressed, bisan pag nisimpatiya ka nga to sa nahitabo ni Attorney Zulaika Lopez, dili na rason nga manghulga ka ngadto sa presidente sa Pilipinas sa iyang asawa o sa kani Speaker of the House of Representatives kasi Congressman Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes.
5: Arangkada sa Putan.
6: Nag-up-comment? Mag-up-comment pa rin. Wa manggutahon. Taka raman ni si. Wala kita ilang lahat silang katarungan, mga kabibes. Matod pa ni kabibes 4541 pa. Okay rin eh. Kabibes, sorry for my turn but gabasa lang ang ba-ba anang Harry Roque. Sige lang, yaw-yaw. Pero tago ng tago po. Don't have the balls to face the consequences of his action. Na-disbar na ba din sa kabibes? Wa pa. Ambot lang og depende og unsay dagan. Kay you know, di naman to mabalik tingali dili kay kay bawo man siya nga duna siya warrant o bares, mag-appear sila po ni

0: Ado sa Vice Presidente. I just cannot understand the reason behind nga nung ilang gipakita pagyod ang video nga naa si Undersecretary ha? Sulayka Lopez. Nga naghilak nga matud palagi kanang gidaog-daog siya. But pasabot, ila lang gikonfirmar nga ni Sulti. Inani ha mga kabibes. Primero magod ilang gi-question kung tinuod ba ang video. Karon ilang gi-question but at the same time mao ilang gigamit isip ilang counter evidence. Ha? Sa prosecution mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ningon kakak porsel bakakon gikang dako siyo. Sa may gipamakak na ko, kakak porsel. Ha? Tarong diya oy, pag sure oy. Walang gikailayang masulti, katawan na taka oy. You know, kini mga tawa na when confronted with truth ba? Bisa kung sa nila ilang maisgutan tao. Ha? Kamu mga naminaw, mga kabibes na to. Ha? Kanang, ah? Bayungon ko ninyo, was there an instance nga na makako din eh? Hmm? Ningon siya ha, ang nagbayad raba sa prosecution ang tax raba sa mga tao. Astilan, wala nagitaon na silang naing argumento. E nani mga kabay? Of course, ang mga congressman, mga soldado man na sila. Ah? Unya, ang prosecution panel raba, ang ilang mga kining mga council, akong nebawan pro bono raman eh. Wara ba tao ni nagpabayad? Amo na diha. Samtang ang inyo, kakak for sale, mahalon kayo nga mga abogado, pero kuwang na lang kumayong pulpul ng mga abogado. Matod pa ni Kabibes 760, looy kayo si Harry Rocky Kabibes, kamawala pa iyang pugo, apil o kawala ang iyang pogi. Ikaw giyot ka vibe 760 nga si De La Serna oh, taga, katong taga Bohol nga nila pa ha? Hehe. Unsa to? Straight man ta nga laki ka vibes bahala na si Harry Roque sayang sexual preference oy ato lang sa katawan. So mao ni karon mga ka vibes nga apiki gid taon ang defense team ni ha? Vice President Sara Duterte. Apay Vice President Sara Duterte ay nga doon na nikutlo siya og kanang balak poem gikan sa poem nga Invictus katong niingon siya hehe matod pa niya unbowed kuno siya unbowed siya ang kakawan nga ego man siya nangupya sa kanang poem nga Invictus mga kabibes. Ha? Ubay lain, paita one liner ra, kinopya pag gid nimo sa klasiha ng pagka vice presidente oy. Oli ang kapait ba kay ha? Walay attribution ba? Matod pa sa akong igala, ha? Ingon nga ngawat mangani og pamahayag samot nagkwarta mo igingon sa kong amigo nga ha? Nga nitawag nato mga kabibes. taka lang wa kuno personal knowledge ang witness. Kanyang inani magud mga kabibes ang mga maluoy na lang bitaw ka sa mga DDS ba ako maluoy na lang ko ani nila. Kaispo ko na nimo pag ingon ni attorney ha? Amando Virgili Gutan nga pwede na ang mga photocopy documents. Ambot. Mayroon din sila nga, uy, mo na, pwede din yung mga photocopy ng mga kwarta pagkatoy ito yung klase utuka. Ha? Kanabang mga argumento ba nga mga tulibagbag kayo mga kabibes? Ha? Hehe. Makaingon talaga nga pathetic kayo ba? Ha? Bahala lang mag unsa ka dihag magtambling-tambling ka sa imong komentaryo diha kakak for sale. De facto,

0: means sir or ma'am, kapasig babae po di sa mga kabibes nga, apikitaw ng inyong gi-idol kasi Sara Duterte, oy. Ang saan mo na ni mo nga, she has herself to blame. Siya rabay niluwat atong maong pagpanghulga yun. Unya maayo magikayo ang direct examination ni attorney Amando Virgil Ligutan, mga kabibes. Ha? Matod pa ni kabibes sa Runic Blast, ay na ko si Tonton yung sinabi ni Baste na may pagpabaya sa kanilang kapatid. Pagbanta sa kanilang kapatid na may sayad sa ang ebidensya niya, napakita siya ng ebidensya. Ang kagagawan niya ay pinahid sa iba na walang ebidensya. Sumala pa ni kabibes sa Runic Blast, mga kabibes. Alam mo, kabibes sa Runic, ang nangyari pa nga, si Basti Duterte ang nagpasaring. Sabihin natin, nagbanta kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in one of his speeches, ha? Sa ilang pahigayon sa raids nga kalihukan, mga kabibes. So, anyway, dili man siya hinoon ang kanang impeachable official, pero it goes with the family. Grabe niya ang maong pamilya, good, mga kabibes, nga pagkakaroon. Accountant ako, mga kabibes. Naglisod ang tao na sila karong panahon.
1: Arangkada sa Bulutan.
0: Kaya di lalimoy, gasto pa ka dito sa abogado ni Presidente Duterte. Unya, na-freeze raba ang iyang kwarta nga gidaha dito. Nga gasto sa ka sa mga mahalonin mong mga abogado. Nagoy meme ko nga, nabukol taong agtang ni attorney kanana ang Carlo Joaquin Arbasa og ni attorney Michael Pua kay gilapay ko nung laptop ni kining Vice President Sara Duterte. Di nun na tinuod, mga kabibes, in fairness ba. Pero huwag imong tanawang good, alayo ra kayo ang abilidad pagkaabogado ni attorney Arbasa, itanday ni mo ni attorney Ligutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Ligutan.
0: Doon ay laing abogado na ingon nga dili ko nabot-sabot nga bugo si attorney Arbasa. Yes, pero skill-wise, alayo ragi kayo. Laliman kag unsa ang iyang mga kanana ang mga gipangluwatan nga pamahayag, taktika na itong ningon siya nga were you able to interview the and so on and so forth, mga kabibes. Pero kagahapon lagi ang iyang gibasihan mga dokumento. O diyan, pagpakita sa video, nisamutan o duot ni Vice President Sara Duterte. Kay samtang gikwestiyon mo ang authenticity sa maong video niya imong gipakita, pagkatoy-toy di imorangi. Imorangi unay ang imong kaugalingon nga legal theory, mga kabibes. So, unsa man ang klase nga pangabugado, imong gikwestiyon ang material per se. And imbis kay imong gikwestiyon, imo pa hinuong gigamit. Di sa ato pa, daw imong gidawat nga ang maong material, okay to, authentic to, tinuod to, kay nga nung maumay imong gigamit sa imong cross-examination sa NBI digital expert nga si NBI agent Carlo Joaquin Arbasa, mga kabibes.
1: Arangkada sa Bulutan.
0: So ugma o karon, why kanang Senate trial, lain ron ang buhaton sa Senado. Magpadayon ni karong adlaw Lunes, unya lakip sa paabuton ang kininiang si Undersecretary Zuleika Lopez sunod simana after NBI Director Jeremy Lutok. So ato ng atkan, mga kabibes, sunod simana ang pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, mag alas 9 na sab So ato pa, ato na sang tapuson ang lain nga hugna sa atong panag-uban dinhi sa Arangkada sa Buntag. Sangaan sa among station manager nga si Langganida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gayapon yung ka-vibes, si Tonton Alcosantugop nga mag-aingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabuli ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Ang una-una, daghang pangutana, daghang kabalaka. Walang kapaminawa, dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:24 and you're listening to your favorite radio station sa Cebu!
2: 93.1 FMR, your favorite music radio!
1: Ka-vibes! Maunani! Rise and shine, it's a brand new day mga ka-vibes. Alas 7:24 na, arong adlang Webes.
2: Yes!
1: Today's a Thursday, Ate Bea, nagpanikad na ba ka para sa weekend na to?
2: Nagpanikad, I'm very looking forward to sleep on my rest day, yes.
1: I didn't know that at least you're looking forward sa usa ka adlaw nga productive para sa lawas.
2: Yes, oo.
1: Do you believe that sleep is productive?
2: Of course, di ba? Di man kinahalan niya dapat productive, meaning masikag lihok, no?
1: Na kayo ma-produce yung muta. Okay, pero okay na, no? Okay
2: na.
1: Naiubang
2: na
1: looking forward sa weekend kay para mo pa-Hawaii. Pero mo chat gani nga, tara, sa katagbo sa'yo. Okay.
2: Wala lang sa, pass lang sa, tama na.
1: Bot ni mo, Ate Bea. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:24. Karong adlaw, once again, it's a Thursday.
2: Yes.
1: It is July 9.
2: July 9, no, 2026.
1: Pila ka-adlaw, layo pa na sweldo, no?
2: Mabuta ko gaya pala pa, wala.
1: How many more days before payday?
2: Six days pa.
1: Layo pa, ilabang pagsunod si Mana, no?
2: Namadaday, uy. Water therapy lang sa ta DJ Kim yan.
1: Mga ka-vibes, ha? Kuhala sa ta-koko. Koko, kit-kit, koko. Koko crunch.
2: Ano sa iyo? Pila ko muniwang na ko. Yeah, ikaw muniwang pa siya kagsamot. Yes, kagpickle ball.
1: Oh, well, actually, karong hapon ako na duwa.
2: Karong hapon
1: ra? Once a week na lang, ano? Kaya mo ano, once a week na lang?
2: Paano
1: man? One budget pang open play. Ay nako. Anyway, Ate Bea, karong adlaw no? Aside sa atong programa Kalandrakas, ano, kabantay
2: yes.
1: mo, wala itong mga interns.
2: Oo.
1: Doon na tayo special guest this morning. And I'm very curious, no, tungod kay, sa bagay, ako, mahibungsad ko sa mga pangalan sa mga vlogs karon, no?
2: Oo.
1: Pero, syempre, ang pangalan sa iyahang Facebook page is actually not a name.
2: Yes.
1: So, I wanna know the person behind this very successful vlog, mga ka-vibes. Atong guest this morning, we have BT Travels 23. Good morning!
3: Good morning, mga kabangas.
2: Good morning, mga kabangas.
1: Okay, ilang kabangas ato kabibes, oh. Sayon ra, oh.
2: Kabangas.
1: Kabibes nga da, taas o bangas.
2: Oo. Ikaw na, cutie-cutie pa mani mo, ha?
1: Gina akong bangas?
2: Oo.
1: Di mo ni bangas, balahibo ro. mga kabangas is what imong tawag sa imong mga followers.
3: Mm-hmm. Yes.
1: Yeah. Pero kabangas. I want to know, unsa yung name ni mo kay para to address you as Hi BT.
2: Hi B Travels.
3: I'm Hubert Layosa.
1: Uh-huh. We can call you
3: Hugh.
1: It's you. He's Hubert Layosa.
2: Layosa.
1: Yan.
2: So lumad ka taga Cebu?
3: Lumad ko taga Barili.
2: Barili.
1: Ay, uy, taga Barili, taga Barili naman.
2: Kaya, ma-interest taga Barili.
1: Mga taga City, Barili, uy.
3: Shout out, yes, mga taga Barili. Gimbuangan, Barili.
1: Asa na ba, Gim?
3: Gimbuangan.
1: Gimbuangan, uy, nakadiso ko niya sa una.
2: Mao ba? Lalaki, babae na ko dito?
1: Uy, grabe naman, sad ka. Babae na kuha na yun. Anyway, no, you welcome to the show. And syempre, it's one of our honor and pleasure na to have you here this morning.
2: Thank you so much.
1: Siyempre, ganahan ta makahibaw. Who is you behind BT Travels 23? Siyempre, mga ka-vibes, usapon niya sa mga rason nga nung i-invite na siya dire para makahibaw taon sa istorya sa vlogging.
2: Yes.
1: No? Because, again, daghan kayo ang mga kabatanunan karon or not even kabatanunan, mga bongani kay mga antis na.
2: Oo. Mga tita-tito.
1: Na yung mga mahitabo, mablog ka yan.
2: Marilis ka gyud dira.
1: Oo, kasi mo tong linog sa Davao. Oh, naglinog diri sa amo ha. Naglinog oh, kusog kayo. Like, follow,
2: ante,
1: and share.
2: Ante.
1: So, again, since vlogging is very in karon, no,
2: yes.
1: We want to know, syempre, from a successful vlogger, no, like you of BT Travels 23. We want to know how did you start? Asa man yung nagsugod ang imong journey sa pag-vlog? Upunsa ning tuigay?
3: So, nagsugod ko pag pandemic.
1: Pandemic.
3: But the concept started around 2010. Because nagduha mo kog basketball. Kaya ang name itself is Basketball Travels.
1: Ay, okay.
2: Oh, and then, maybe.
3: Nagduha ko sa Karkar before kay dito mo ko nag-school, grade school, mm-hmm. high school. Mm-hmm. Kauban ako sila sa Ryan Florita.
1: Okay.
3: Sila sa Edmund Florita de Karkar. Mm-hmm. O niya. Karun, katunga tayo magtudlo na ko mga bata. Mm-hmm. Then, na-inspired ko atong 2010 kay si Raph Bartolomeo from New York. Mm-hmm. Published a book nga about basketball, okay. touring the Philippines mm-hmm. pa. The Pacific Rim ang title sa book. Kunya,
2: wow.
3: Na-inspired ko, how about like kanang document my journey ba?
1: Sa pagtudlo. Mm-hmm.
3: Sa pagtudlo oh. basketball. I'm not a kuana, kanang skilled basketball player, mm-hmm. pero kanang natay passion towards
2: basketball
3: teaching.
2: Ah, okay.
1: Eh, tinood na not all coaches biya doesn't mean dapat maikay kang player, maipod ka mo coach.
2: Yes. And diba? Diba, dagang tanan players are able to teach and coach.
1: Oo, tama. Mm. Oh. Not necessarily nga dapat maayo. And then? Mm.
3: And then, kana si Erwin, kato yung guest before, si gaming story, na, at saka, you have this kanang kwan. Kanang skill like talking about basketball mayana pag 2020 pag pandemic so nag YouTube ako ato and then okay. kaning ako ang Facebook was just a dummy account for when I post like YouTube koan kanang videos ako i-share sa akong Facebook
1: okay.
3: so wala gid siya intent nga
1: ug link lang bali
3: lang oh and then unfortunately, we run out of budget. Oh. Kay, ako aman ng kwarta and then partially sa akong mga friends lang Marlon, nila ni Martin, ni John Amor. Sila na ako mga sponsors, si Erwin, usasan na. O tanan ako mga pamilya sa kay supportive mong kayo. Fortunately, in my case, makadungog man tayo ng uban mga vlogger, no? Nga, akong family and friends, they support.
2: Uh-huh.
3: But fortunately, in my case,
1: support
3: you
1: too.
3: Even though I was not earning much at that time.
1: Nagpadayon lang.
3: Naagad ako mga friends. Support lang sila. But eventually, murag na kuhansad ko ba? Kay, low-isad ko sa akong asawa. Kay, grabe yung support sa kuha niya. Kanang, ang resources ba? Kaya ko nga, ay, dili na rin siya. Kuhan.
1: Lucrative.
3: So I dropped the Basketball Travels into B-Travels. And then, eventually, I put Cebu there because I don't travel outside the island. It's just
1: within Cebu lang.
3: Within Cebu lang.
2: Yes.
3: So,
1: okay.
3: And then, mauna ka ng B-Travels Cebu siya. Yeah. B-Travels 23 Cebu. So,
1: okay.
3: The 23 is just a code. My code name. So,
1: binakog Jordan or Baron. 23. Abi nako code ka ng zip code 6000 man
2: zip code.
3: So, yes. So, mauna and then eventually like what I've mentioned earlier nga different ako ang road kay pag start nako I was
1: and you mentioned 2010 ka nag-start ng video na.
3: Not yet the concept.
1: Ada concept lang.
3: Yeah, oh. Yeah, murag kanang how kuan kay di pa man to uso social media
1: yes.
2: through the fire
1: oh. 2010 mga friendster pa yata kuan ay
2: duwa pag kay
3: to picture pa to na pa ko yung mga pictures sa tong mga akong ipangtuduan so basketball travels kid so I go other place na ako yung mga student dira sa Pasil diri Pasil and then sa dito sa mga barangay sa Barili so shout out dai ko ni Davis nga varsity na ron sa
1: congratulations USJR nga varsity ka
3: under 12
1: yeah. Na siya sa Basak yata mga success stories and you mentioned earlier that your story is different, di ba? Unlike other vloggers, nga naman.
3: Okay, when I started, nag-invested ko sa vlogging. Kana mga pagtudlo sa mga bata, expenses dyan na siya.
2: Yes.
3: Like the camera, the drone, things like those. Now, different kay I am now a passive vlogger. When I say passive, I don't go like gi-adto na ko ang place.
2: Tuyo onog adto.
3: Diha ako sa place because ni anha ko.
2: So
3: I'm not paying for it. Like kanang murag diha man ko. So nag-video lang ko. So ayan na. So then I voice over and then one thing the Kabangas itself said wa ko nagdahom nga mo click sa da siyang tawag sa ako mga followers. Yes. Siyempre, bangason man ko. And then, I was thinking about something unique ba? Unique about me. And then, why not kabangas?
2: Nanot ka ayo. And ang nakalit po ito, DJ Kimiat, no? Kaya daghan ka ayo tag mga kaubang nga sugbuan nun. Nga dili kay familiar sa Cebu yun. And pag tanong ko siya mga videos, kaya nilagay siya kay ako mismo ha, digay ko ingon ka lang katultul asa ni nga rota, asa ni padulong. Pero makakita siya ang mga video, man ka, ay, kani nga lugar, naagyanin ako ay.
1: Dapat gani, it's a must for all the Cebuanos to memorize all of the jeepney codes.
2: Grabe po din mo,
1: eh. O dapat na, 02B, 03A, 04, dapat memorize mo.
2: 4H, 4C4, kabala rotaan na mo, pero mawala rin yung kakalugayan.
1: Anyway, I'm curious lang ko, how did you transition into, syempre, di ba, you started with basketball content.
2: Mm-mm.
1: O syempre, unsan yung tuigay yun nga nang sugun na kag-video-video basketball basketball contents ni mo?
3: Pag 2020.
1: 2020, oh, yeah,
3: yeah. And then, some old videos.
1: Transition ka, mga sa tuiga?
3: Late last year.
1: Late last year. Okay.
3: Fully transitioned pag December last year.
2: Very recent.
1: So yan, that's my question. How did you transition? Because syempre, di ba, when you're taking videos of something that you love to do, like for example, ako, nag-video ko, mag-content ko, mga experiences na ako as a DJ.
2: Mm-mm.
1: And transitioning to a different niche ba, no? Wala ba ka naglisod since basketball man yun niya? Dali raman kay himo content sa basketball. Kaya anyway, itudluan mo sila crossover baron, dribbling, and ana. Nga karon kay mo transition ka into travel vlogging. Was there any difference or glis na nimo?
3: Di siya lisod. It's more man good. Ang pag-transition is more siya sa memories ba sa mga someone I love bitaw.
1: Mm.
3: And last year, unfortunately, my closest cousin passed. So, I remember, because nag-boarding house mami sa may sikatun na before. Mm. And then, ko blog ko. But I did not post it kay it's murag sakit para sa kuha bitaw. And then, naabot ko sa kaning sa may Mabini, kanang sa Shamrock bitaw. Corner Mabini, Manalili. But that's not Manalili anymore. It's Bigulyas. They had 1970s pa rin na Manalili.
2: Yes.
3: So, kanang building din ha, I remember, it's Polytechnic School.
1: At kanang tapat sa Shamrock?
3: Kanang sa may corner bitaw nga na Cebuana na dara.
1: Kuha na mo na ron. Paabangan naman na. At banga na UV.
3: Dili UV. Kanang sa may
2: dili pa USPF.
3: Corner gid Manalili og Mabini.
1: Okay. USPF tama. USPF UV.
3: That's USPF before Polytechnic. So, pag video na ko, Ana, I was thinking, daghan mga estudyante sa Polytechnic ani before. Then, gi-catch sa mga nang graduate sa USPF. Ansa nga kay before day nga ni move sila sa Lahog.
1: Diha sila.
2: Yes.
3: Although napa man gyapo USP sa Mabini, pero kana nga corner dara. So mga ingana nga bracket ba din. Yung ko, nag-increase man ako
1: viewers.
3: So, I remember, na Concord School.
1: Yes.
3: Diha sa UV.
1: Oo, Concord,
3: so,
1: yes.
3: I then, ako ning atuon kay daghan sa ko friends ni graduate na rin. So, dito, kaon gyapon sa mga followers.
2: Okay. Oo,
3: niya. And then later on, suggestions na dayon, like ni Koan, mga sinihan.
1: Makaraang sinihan.
3: So mga inana, mga Koan, mga old. So it's more, I'm touching the heart of mga kabangas, like the memories of downtown.
1: Yeah, old Cebu. So yeah, di ako na curious because diba, lahi man good if mag-travel vlog lang ka, like for today's video na atakaroon diri sa unang, diba? So say mo na it started with a personal touch, no? Morag, ay, explore na to ni, and that's nice. Ako member ko ani bitang old Cebu na kanang group, Facebook group,
3: because Memories of Cebu.
1: Memories of Cebu. I want to look at, you know, the old Cebu.
2: Yes.
1: Diba? So diha nag-start ang imuha.
2: Yeah.
1: And then what made you decide nga I will totally 100% nga eliminate na ako ang basketball, and then I'll focus on this niche na.
3: Actually, wala jud na gi-eliminate. It's like the tabloid approach ba. When you kanang bayad tabloid, di ba, na siya ilay na segments. But of course, the tabloid that I'm bringing to the table is just basically the memories na imong remember sa downtown. So that's why naasad ko yung mga, it's not really a full blog nga like totally food blogging. Kana na lang na siyang like the Manila restaurant, na mga Manila food shop. So dili gina siya intent that I go there for the food. The snow sheen, and then the humba, although that's just an eatery no nga kanang naara sa downtown food, but the humba is the food of the Cebu.
2: Yes.
3: Di ba? Adobo mo na sa Manila. So, humba is different sa Cebu. So, mao na nga mga touches sa dagi pa.
1: So, ganahan ko, no? Medyo history. Can you share us something about there is a Cebu nga? Most of ordinary Cebu, ano sila nakahibaw?
3: Kanang sa corner Legazpi o Dihako Salim Street.
1: Corner Legazpi, Dihako Salim. Kanang
2: dapit sa may... Di ba ako bright o mga street? Sige, hatagi ko landmark.
1: Ang Legazpi, momani siya ang sa may President Independencia, no? Sakto ba?
3: Yeah.
1: Tapos Plaza, ang Ako Salim, kanang street, kanang katedral, padalong dito sa... Ay, no. Ang Ako Salim, kanang sa may Freeman, UV. Ito? Okay, sige.
3: So, kung i-cross na to na sila, mag-aabot na sila, naata sa WK3 ding, kung kanang sa Petron, bitaw?
1: Oh, yes. Oh, okay,
3: sa
1: tama.
3: Katedral,
1: Petron nga, ang atbang ana, isi-isi.
3: Si-isi.
2: Kakonto ana.
3: So, ang tupad na WK Trading, kay that was a Japanese consulate before. Mao na siya ang isa sad nga nag-viral na to.
1: So diha ang Japanese consulate murag imbahada sa Japan back then.
3: Pero dili to gikan ako. Gikan to sa to ang followers. Shout out, nakalimot na lang ko sa name, but it was our follower nga nag-inform na to nga consulate.
1: Tinood na. Ay, this is nice eh. Because nga naman, recently, I just watch atong TWT, talk with T, whatever nga. Sa kauluhan sa Manila, naapayin anak ka ng mga historians, baka ng tour group bitaw nga. I-tour ka with around Manila. Kini siya sa una, kini ana, dapat sa Cebu, dapat na yung ana.
2: Yes, po. Ang naasa karon kay mga AI made na lang, ang mauni ang naong sa una, sa Cebu, katong wala pa yung mga buildings, yung ana, pero karang mo, ato ka dito, mo visit ka, and then to telling the
1: visit.
2: People
1: yes.
2: na, mauni siya before, it's so amazing. Na siya yung mag-purpose, bito, dili lang to, I'm just doing it for the vlog.
1: Tinood.
2: No? Very educational, and informative.
3: Actually, ang approach na ako, I'm a student of my vlog. Dili ko... the one bringing the information to the people. It's the engagement of the kabangas nga mo share sa kung unsa ning a place. Kay there are followers nga mo suggest nga pwede videohan lang na nimo ng MJ Quinco dong. Ana mga ingana lang like sa Bonifacio Street. Mga kanang wa ko kay ba asa man ako ang asa man ko mo akong direction sa akong video ba? Wajud ko'y idea. Then ako lang i-video. And naghana din kayo mga comment. Oy, di ako nagpuyo sa una.
1: Oy, kuhaan mani sa una. Ano mani sa una?
3: Then, makuha na ko ng idea. Oy, diriday ang katong kani. Balik ko na ko to siya. Then, ang kong focus is katong siya.
2: Ito na mga kuhaan facts and information.
1: Ako for one, laagan yun ko.
2: Ilhan man.
1: Ha?
2: Ilhan man.
1: Di naman masyadong.
2: Abot gigla po lapo.
1: Ay, sabad.
2: Sorry.
1: Di ba, like, for example, karoon pa ko naka-encounter, ganyan nga klaseng vlog ba? Because it's nice, because it's a touch of Cebuano history po.
2: Yes.
1: Like, kanang mga dalan, kanang sinihan, kanang Vision Theater, di ba? Mm-hmm. Mamanay pinakaunang sinihan din eh.
2: Wala
1: ka Vision Theater?
2: Wala.
1: Nas kulun? Ni sa gawas, inamaligyag ka ng cellphone case. Di ba? That's the first theater here in Cebu na sa Colon, di ba? So, syempre ka na, and syempre Colon, because Cebu is very rich in history.
2: Yes.
1: Di ba? Pero sa mga travel, pag-travel-travel ni mo, what inspires you to create nga ng travel content?
3: I really don't have inspiration of travels, no? Okay? I mean... wala lang murag akong asawa mo ganahan man siya mo kanang weekend kuan like I've said earlier I do not go travel planning to vlog.
2: Yes.
3: I vlog because I'm yeah, there.
1: Mga tutag na pula po ron. Ano
3: blog ta? Oh, ana. So, di ko gagasto. So, And partly documentation sa mong family and I post it in YouTube just to document bang we were there.
1: Yeah. Ikaw sin taki question diha.
2: Since you're doing vlog, na ba kayo mga inspiration nga vloggers or influencers nga kanang ay ganahan ko ani niya naka-help ni nako sa ako ang pag-vlog mga inano or.
3: Yeah, ganahan ko sa Stanley Jordan, sila si Biyahing Drone. They also have like ganahan ang klaseng content. They're engaging, mga good. So, kuhan ako na nila ang ganahan ng mga kuhan ba. So, daghan ang mga vlogger diri sa Cebu. Si Don Don Ontiveros, ato mga na-idol.
2: Yes.
3: Passive vlogger na siya. Wala na po na niya intention na kuhan kay. Naanam mo na siya ng level. And then, I met him sa kuhan. Inganaana na siya ng estado. Inganaana niya po siya ka-engaging.
2: Yes. So, very humble kasi si Don.
1: Yan. And you mentioned earlier that you're traveling with your family. Mm-hmm. And then if you don't mind, how many kids na ba do you have?
3: I have only one child.
1: Only one child.
3: Daughter.
1: Cute. And ako, this is another question. No, syempre, is this just a side hustle? Do you have like a main job aside from vlogging?
3: Yes. I currently working with Lexmark, now Xerox.
2: Amazing.
3: So, yeah, shout out to Miss G and Marlon.
1: Itong tanya po, magkani absent ron ka.
2: Wala.
3: 12 ako, 12.
1: Ah, 12 dun. Yes,
2: So wala ko sang duty after.
1: So again, okay na mag-uuban niya. Can you do you think advisable siya if you know I will take the risk and quit my job and go full time vlogging?
3: Wala ginanaabot sa ako ang una-una, so I cannot advise, no, but based on my experience, dili sa sustainable unless siguro kung musuod ka ng mga link nila.
2: Nasa comment section?
1: So, kana hindi kuman sa imong content na magawas na picture.
3: That's also the reason I don't go to that route kanang linking because I know for a fact that daghan pa ko followers nga mga bata pa.
2: Yes.
1: Tinuod, that's true. And with the content that you have, madaot. May tatong siaw-siaw lang niya, pwede siguro. But your content is not just travel, it's educational.
2: Informative.
1: Tapos madaot ra ng link nga. So to, mga
2: wagi, section.
1: Wagi plus. Wagi sa mga bata. So, syempre, since you start nakapag-transition, right now you have around 80,000 plus followers on Facebook. No? So far, unsa may pinaka, kumbaga, memorable or kanang nakatouch yun ni mga comments o sa ka-follower?
3: Nakoy na-receive nga comment from murag na wala siya sa Pilipinas. Onya kanang nag-post ko anang Luem Building and then
1: Luem Building. That's the one of the oldest katong rotating restaurant sa Babao.
3: So he mentioned nga you roaming around makes me feel at home. Mga followers na nato nga na-meet nato kay naara sa Cebu. Shout out ni Ma'am Hazel.
1: Ayan. O syempre, kanang mga naapod sa Cebura, di ba? And ang nakanay siya, again, like what I've mentioned sa mga ubang vloggers nga itong na-guest ni Rino, kasagaran dyan sa mga mo-follow are those who are outside of the country.
2: Yes.
1: Because, di ba, tambal sa homesickness, di ba? O ka na, Luem Building. Kaya ba ka nga na i-restaurant dahil ang magtuyok sa una?
2: Wala.
1: Kaya ba ka sa Luem Building?
2: Wala ka agit na pag sinulog.
1: O, di ba?
2: So, sinulog.
1: In exploring places, na ano ba yung mga places nga ka nang medyo nangulba ka pag-explore ni mo, ikuyawan ka, maybe because of the history or the surrounding or the backstory, na ba yung mga horror-horror, ingon na?
3: Actually, kulbaan ko sa kong life, katong nag-vlog ko sa may Kabantan. Kay namay
1: Kabantan o Baryolos.
3: Namay gi-koandara, kanang gi-demolish ba. Onya, wako kay Bao na din as like issue dara ba. So, wako ilabot ni Mio dara.
1: Katong koan. Kanon kilid sa panulong ayala lagi.
3: Diha man may magkaon. Kunya, nag-vlog ko. Actually, the intention of the video was to share sa among group chat. Sa mga dito magkaon. Kunya, kanila nag-vlog-vlog ta. So, why not i-post na ako din share? So, ako ang ibuto ko na ibuong ko nag-viral man. Kunya, naanay ni message na ko, dung, kanang gisugo, kaniko, anan ko, kakuyaw yan.
1: Oo, di ba?
3: Ikaw nga. That was scary for me. Mm-hmm. Eh. Nabi tayo pamilya and then wa tagibayran ana. Yes. Yeah. Pilara. 0.18 cents imong earnings and then for your life.
1: Yes, that's right. So, cool ba sa admitaw?
2: Oo, ang interpretation po sa mga viewers o ba sa video.
1: And most of the, siguro, mupun na yung marag, depending po sa tao, no, mupun na yung somewhat hold back. Like, for example, if I would go into vlogging, like, maybe dili po confident kayo enough to pull out a camera and take a video. Kay, ang mga tao, uy, videohan mo kunin mo. Di ba?
2: Diba? Abit mo kung ano, tagoy ko kung ano.
1: Pero sa panahon karon nahinapon mga tao kayo, ay, vlogger.
2: Sticker
1: Diane, sticker
2: diba?
1: Bin, sticker. And how about you mentioned here in Cebu ra majud ka di travel, no?
2: Yes.
1: Unsa na may pinakaninut nga lugar nga imong naari diri sa Cebu nga na content nimo?
3: South Jud Cebu. Nindot kayo sa People Beach.

0: nang na extra time ba nga makastay sa mo dito and coffee nindot yung view dito and then ang kanang coffee shop sa People Beach Resort kay maon ang pinakatumoy sa Cebu South. So a little bit of trivia
1: na amazing.
2: Nice, no? So na yung mo lang nindot po na kanapa yung mga ubang niya taga Cebu nga missed out ba on the, you know, nice location sa Cebu. Kaya balik-balik na lang sila, balik tag mo Albuan,
1: may comfort,
2: balik-balik
1: may
2: na lang Lapu-Lapu, balik-balik na lang tag Rancho, ano ba?
0: And katawad na to be sa mga divers sa dito nindot sa nang kwada sa diving spots
2: Because that is the Tanyon Strait. Protected area na. Oh, di ba? So kana no sa north.
1: Amazing.
2: And then sa south di ay. Libo ko liloan
1: man. Karancho mo ko gihona.
2: So kana ba sa paglibot-libot ni mo has traveling change your perspective in life.
0: Siyempre, kay tungod lagi kaning daghan ko mga wala na hibaw-an diri sa especially good dirigid sa Cebu City. Kay siyempre, kar-kar man ko nagdako sa Barili and then college na ko diri sa Cebu niya pagpanarbaho na to. Daghan kayo mga lugar nga kanang kuan ba wako kay bao and then places nga permit duawon ako sa kong late father nga maka touch pud sa ako and then touch sa heart sa mga atong followers. So yeah, ma-change the fact nga ma-humble ka. Like you go back to what was before.
2: Yeah. And ma-appreciate mo ang beauty of Cebu.
1: Yes.
2: Cebu definitely. Is very rich in history, culture, tradition, no? Pero tong giingon nila kanang tatanilya sa una maabot diri sa may kulon.
1: Wala. Napa ba na nun?
2: Wala na. Marag hindi ka mukuha permit.
1: Saan? Oh.
2: Ganang mga tatanilya drivers, yun, isa unang panahon, katong mga tigulang,
1: maabot
2: sila, kulon, yes. Kuno, kay tugtan sila.
1: Yes, no. Kabot ko anak po.
2: Anyway, since you've been traveling a lot here in Cebu, which destination ka in Cebu deserves more attention?
0: Siguro kaning Alegria.
2: Oh. Ay, Alegria. Yeah. Oy, na yung mga bukid-bukid na tapos
0: yes.
2: na yung resort po tapos na po yung mga, I think na ba yung falls sa Alegria?
0: Or murag Smorag sa spring sa border sa Malabuyog.
2: Border Alegria. Sa Malabuyog.
1: South, ne?
0: South.
2: Okay. Oh, Alegria. That's Alegria is after Mualbual. Abadyan.
0: Badyan.
2: No, okay, Mualbual, okay. Badyan. Alegria, okay. Malabuyog.
1: Nag-round south pero
2: Pinatilan
1: wala na
2: man na siya, di ba? Ganun mga Alegria man?
0: Nindot kay lang dagat niya kung ganahan ka trekking na abot sila dito.
1: Wow.
0: And then naaman siguro oil exploration dito.
2: Yes, naa.
0: So yeah, and then kanang kuan kayo, virgin kayo ang lugar, Mingao
2: yes,
0: pa.
2: Yes, Mingao.
0: So the opposite side of Alegria. But yes, Alegria ang mga tao diha, but Mingao pa siya.
1: More oil locals ang kwan.
2: Mo-agree kong Alegria ang tao diha. Kaya ngano, nag-disco ko diha sa una sa gym nila, sponsored by Sun Sea Beach Resort. Diba ko nag-expect nga ang ilang sayawan kay EDM. Tukar kong mga animals, tsunami.
1: Ano ba?
2: Nayaw man sila, oy.
1: Bongga. No, diba?
2: Kaya syempre, mas nabukin mo, anak ka nga. Chat-chaba ron, karang music. No? But syempre, ang nito po sa Alegria, if you were going to traverse Alegria going to Dalaget, kana mo agi ka sa bukid, in between, sus, nindot kaya tibi.
1: My God.
2: Kaya very lush nature, good. Tapos sakto yung yun, very virgin, bagyod kayo. Ang kinaiyahan.
1: Yes.
2: How about, sa food, if there is one Cebuano food nga underrated kayo nga wa pud dili kayo tilaw nga syempre lechon is very ko ano
1: yes,
2: ba ilado na unsa kay Cebuano nga pagkaon ka
0: kana murag di kay ko katubag og exactly nga kanang kun di kay ko hilig bitaw food
2: ako ako dili pud ko hili
1: mao ba dili klaro.
0: Yeah, na-appeal lang yun na siya sa akong vlog because
1: family,
0: of the
1: no?
0: the story behind the food. But I'm not into like, san-unsa lang kauno. Kung nakabantay mo sa akong video, naagi na si Boss Leo Kachulok, Spirmi, kay every time kaon-kaon na siya ako ibala.
2: Naroon na yun. Hindi siya pwede na ako. Nakilayang bala.
1: Back up.
2: Sige, kini. 9:54 itong oras. If one has 24 hours in Cebu, taga-ay daw may itinerary. Top of the mind, asan mo pa doon? Panita na yung usa ka turista wants to explore Cebu. Asa man ni as on sa may ruta nga ihatag dimo sa iya ha ngayang laagon.
0: Sorry guys mga taga north ha. Bias you sa south.
1: Yes.
0: So mag ground south jud ta ha.
1: Yes.

0: kung mag-start gita sa Karkar, the Heritage City. Mm-hmm. Onya arita sa Barili na Imantayupan Falls.
1: Oh,
0: onya
1: yes.
0: Sa Dumanhog sad naasa na sila plaza diha nga unique kayo na mga airplane na nga goan.
1: Dito ba ang katunilot nga church? Sa Dumanhog ba to? Katunilot nga church?
2: Nga na aircon?
0: Bulhoon siguro.
1: Ah, Bulhoon.
2: Bulhoon.
1: Ang wide ang kanya.
0: So, sa Ronda na nasa spring din ha. Sa Alcantara, medyo pa kaya na nato na-explore.
2: Sikit raman sa guna sila. Ronda, Alcantara, Tupad raw.
0: And then, of course, the famous Mualbual, the Badjan. Everyone knows those places. And then, Alegria, Malabuyok, Hinatilan, Sambuan. Then Santander.
2: Sambuan na yung mga falls, Dao,
0: yes.
2: Aginid.
0: Oh, Aginid
1: Falls. Nakadto na ka na DJ
2: Aginid, Dao nakadto na ko. Ayan.
0: So shout out sa mga Calderon diha, Sly, niya sa Sambuan, niya sa Santander and of course sa Uslob.
2: Yes, Whale Shark.
1: Yes.
0: And then going to Bulhoon, Argao. They have beautiful beach food sa Argao, ganun
1: yes.
0: Sa
1: yes.
0: May Tino ba na? And shout out Sir Joseph there sa may sa Argao ganang sa unsa kay nang beach da basta nindot sana
2: sa Argao no.
1: Sa Alcoy ako ano kwan kay taga
0: Alcoy, oh, Alcoy. Sorry,
2: Tingko.
0: Sorry.
2: Tingko.
0: Tingko, yes. Tingko Alcoy and then
2: Dalaget.
0: Sir Joseph and then Dalaget.
1: Ubong Springs sa Dalaget.
0: Argao nasa na diha mga skim borders dira sa Alcoy ug sa Argao. And then mentioned din ako ng skimboarding. That's also part of my vlogging before.
2: Okay. Okay, siya na sporty.
1: Yes, very athletic ako man.
0: And then badminton. Maybe I will explore pickleball.
1: Pickleball. Come on. Pickleball.
0: Basta inspired ko noon ni Alex Yala mag-pickleball.
2: Mag-pickleball. Huwag dili ka man o mag-bagolbol.
1: Ako lang na
2: bubble ball. Round South, then back to Park
0: South. Yes.
2: So bang in fairness naman, Cebu South as medyo sikat din ang Cebu South. No, ang North naman sad pero medyo layo na amgoods tumoy pinabantayan Medellin, San Remigio. No, but nonetheless, that's a good plan no if if makuyog ko nimo 24 hours niya, I'm new to Cebu. No,
1: round South.
2: Anyway, before we end our interview, what are your future plans for your vlog? Moro gihapon or dana ba kay plano nga maybe if na-explore na ko tanang Cebu, maybe ara na pud ko sa Lumaguete, sa Bohol na pud, sa man.
0: Maybe if given the chance no nga like mo boom ta and then provided sa ta with finances na maka-afford ta na. But for now, I'll just focus sa kung unsa ang maagian ako.
1: Wow. Kaya
2: lang
1: sa
2: passive vlogging lang.
0: Passive vlogging lang sa tayo. Okay.
2: Ug na ITF ma-active jud ta.
1: Oo.
2: Mudahag di ka ma-active. Yes. Ang anay sobring kita
1: noon. Ayon jud ka to eh.
2: Labi nagdili ra GC.
1: No?
2: Naipakapin nga kwan. Naipakapin nga ka ng triplets. Sige, pagkatawa ati Big.
1: Ikaw ay nagkuhan-kuhan din ro. Nakatawa
2: ng kapil. And, syempre, your message to your followers. Yes. Mga kabangas nga padayang nisuporta ni mo sa tanang mga vlogs ni mo.
0: Salamat kayo sa mga kabibes o kabangas nga followers na to. Kanang, keep inspiring me and I'll keep you the memories of Cebu as well. Salamat kayo. Be kind lang sa inyong words kay i-block kita mo kung God. I'm not the type of blogger nga mo entertain og basher. So dili na para nako, dili ko musikat anang inyong pag-bash. So once there's basher, block ta.
2: Block dayon. No? So ano na? Oh, ano yun dapat?
1: Cut off, ma'am day.
2: Oh, patulan ni mo na.
1: Na ikaw rin mahago.
0: Musikat ang basher.
1: Mahog yun. Know,
2: yeah, that's right. Dahil ito yung mga bash, ako rin ihahari act niya. Block dayon.
0: Pabasa-hasa.
2: Pabasa-hasa. Oh, di ba?
1: Bye.
2: Alright, so before we end our interview, we have a very quick fast talk, no? Top of the mind lang ang mga answer. Beach or mountain?
0: Beach.
2: Sunrise or sunset?
0: Sunrise.
2: Backpack or briefcase?
0: Backpack.
2: Window aisle or a window seat or aisle seat sa aeroplano?
0: Wala nila, hindi kumusagay aeroplano.
2: Oh no. Hindi kumusagay aeroplano.
0: Yeah.
2: Pero nakasakay na ka.
0: Yes, forced.
2: Forced.
1: Forced.
2: Kung di siya pa ito, uglay nasod.
1: Lagi? Kung magkuhan,
2: I mean, pero, if you don't mind, I wanna ask the reason why. Okay, if you don't mind.
0: Scared, very scared.
2: Na fear of heights. Yes, siguro. Yes, yes. Acrophobia.
1: So, plan trip na lang or kuhan katong dagat na lang. Balagdugay maabot.
2: Balagdugay maabot. Oh, importante maabot.
1: Oo. Oh,
2: oh. Oh, diba? Solo travel or travel with the family?
0: Family.
2: Road, sa road trip or plane ride show, syempre.
1: Ayun na. Road trip. Kaya kita naman road trip.
2: City lights or island life?
0: Island life.
2: Spicy or sweet?
0: Spicy.
2: Most expensive thing that you've lost while traveling?
0: I don't have expensive
2: things.
0: Very important lang siguro. Very small knife. Until now, I'm searching for it.
2: So okay, since hindi siya mo fly, dream come true to visit. Dream na lang.
0: America, America, USA.
2: One province that you will visit again and again and again.
0: Santander, Cebu.
2: Santander. Yeah. Favorite Cebuano delicacy?
0: Shamrock.
2: Otap. Ah, okay. One celebrity you'd love to travel with?
0: Vin Season and Don
2: player. Kailan ka Vin Season?
1: Don lang.
2: Ah, Don lang.
1: Masabi na nga ng Vin, kaya tatanaw.
2: Babos na si Vin Season. Okay, so kabot pa kuha na, Red Bull sa sauna.
1: Ah,
2: okay. Tanduay pa rin, Tanduay ng Masters sa sauna. Karaang basketball.
1: Mm-mm.
2: Okay, three words to describe BT Travels 23.
0: Sporty, friendly, and unique.
2: You, thank you so much for joining us this morning. Again, please promote your page, Nana Batay, TikTok, Instagram, or just go ahead.
0: I have very small followings at TikTok, so follow me, TikTok, BTravels 23 Cebu, YouTube, and Facebook. So, yes, thank you so much, mga kabangas.
2: Ayan, BTravels 23. Follow lang yung mga kabangas if you want to learn more about Cebuano history.
1: And of course, they shout out to all mga viewers.
2: Sige, go.
1: Hello ni Rain Yu. Ano siya, appeal ko na siya sa pickleball o sa kaonsunod ko, no, uncle. Sa'yo, wala ko yung kuna rin pag-uangkon. Hello po ni...
2: If diri sa Cebu, taga-asa, where do you stay? Asa mga stay?
0: Minglanilla.
2: Ay, daghang pikulanan sa Minglanilla.
1: Taga-asa mo sa Minglanilla ko.
0: I-share na ko ni mo
1: later. Chika ka later.
2: Isikretong malupit na.
1: Oo, feel ako kayo.
2: Daghang pikulanan sa Minglan. Pikulanan sa Anjo World.
1: Daghang kayo. Napasalinaw. And hello po ni Miss Almira Inesca Vibes. Daghang salamat. Nilot ko na kayang dagat sa South nga maagian sa Padulong Santander. Shoutout po ni Bisaya Vlogs ni Rishal Padirog Bagolos. Gimingaw na ko siya sa Colonog sa Carbon. She's from Bohol. Hello po ni Karek Hudilia and ni Royco Lopez. Hello mga ka-vibes. Og ni Bards Comedy. Hello ka-vibes si Bards.
2: Hi Bards.
1: Nagkaroon sa atong live. Hello.
2: Good morning. Alright. So morning. Again, you, thank you so much for joining us this morning. Og, we've learned a lot and there's many more to explore. If you want to learn more about the history and the beauty of Cebu, follow na sa BTravels 23. Salamat Andrew Law, maning oras Ate Bay, kini si DJ Kim Yat.
1: O kini si Ate Bay.
2: Padala na sa mga minadre lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
2: Ka-vibes o mga kabangas.
1: Morning! Bye-bye!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: At the oras, Mega Vibes, alas G5 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
6: 93.1. Mauna ni. Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong buntag mga ka-vibes atong oras sa LSG size na sa kabuntagon. O gani atong mga nagunang balita aro mga takna alang sa atong FMR News Break. Midahili ang yuta mga ka-vibes as may big summit sa probinsya sa Bukidnon. Balita atod ka na ito ni Joanne Michelle Bilieta. Joanne.
7: Gisirado sa makadayot ang dalan paingon sa big summit Minglamin sa Bukidnon human maigo kini sa landslide. Tungod ni ini, gipahunong sa mga otoridad ang pag-agi sa mga sakyanan o sa publiko aron malikayan ang posibleng peligro. Nagpadayon karon ang clearing operation sa maong lugar aron mapapas ang natumpag nga yuta uban sa uban pang Debres. Matud sa mga otoridad, ablihan lamang pag-usab ang dalan kung mapamatud-an ang luwas na kiniagian sa mga motorista o sa mga lumulupyo. Joanne Michelle Bilieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
4: Dagang salamat, Joanne Michelle Bilieta. Umuha ko rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa itong mga balita karong adlaw sa lain pang FMR News Break o niyang alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
6: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kids Cebu!
4: Mga vibes, it is now 10:08. The P-Pop is on the rise, Gen Z Live Cebu, featuring G22 Vision and a special performance sa grupong Aja. Nika July 26 na mga vibes, Sunday, alas 7 sa gabi sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Inupad sila special pre-concert mga vibes live for free. Muna siyang the ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu Wing Atrium at 2 o'clock in the afternoon of the same day. Mga vibes, ganahan ba mong makadawat o makadaog o libreng tickets at ang iye o padayon lang sa pagpaminaw. Dili lang sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kita-kits, mga ka-vibes.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo. And

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, sa itong oras alas 11:02 na o ganito mga nagunang balita o mga dak na aalang sa atong FMR News Break.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

4 na sa countdown. Maayong oto, maayong pagpanioto, maayong pag-andam sa panioto, mga ka-vibes. O siyempre, kamo na minaw sa inyuhang paborito nga estasyon sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni! Welcome na usap sa programa na ito, mga ka-vibes. Ang programa kong diin. Naglanog-lanog, naglagobo, nagbuto-buto, nagpaka-paka, nagdahunog. Programa ka-vibes, sad-sad-sad to. And of course, naingadlaw nga Huwebes. Pizza 9 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Huwebes gani, we have Malcolm Mix DJ. DJ Jasper live with the mix back to back with DJ M. James. Siyempre, kauban po ninyo karoon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Wanay lain lami on. DJ's Bracket Gunna to, mga ka-vibes. Mag-uban-ubantahang tod. Ala una, mga ka-vibes. Og siyempre, kung naamoy greetings o mga pa-shoutout, ipadangat lang sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. DJ Jasper Bonal!

Oras na ito mga ka-vimes, alas 11.40 na gayon sa Kaudohon. Nani Odto na mamuri ha mga ka-vimes, Nani Odto na mamuri ha? Nani Odto na mo? We have DJ M. James live on the mix right now mga ka-vimes, our Malcolm X DJs. O syempre ito na ipanggrit ang nakaroon sa tuang live dito sa Facebook. Oo, asa naman to ha? Oo, maayong pagpaminaw o pagtanaw sa live. Oo, ni Ma'am Almira. Oo, Ma'am Almira Ginares. Oo, maayong kanitanaw siya sa live o naminaw sa radio ka na. Manong ganaan ni Ma'am Almira, kay grabe ka supportive. And hello ni Arlene Inicio. Nindot ko no kayo mga tukar ko no na to. Oo, gika ni Arlene Inicio. Diyan sa may sayaw si Bungay and si July. Mayong oto, sarat ko sa akong duha ka amigo nga kusog kayo mo kiss-kiss o panit sa baka. Ah, grabe si Igig panit! Si Igig kiss-kiss! O si Alvin Impase, Jeven Claro, nagpaka-paka na diri sa Sitio Lupakon. Barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Kana! Mano kong ganahan? O magpaka-paka, maglanog-lanog ha? And hello di ay! Shoutout nila sa may Danau Terminal. Nila ni James Ayan Gogo Boboy Yango. From BJ Stilo Ring.

0: lago po ang iyang sakyanan ko na rin, ha? Oo, saan yung pagpaabot? Sa bayad, sa manok, dere Marigondon, Lapu-Lapu. O, ayan ka, mga kaubat, si Marjun Lagaylay, John Michael Kuna. Oga, great ko, happy birthday sa Konumangkon, Cyrus Jane Misias, Hikay Goro, isa mga utad. Ay, birthday niya yan, oh. Maghikay, gana kay si Karin na guna ang inahan. Amura ba na yung sa mga utad dira sa may City Olivas? Oo, usan na siya sa mga adunan sa City Olivas, si Karin Misias. Happy birthday, Inday, Cyrus Jane Misias. Alright. Oras na ito, mga ka-vibes, alas 11:43 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

Compostela, ha? O si Berteng. Nyor, sala ninyo ni nalangkat ang kisame sa akong kwarto. O tungod sa kabagtik sa mga tukar ni Mona, diya. Paulian na ng mga DJ niyo kay maapil pa akong silingan anay kabungkag. Mao ba? O niya DJs, brake pasyada dire sa Union San Francisco Camotes. Bora ka na po dang speaker galagubunasan. O, Mona, diya. Mayong otos sa ato mga...

maka kuan sa porol dere sa lupakod kala trabaho July batang otoy sarap konela ana mga time oh mo na dia oh sige. Shout out to DJ Rex from Taiwan.

featuring G22 and V-Shine with a special performance by Aja. So karon ni siyang July 26, 2026, Sunday, alas 7 sa gabi, diya sa may Waterfront Cebu City Hotel and Casino. And tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna po sila yung special pre-concert event, live for free, the ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. So sa mga ka-vibes nato diyan nga ganahan makadawat og libreng ticket nga gustong mutanaw ani nga concert, o atangin na ninyo mga ka-vibes og padayon lang sa pagpaminaw diri sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, kita-kits ta ani ha. O nga syempre natay featured nga kanta coming from G22 titled Groove On. Maayong odto.

mga ka-vibes, alas 12:14 na. Huwag ka muna minaw lang gihapon sa programang ka-vibes sa auto sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka-vibes, mga ka-onani. Welcome sa to'y kaduang oras, kaduang hugna sa programa mga ka-vibes. O siyempre maayong pag-tanaw sa live o pagpaminaw ni Junwar Lisondra. Pasayaw po na si DJ Jasper, DJ Sprocket kay galing ko. Hindi, nagbarog na ron. At least nagbarog na. O na si Kevin, mayong auto DJ Sprocket. Shoutout sa mga trabante. Sakyan ang Kailan Lumber sa Mantalungon Barili. Nga permi na minaw sa 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna niya!

Oras na ito mga kabahan sa last 12.29 na. Mayong otan ni Monia, DJ Sarot, di ay ko sa Kopalanggang Igsoon nga si Vincent Abilia. Ogi ka ni Angelito. Daghan kayong salamat. Onya, DJ Sprocket, good noon, ninduto sa mga sounds. Oy, cool man kayo, mana cool. Ayaw ko, bata pa kukaw. Mayong otan ni Monia, Jovel. Oo, mayong otan. Huwag sa tarang mga nakatunin ka ron ha. Kung na may greetings, huwag pa shoutout. O i-text lang sa 0995-472-0802. Live na punta sa itong TikTok o itong Facebook page. Mga na pa, dahil nagyapan ang Bunal mga ka-vibes. Bunal! Maingod to sa matagahan general ni Ma'am Janine Nilo Sunny, Nef Jeffrey Mananap Mendez, Daniel Ogni, Piskal. Maingod to ni Ma'am Piskal. Pwerteng sayo ko na ni Jumel, ni Kaloy, ni Sean, ni Aldrick. Kaya ato mga tukar, grabe ka pang bunal!

May ngutok, may pagsayo sayo diyan ni Athan Apilaso. Oga, shoutout po sa mga trabahante kuno sa may Raon surplus. Ya sa may Talamban.

mga kababs, alas 12.35 na. Mayong pagpaminaw pod sa tumasuking tigpaminawan sa HPG Force Multiplier or Multiplier nila ni Roadrunner Rango, Danny Bajon, Vince, Sunny Nip, Adel Ryan, Jason Perez, and mapakunin pagkauman nilang checkpoint. Uy! And shout out sa mga silingan sa compound sa Anjin, salamat nga namalhin mo sa 93.1. Huwag mo na diya. Karoon na puro 93.1 na Giotas. Mura na maglinog din sa gawa sa compound kay pareha namin station. Muna kang ganahan ni mo piskal kay grabe ni mo mukha niya ba? Grabe ni mo mang unsay nga nani. Imbitara na mga silingan ni mo diya. And may pagpaminaw sa mga nangahal sa Zian Karindelia sa Kutkut Liloan. Nila ni Liza, ni Rita, ni Orlan, ni Jean, ni Mitch. Eh, shoutout po ni Melody, ni Maria, ni mananap nga si Jeffrey. Mano dia. And hello ni John. And hello ni Flor Gabas, maayong Odo. DJ MJM Slabramix. Hala sige, Bodots Kamang, sayaw.

paminaw po sa itong mga ka-vibes dyan sa may Ziki Glass, dyan sa may Pitos Iskina 3rd Floor. Mayong, mayong, mayong, pagpaminaw nito na may pag-volume sa radio. Hala, sige, Bunal, DJ James, Bunal.

0: ang kawaw sa pagduol para sa tambal sa inyong mga bunni. Mga katul-katul sa panin.
1: DJ Sprocket, lami on!
0: Alari na, ayaw kaulaw higala. So, bye!

0: 50 na gayon sa kauntuhon. Mayong unto, may pagpaniutong, may paggandam sa paniutong, sa wala pa intay paniutong niya, mayong unto ninyong tanahin. Oga, syempre, o dili makompleto ang atuang programa karong untuha kung wala greetings, pluggings, and everything sa atuang mix DJ karon. From Malco Mix DJ, DJ Jasper. Hello?
1: Hello, may kontrol nyo na, tanan.
0: May kontrol po ni mo, imo sa o.
1: Pasapas, man.
0: Nagluya.
1: Sa katre ko ni Kwan, ni Walter, Lugas, ni Mike Ivan Lawas, ni GR Talaba, Yasa G. Max Carmin, ni Boss Felix Villarinas, na nasa kapustila ron.
0: Kana?
1: Ni DJ Jan B.
0: DJ Jan B.
1: Ni Ayan G.
0: Ayan G. Isa pa?
1: Nara, maura man to.
0: Maura. Onya, DJ M James,
2: shout out dito ni kano ni DJ Mark no, tanaw karon no, DJ Mark.

Oh, guys, syempre. O oras na to, kay alas 12.52 naman. Natay 8 minutos lang sa dilipat na magpatigulog. Mga mga ka-vibes. Oh, hala, sige, full volume na yung mga radio.

0: na ito mga ka-vibes, alas 12.58 na gayon sa kauntuhan. O mauna dyan din, no? Aha, padong na magiging mahuman atong duha ka oras nga panag-uban. Oo, padong na magiging mahuman kita. Oo! Salamat kayo sa mga nakig-tambayayong namo. Nakig-uban ka namo sulod sa duha ka oras sa programa ka-vibes sa Odo. Oo, ato apon pasalamatan si DJ Jasper o si DJ M. James. Silang oras o panahon nga gigahin karong adlawan, no? Oo. And hello ni Nabs. Good afternoon, watching from Paranaque. And also to, I don't know how to read your name. Kay Kwan man, naka-Japanese. O shout out from Las Piñas City. Oo, so ato na may mga ka-vibes, no? Amping-amping mong tanan. O syempre, atangin nyo ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O alauna na siya hangtod alas 4. O syempre, dili po ta, ayaw po nyo kalimte ang atuang FMR News Break karong alauna. O ang programa ni DJ Langga Neda alas 4 hangtod alas 5:30 ang serbisyong kavay. O ang uban pa na ito mga programa dire sa atuang istasyonan mga kavibes. O mauna dyan eh. This has been your DJ mga kavibes. DJ's Bracket Gunato aka Nyor ang certified lamion. O padayon lagi mo sa pagpaminaw din hilang sa inyong paborito nga sesyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni o ato na may mga ka-vibes sa amping-amping mong tanayin kay gimahal mo na mong tanayin. O nga, syempre, pahibalo lang no sa diri sa syudad. Kung mugawas gani sa balay, mugawas sa karsada, dili kalimtan mag o mask gyud kay grabe daghan kayong mga nangatagak ng mga abo. Sakit sa mata, sakit sa ilong. Oo, so mana, di kalimtan mag-mask ha. Ato na mi! Aha, ato na mi! Amping tanan og mayong hapon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na yun. Walay awas, walay sobra. Ala una sa kahaponon. Maying hapon mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show,
3: kabay. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, kabay. Mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 9, tuig 2026. Ania na ang nag-unang balita karong mga orasa. Klase sa daghang lugar sa Sugbo gisuspenso tungod sa asfall. Atong dawaton ang update gikan sa tuang City Humane intern Ninia Turing. Ninia.
3: Suspendido na ang klase sa daghang munisipalidad sa Sugbo karong Hulyo 9, 2026 tungod sa asfall nga dala sa pagbuto sa Mount Canlaon. Sa labing ulahing anunsyo, gisuspenso ang klase sa Lapu-Lapu City, Cordova, Lahug, Pinamungahan, Minglanilla ug Alugansan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani sa eskwelahan. Una nang nagdeklara og class suspension ang Toledo City, Talisay City ug Cebu City. Misunod usab ang Consolacion, Mandawi City ug Asturias nga nagpatuman usab og class suspension tungod sa padayon nga ashfall. Samtang nagpagawas og poor air quality advisory ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB7 human sa pagbuto sa Mount Canlaon. Giawhag ang publiko nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas, magsulob og face mask kung kinahanglan ug padayon nga subayon ang opisyal nga mga advisory samtang nagpabiling ubos sa alert level 2 ang bulkan. Ninia Turing, City Humane intern, nangalagad aron makatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat din niya Turing, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes!
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
4: The newest.
0: The hottest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
0: 93.1.
4: 93.1.
0: FM Radio Cebu.

0: ito ng ating sakaw, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

93.1 Moaning Knee.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwad sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

At oras magkakabayam sa loon ng 28 na! Hey! Kumusta ang tanan ito magkakabayams karon? Mayong hapon sa tanan, may nga pagsikay-sikay, adlaw nga hoybis na usa magkakabayams og Pizza Nuybina! Minigulan sa Onyo Tuig 2020 size magkakabayams. Kumusta man ang tanan ito magkakabayams karon? Musta man mo nining adlaw nga kuan mga kabayams? Musta man mo nining adlaw nga hoybis? O niya, siyempre, sa mga naminaw karon mga kabayams, no, na may pastila ni Buto na mapunang bulkan sa kanaang kanlao, no? O niya, amping taha, ilabi na sa mga manggawas karon sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ilabi na sa mga kabayams karon nga na ay mga lakaw, na ay mga importanteng at doon mga kabayams, no? O niya, gani, daghan ng mga tunghaan o daghan ng mga eskwilahan mga kabayams nga nideklarar na nga way klase usab, no? O niya muna sa tuwa mga kabayams karon ilabi na naamoy mga trabaho, naamagitay mga trabaho mga kabayams muna, mas nindot ko no nga kanaang mag-mask ko no mga kabayams, no? O aron nga malikay ta sa mga abog-abog. O niya, syempre, og watay mga kuan, watay kanaang mga singan ni, watay mga importanteng lakaw. Watay mga labinang nag-day off kagarong adlaw nga hoybis mga kabayms, no? Mas maayo nga naa na lang kasbalay, sa ay lang sa gawas-gawas din ha. I-cancel lang sana imuhang laag-laag karong adlaw nga hoybis, imuhang day off, no? Okay, usao man in town pod nga ni Buga naman Bugabo in town, no? Ang kanaang bulkan dito sa Negros mga kabayms. Sige na sa mga naminaw, adlaw nga hoybis. So, siyempre, sa adlaw nga hoybis mga kabayms, doon natin patigmo, no? Adunay tatigmo sa tuong adlaw nga hoybis. O niya, nagkantidad ni karon o kanang ato ang pahalipay. O mga kabayabs, 200 kapisos o 200 kapisos mga kabayabs ang ato karong pahalipay ining atong tigmo. O niya, syempre, kamo na minaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs o FMR, your favorite music radio Cebu. O mga kabayabs, mauna ni. O niya, syempre, alaona, hantod sa alas 4 ining atong kahapon nun, adlaw nga huibis, ang atong programang Request 931, diin sukad ta sa launa sa kahapon nun, hangtod ta sa alas 4 mga kabayabs. Diyan naman si Uncle Boy at usang i-welcome to the show. Uncle Boy, pasok! Alright, alright. Mayong hapon sa tanan. Kumusta ka mo mga kabaysa? Muna, mayong hapon sa pag-usab o di na punta malimot sa pagpanghinaot nga naamukaron sa maayong kapiskay kalagsik sa panglawas.

0: Kumusta mang tanan ato mga ka-vibes? Unya siyempre, di ana si Uncle Boy, di ana po si DJ Rico Mambo, di ana po si Miss Iba o si DJ Pamela o adlaw nga hoy bes, tigmo na usap. Tigmo na usap ang atong numero nga pwedeng mapadangatan sa inyong answer. Tigmo, tubag sa tigme 0995 470 0802. Mamo na siya. Pabalikon ha, 0995 470 0802. Hala sige, analisaran ninyo karong tao-tao doon sa inyong hangtagaan sa tigmo. O siyempre, donay duha kagatos kapisos nga pahalipay sa maong tigmo. Duha kagatos ha, o sa English pa 200. Mamo na siya. Yan naman si Miss Iba o DJ Pamela. Welcome to the show!
1: Hello! Hello! Hello! Maayong hapon!
2: Mga ka-vibes! Kamusta?
1: Hi, DJ Rico Mambo! Uncle Boy, DJ Pamela!
0: Miss Iba!
2: Kamusta mga Miss Iba? Okay na to!
1: Okay na kaayo ko!
2: Ikaw, Miss Iba! Kamusta man yung mga idlong, hoy, best?
1: Okay na kaayo, DJ Pamela!
2: Okay na!
1: Oo, kaya ini ka mga business na po.
2: Okay, why not? Last na nga duty mo man, day off the side.
1: Okay na, di harap kita ma-excite.
2: Ngayon ka na, no? Maginam-hinam kita bisag day off, Miss Iba. Ano sa maginaan ng day off?
1: Kuan, kaya makapauli sa, makapauli ta sa ato, ah.
2: Makapauli?
1: Oo.
2: Ano sa mga pauli, ay?
1: Ay na, ah, sa probinsya.
2: Ay, mo, son. Baka lulinghaya.
1: Oo, pwede ka makaligog dagat.
2: Muna, lahat mag gina, Miss Iba, no? Nga nabitang usagid ka adlaw imuhang may trabaho, no?
1: Hindi na yung usado, ha?
2: Dori, ay?
1: Saturday or Sunday.
2: Ay, ikaw. Oo, no, tinuon. Huwag man ito'y duty, anak. Kaya si DJ Rico Mambo na mandi, ay.
1: Si Uncle Boy po gani.
3: Ayahay mo kayo mo. Ayahay mo kayo mo, Miss Iba. Kay agor man tawon mo duty anang adlaw Domingo. Sumuna, ang kamo, makarelax yun mo. Duha ka adlaw, ganun yung hang pupahuway, no?
1: Balik na po yung igalonis.
3: Lonis na po mo nga mo kuan. Ayahaya, ganun yun. Nanhalap. Ano, sige, sa ito mga kabayam, sigarang naminaw, Uncle Boy, Miss Iba, ang atong tigmo, ganun, ang suman.
2: Bueno, ang atong tigmo, ganun mo ni siya, Miss Iba, sa itong muna ko, kun, imo kong point ako, ha, ay. Abahin mo gamay ko, kun, imo kong point, ay, nun sa man, ay, na. Hello, hello, ito ba gawin na kabayas? Akong balik ko,
1: tarong
2: Miss Iba.
1: Tarungan basa, di siya Pamela.
2: Muda ko, kukun imo kung, ah, muda ko, kukun imo kung kuhaan. Apain, mugamay ko, kung imo kung punay, na unsaman ko. Unsaman ko, ay na. Ala, ito baga mga kabayo. Siyempre, ang ating numero, 0995-472-0802. Uncle Boy.
0: Alright. Onya, siyempre, sa mga magtubag, ha? O, klaro ra siguro ninyo mga kabayib sa ngato karong tigmo, ha? Nga, nga kaniang modako ko, ha? Modako ko kung imo kong kuhaan, apan mo gamay ko kung imo kong punan. 200 kapisos ang pahalipay, sa English pa 200. Kung sa may inyong analisar, huna-hunaan ninyo din, ha? O kung sa may mga tubag ninyo sa atong tigmo ining adlaw nga, uy, bes, mo na siya, DJ Rico Mambo.
3: Again, yan mo na, gawas pa sa to ang tigmo, mga kabayam. Sa nga to, karong Cinder, Miss Eva, maukiring usaka lalaki.
1: Lalaki
3: nga si ko ano?
1: Si Michael.
3: Michael. Oh, si Michael.
1: Usaka 22 anyos.
3: Michael, mga kabayam, 22 anyos na problema, iniiyahan karong kahimtang sa kinabuhi. Kaagis gugma nga naman, Miss Eva.
1: Tungod ni sa iya, ha, nga, Papa.
3: Papa, naghanda maging maproblema sa Papa.
1: Yes,
3: Kaya yung Papa.
1: Siguro, basin higpit kaayo.
3: Muna.
1: Kaya,
3: itawag nilang strict parents.
1: Retired nga, police.
3: Ah, maudi ay. Sige. O niya muna, karon mga kabayibs, siyempre, usang kamahan, expected kayo siya, murag mag, kayong tabanga ka na ang nag-expect yun siya, Miss Eva, nga kanabitang iyang anak na nag-inusarang lalaki, mo'y musunod yun sa iyahang mga tunog.
1: Kaya na, basta bugtong anak.
3: Mo'y musunod sa iyahang mga lakang isip usag ka polis. Apaan? Susun sa mapagkaon sa aho. Muni karon inyong hangatgan.
1: Kaya na.
3: mauni inyo ha karong mauni inyo nga kanang atang-atangan sa tong programang request ni Triwan kay karong taud-taud mga kabayabs ato na maning hatagan og duwa sa kahanginan kauban na nga to usab nga mga intern no o niya syempre si Miss Eva o ako o niya muna ha ang istorya karong hapon na kabahin kini sa usa ka lalaki nga si Michael 22 anyos mga kabayabs nga na problema iniiyahang kasi natian sa gugma kaagi sa ginabuhi og naunsang pagkaunsa nga nung naabot sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagbabuhagay sa pag-share ni iniyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi karong taon-taon atong himay-himayon ang istorya sa ato ang sendero syempre sa mga naminaw karong mga kabibes ang atong FB page kay live naman punta karong taon-taon ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu ha palihog tag-follow like o share din ha mga kabibes sa atong FB page unya no o niya syempre sa mga naminaw sa atong mga radio 09954720802. O niya, sa adlaw nga huibis mga kabahim sa munang kikiingon, doon natin tingmo, duha ka gatos ka pesos or 200 ka pesos ang pahalipay.
1: Kaya na.
3: Nining atong tingmo, Miss Eva. Akong balikon ha, para klaro gin mga kabahim, mudako ko kung imo kong kuhaan, apan, mugamay ko kung imo kong punan, unsa mang kuno ko.
1: Kaya na.
3: Di man iha, duha ka gatos ka pesos, pwedeng i-gcash, pwedeng i-load mga kabahim. Nanahala, og naminaw mo karon din ha, huna-hunaan ninyo pag-ayo mga kabahim, analisara ninyo, kanaang pangutana mo sino mga lola og lolo din ha, gay, pwedeng i-gcash ang ato ang pahalipay. Ha?
1: Yes.
3: 200 ka pesos o 200 pesos, Miss Eva. Muna siya ang ato pahalipay. Sige, unya, karong hapon na usap mga kabahim sa Miss Eva, na may kakuan ka nga grabing abog karon.
1: Oo, ay, nakabantay ko.
3: Pagbiyahe ganyan. Ina to diri mura kag mapuling.
1: Oo, oh, nya na ay daghang nakamas.
3: Muna, no, sa so, itong mga kabibes karong naminaw, pahimang no, nga diin kamo, og wa na amo karon sino mga tagsa-tagsa ka mga panimalay naminaw mo, og wa mo yung mga importanteng lakaw, day off mo aning adlaw hoy bes. Adiha lang sa mo, ilang sa musig gigawas-gawas kay usaha mo ni taon paita mo na ay, og na amo yung mga kaparyentihan, amo yung mga kaigagawan, na amo yung mga kanaang natay mga kabibes nga tuas sa Negros, no. Mas maayo ini hapong kumustahon sila taon dito kay kita tas mga video dito Miss Eva ni kuan gud in town ang ilahang kanang lugar murag sus na puno gid taon sa abo,
1: sa abo.
3: Mas maayo inyo hang kumustahon og naamoy mga kaila nga naa dito karon ni moyo sa kanang kanlaon dool mo dito karon sa bulkan kanlaon mga kabayabs pangutan na ko na muli kumusta naman mo din ha unsa may inyong kahimtang din ha kay lusos pa itabya ni panahon na ino nga ni kuan naman po ni buto naman po na din hang bulkan in town sa inyo may dako man kay na bulkana di Miss Eva.
1: Oo, dako.
3: Sumuna no sa man napakailain din ha mapuno Miss Eva. Okay, kimo play sa itong mga awit. Siyempre, Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Wait on, yes. Ito mga kabayams, nga na minaw, nanhala, samtang namati mo din ha, kalingaway ninyo guna-huna. O, kung sa mayin yung hangtubang sa ito ang tigmo karong hapon na nga. Muna to siya, mudako kung imong kuhaan, mugamay kung imong punain. O, saman, Uncle Boy.
0: Alright, nanala, sige, paminawan ninyo, naunaan ninyo mga kabayams, kay, huwag na mo yung saktong answer, tukmang tubag, 200 kapisos na yun, o 100 pesos da yun ang para sa inyo ha pwedeng i-gcash or i-load ha di dyan kumambo.
3: Okay, ano sa itong pagbalik mga kabayams live na ta sa ito ang programang request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu kabahin ni kaagi sa gugma kinabuhi sa ito ang sinder nga usa ka 22 anyos usa ka lalaki nga si Michael sa itong pagbalik din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayams mauna ni at oras alaw na 39 na, karong taon-taon istoryas kaagigugma kinabuhi sa tong sinder nga si Michael. Welcome ang tanan sa tong programang Request 931. Alauna, 40 na.

0: Request. Request 931.
1: Request 931.

Nein.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, o kaniya na usab ang FMR News Break. Kinlaon Ashpool Alert. Posible nga moderate hangtod bugat nga Ashpool sa ubang bahin sa Negros ug Cebu. Ang detalye ihatod kadato sa tuang UPCOM intern Shikaina Dilapinia. Shikaina.
6: Posibleng makasinati ug moderate hangtod bugat nga ashfall ang pipila ka lugar sa Negros ug Cebu human sa moderately explosive eruption sa bulkan Kanlaon gadihang alas City 36 sa buntag. Base sa ashfall advisory sa alas G sa buntag, ang mga lugar nga posibleng maapektuhan sa ashfall mao ang San Carlos City sa Negros Occidental, Kanlaon City ug Vallehermoso sa Negros Oriental. Sa Cebu, posibleng maigo usab ang Cebu City, Toledo City, Balamban, Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi City, Alugansan, Pinamungahan, Minglanilla, Naga City, Talisay City, Liloan ug Konsolasyon nga posibleng mopadayon sulod sa pila pa ka mga adlaw. Gitambagan ang mga residente sa maong mga lugar nga magsulob og face mask aron malikayan ang mga problema sa paginhawa nga dala sa abo. Gidasig usab ang publiko nga magpabilin sulod sa ilang mga panimalay kung mahimo ug siradan ang mga pultahan ug bintana samtang adunay ashfall. Shikaina Dela Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Shikaina Dela Peña. Flying FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Maanan ni.
8: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
9: ACS.
10: Request. Request. 9.
11: Request 9.

0: Mayong hapon mga kabibes, kumusta? Ining adlaw nga Huwebes unya Pizza Noybina sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabibes. Unya syempre ha sa mga ganahan dai nga motubag sa tuang tigmo karong hapon na mga kabibes, no? Pwede mo nga mo-text gihapon no na mga nag-text diri mas iba aban karon na lang ning taod-taod, no? Kay to sa ning hatagan og pagdagad ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder karong hapon na nga mao gining usa ka lalaki 22 anyos nga kining si Michael. Mga kabayem, sa mga ganahan mo tubag sa tuang tigmo karon, ang atong numero is 0995-472-0802. Ako balay kon ha, ang atong tigmo ha, modako ko kung imo kung kuhaan, apan, mugamay ko kung imo kung punan, unsaman. O sa may yung tubag, analisara. O niya, syempre, sa mga nagtanaw sa tong FB page, kay live na tagkaroon, pwede usab mo nga mo comment din ha, sinihuhan tubag sa tuang live. Sa mga naminaw sa mga radio live ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga nagtanaw sa itong live karon sa Facebook mga kabibes, on-air ta, ha? On-air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio. O sa man, okay na mo yung kadaang ready na mo sa itong istorya karon din na Miss Eva?
1: Yes, ano
0: okay.
1: Na?
0: O niya, syempre, sa mga naminaw, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ini nga itong programang Request ni Triwan, din kabahin kini sa usa ka lalaki nga pong paniya mura o dako o pangandoy ang iyang amahan para kaniya. Apan, o kung sa bagkaunsa, ania ang iyang istorya.

0: Dong, Dong Michael. Gua puha gani kong anak ko eh. Tanawar ko na, tanawar ko ng puruma ni mo Dong Michael. Tanawar ko ng imong abaga. Tanawar ko ng abaga ni mo Dong Michael. Lapad ga ayo. Paskang nakuag ang abaga ni akong anak ko eh. Pang uniforme gid kayo, pang uniforme gid kay purma ba? Dot kay kamag tan-aon siguro dong no, magsulob na kag uniformes pulis amang papa ni mo ba? Kay balo ba ka? Ha? Kay balo ba ka nak, Michael? Kanang magtan-aw ko ni mo karon, magsud-ong ko ni mo ba? Ha, makahinumdum ko sa kuang kaugali, makahinumdum ko ba sa kuang kagahapon akong kaugalingon kani adto. Sa batan-on pa ko nga hapit akong gawas ba di anak di ay? Hapit naman ay ka mo graduate nak, hapit ka makahuman. O pila na lang kabulan, makahuman na yun ka. O dayon, musulod na ka sa akademya. Ako na yun ang labing mapasigarbuhon ng amahan sa tibuok na to nga kaparintihan. Kung magsulob na niya kag uniforme, sulob na kag uniforme sa... Isip pagkapulis, sama na ko, sago ang uniforme dong. Muna nga, mapasalamaton, mapasigarbuhon ka iko. Nimo dong, ha, Michael?
1: Salamat pa, pero layo pa man ang board exam, pa. Basin pwede, doon na pa ko'y laing matunan human ani.
0: Sa bataong ka eh. Ang sa pamay laing tunan ba? Ang sa pamay laing ni mong, sa pamay tunan-tunan ni mong, wala yung tunan-tunan eh. Kayang-kaya na nimo dong. Na Michael, kayang-kaya kay na nimo. Disiplina, respeto, og pagkamaisog. Maunay akong gitudlo yun nimo, di ba? Maunay ako ang gitanom sa imuhang imong utok. Og kasing-kasing, sukad pa ganyan to, pagkabata nimo. Gawas ba na, dili ko gusto nga mapunta sa wala ang ako ang mga kahago dong Michael. Ganahan ko, gusto na ko, ikaw ang akong bugtong anak. Ikaw ramang ganda akong anak. Sa imo nakasalalay ang dungog sa akong apelyido dong, ha Michael? Sumuna, kinahanglan mo sunod ka sa ako ang mga tunog. Kay dihara ka, mamahimong tinuod ka lalaki. Sumuna dong Michael, ha? Nagsabot naman kita, no? Basta kay masaligon ko nimo, ngay muhang masunod ang ako mga tunog.
2: Dong Yuli, kalma lang good.
0: Oy day, nakakaman ko diha day.
2: Nahuman ako gluto. Kuway ba, hapit pa gani mo graduate ang bata. Ang gipressure na nimo. Unsa ka akong pangutan-o na to si Michael kung unsay tinuod nga naasayang kasing-kasing. Basin, doon na siya ilaing pangandoy. Unya, wala lang siya nagsaba na to, dong.
0: Unsa magaday. Ikaw ba, kung unsay ko pangandoy sa tong anak, maurag ko na akong pangandoy, pudgot, ha? Unsa pa may laing pangandoy yun pagunia, ha, Inday? Wala naman sa ilaing pangandoy yun kay pulis gudi ang amahan. Nakugranggos pagkapulis ka ni Anto. Ang pagkapulis ang nagbuhi na to, Day. Ang pagkapulis, ang ako ang pagkapulis ka ni Anto mo ay nagpadako, mo ay nagpakaon na to kani hantun karon. O kana lang ang makahatag kaniya og respeto sa katilingban, ha, Michael? Paminaw na ako. Ako ang kalibutan daotan, puno og pagbugal-bugal. Sumuna, kinahanglan nga barugan nimo ang imong pagkalalaki, ha? Aron dili ka sayon-sayonon sa mga tao. Ikaw ang akong garbo. Ayaw ko pakyasa dong, Michael. Ha? Klaro ra? Ha? Michael, klaro. Ako ba kasturya?
1: Opa, klaro kayo.
0: Mas maayo hinoon. Kaya nagkasabot ni anak.

0: Samtang wala akong papa sa balay, mga kabibes. Tananghid ko sa kuang mama o gitsyatan ako akong mga babae nga mga amiga na sila si Kate o Lane na muari sa balay. Og sila ang akong kuyog kay og sila ang akong kuyog, mga kabibes. Mura rin yung kukuan, komportable kay ko nila. Og sila po nang ako makauban, gawas nga komportable ko. Dilipog ko si Michael. Ako di ay si Mikaela. Dire, kuyog nila, komportable kay ko, mga kabibes. Mag-make up, og magsinina og mga pangbabay, og mag-model-model kunuhay. Kay lagi, bisan pa man sa ka-strikto sa kuang amahan, di man gyud in town mawa sa kong kasing-kasing nga dili gud ko tinuod nga lalaki. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabibes.
1: Michael, anak.
2: Ma.
1: Mula ka usap ko ha, na ako'y paliton kadali sa merkado. Si Papa Yoli ni mo, ito apasayang reunion sa mga kaubang pulis. Ingo niya, kadlaw na siya mo pa uli. Ampi mo diri sa imong mga amiga ha, kamo? Kate, Alian?
3: Sige tita.
2: Sige ma.
3: Amping tita.
2: Salamat
1: okay, tayo. Sige. Mula ka na ko ha.
3: Amping tita.
1: Salamat nak. Og salamat mga inday.
4: Oh my God, Mikaela! Sa tinuod lang, naluod ko ni mo ganina samtang namati ko sa gawas. Grabe ang stress sa pulis-pulis effect sa imong papa, no? Karun, arisata sa tinuod nga Reyna. Sige na, linko na diri. Ako ang mag-make up ni mo.
5: Correct, sis. Grabe kayo tago-tago sa tinuod nga color. Uy, diri ra jud ka na mo makaginhawa, sis, tanawa. Nagdala ko og wig og dress. Bagay kayo na ni mo, suotan na dali-dali.
2: Mga day, salamat sa kayo ninyo ha, Kate, Lian. Diriratsyo ko sa inyo makaginhawa o makapahiyam o tinuod. Kabalo mo, usahay kaapoy kaayong magsulob o maskara kada adlaw. Aron lang, dili mabuak ang kasing-kasing ni Papa. Pero diri uban ninyo, ako si Mikaela. O malipayon ko kung kinsa ko.
5: Grabe sis no, tanawa sa amin sis, guwapa kaayo ka. Suotan na tayo ning dress, dali na, kay magmodel mo dita, i-flex na ang catwalk, Mikaela.
2: Dali.
3: Yes, runway diva, 1, 2, 3, aura.
4: Ayoko hadlok, ani ara kami, okay?

0: Grit, unsa kini? Unsa kini salidaha? Unsa kini aku nakita? Pasamta ko ni Michael. Unsa kini?
1: Pa? Sayo ka nang muna uli pagod.
0: Sayo? Anong sayo? Unsa man ni nakita na ko din he? Unsa man ni abdan ko?
2: Hala, Tito? Good afternoon, Tito.
0: Gawas? Gawas ka mo nining, gawas ka mong duha. Good afternoon. Unsa na kagod sa afternoon karon? Mas maayo nga manggawas mo. Gawas mo nini kung lawak. Kamong duha, paggawas mo din is balay. Ayaw mo pagbalik din he. Karon dayon.
2: Sorry po, Tito. Sorry, Mikaela.
0: Michael. Unsa man ni? Unsa man ni? Unsa imong giguba nga ko ang imong giguba nga ko ang paglantaw nimo sa ugma, Michael? Tubaga ko. Unsa ni? Unsa kining kawawan nga imong gihatag diri nako? Unsa ning lipstick? Unsa kining wig? Unsa kining sidina sa babae? Ang akong anak, ang akong bugtong anak na lalaki. Akong gipaghambog sa ko mga kaubag pulis ganina. Apan, bayot niya eh.
1: Daddy, ay sorry, pa. Sorry, Jude, pa. Gusto lang kong isultin mo. Apan, nahadlo ko nga masuko ka. Naku, apan, magiging niyang tinood nga. Pagka ako pa, sukar pa sa sauna. Wala ko na makaksa akong pagpanggani mo. Pero kiniyang akong pagkatao pa. Dili na ko ni malimundiya kanimo.
0: Tarong nga natingog ni mo, Michael. Sa mga natingog ni mo, naghiwi-hiwi mo na. Madapugan ang magkakaroon. Ayaw na kong tawag ang papa. Ayaw na pagtawag na kong papa. Gibaligyan akong ako ang dungog, Michael. Kay bawag ka, nagpatay-patay ko ang serbisyo ka ni Anto. Para lang makahuman ka sa mag-eskwela. Makamahatagan kang maayog kaugmaon. Unya, kanira ang imong ibalos na rin ako. Mahimo kong katawanan ini. Kay bawa ba ka ana, ha? Mahimo kong katawanan ini sa kumaga kaubanas. Kauban ako kanian to. Giunsa ni mo ni pagbuhat ka na ako sa imong inahan. Ano nakahimo kay ni Michael? Mas maayo pa. Nga, mas maayo pa nga wala na lang ko'y anak. Kaysa dunay anak nga... Bayot, makauulaw ka. Dili, taga-anak. Dili.
2: Yuli, sakto na. Ayaw na pati ang bata. Ayaw pagsulti ang tulong. Dili. Ang ito Yuli. Dugo na ni Mong. Singot ni Mong. Nagbuhi ka niya. Ayaw, Yuli. Maluoy ka sa imong anak, Yuli. Bisag unsa pa'y isolob. Bisag kinsa pa na siya. Si Michael gihapon na ang buutan nga anak ni mo. Yuli, husto na. Ayaw pasagit niya nga to ang anak. Maluoy ka.
0: Buutan? Buutan, Inday? Ang buutan nga anak, dili magpakaulaw sa iyang gamahan. Tanawa siya. Tanawa ng imong gigakos. Tibuok, kinabuhin ako. Gipanalipdan ang ako ang dungong isip usag ka pulis. Usag ka astig kapag ka pulis. Unya, gubon lang niya sa usag ka pagpamilok. Tungon lang kay gusto niya magpakababae. Gihatag na ko ang tanan ni mo, Paigil. Kay baugan na. Tanan, akong gihatag ni mo. Unya, kinira ang imong... Baos di rin ako.
1: Ba?
0: May kang napugod. Ba?
1: Paminawa po nito
2: ang papa. Paminawa ka to ang anak.
1: Wala na ko gigubang imong dungog. Wala ko nabinuang sa akong pag-eskwela. Gibuhan na ko ang tanan para malipay ka. Para maingon mo nga maayo ko nga anak. Pero, kaya akong pagkatao pa, maugin ni sa mga jaon kasing-kasing. Dili man ni uniform nga pwede na ko buon. Kung dili ni mo gusto. Sakit man po sa ako nga makita ka nga nasakitan. Pero masakit nga magpuyo ko sa tibok na akong kinabuhi. Nga nagpakaroon eh na para lang madawat ni mo.
0: Wala ko'y lambot, Yana. Wala ko'y lambot sa ibang mga rason, Michael.
2: Dili na kong kayang dawaton. Husto na.
0: Hilumday, dili na kong kayang dawaton nga ang akong gilauman nga musunod sa ako ang mga tunob. Magsulob mong saya. O magpalit og artipisyal nga buhok. Giluon ko ng tanaw, di mo? Sa, dihan na mo eh.
2: Ayaw palabi. Ayaw palabi sa imong kasing-kasing nga gahi, Yuli. Unsa naman ang pagkatao sa bata kumpara sa iyang kinabuhi? Ug sa gugma niya kanato. Kung isalikway ni mo siya, asa man siya mo adto? Kinsa may mutabang niya?
0: Wala ko'y pake kung asa siya mo adto, Inday. Wala ko'y lambot anang imong anak. Wala ko'y anak. Ayaw siya. Ikaw ba? Kay bawga nga way ayo na iyang binuhatan imong bagyong labanan. Ay naglabani ng imong anak na eh. Siya ang naguba sa iyang kaugalingon. Michael, paminaw. Paminaw nako. Paminaw na kong maayo dong, Michael.
1: Opa, naminaw ko.
0: Kini ang katapusan akong sulti ni mo. Hatagan ka na akong kapilian ha. Tagante ka. Kung magpadayon ka na ng imong hugaw nga pagkatao.
1: Opa.
0: Kalimtan na lang ni mo. Gano na kay amahan. Kalimti na lang ko. Biya nining balaya. O ayaw na pagpakita na ako.
2: Yuli!
0: Sukan! Sukan
2: ayaw
0: po na,
2: Yuli!
0: Wala na ko'y anak ka, Michael. Dili ko gustong anak ka, Bayot!
2: Yuli!
0: Layas mo! Ay! Bahala ba niya?
1: Ayaw pa!

Sukad ni atong gabhiuna mga kabibes, mga DJ. Ang among balay nahisama sa usa ka cemetery nga sa nahisama sa usa ka cemetery kahilom. Wala nay tagdanay. O gusto siya nga gusto nako siya nga pasabton nga wala mausab ang ako ang gugma o respeto kaniya. Isip akong amahan. Apan kasuko og pagtamay ra ang ako ang makuha mga kabibes. Mga DJ. Karon ani ako sa grabing kalibog sa akong huna-huna. Mupadayon pa ba ko sa pagpakiluoy sa iyang sa magpakiluoy sa iyang pagdawat diri kanako? Umubiya na lang ba kakaha ko sa muang balay? Aron gawas nun ako sa kuang pagkaako bisan pa og baylo ni ini mao ang hingpit nga pagkawala sa kuang amahan. Mga kabibes, mga DJ, palihog, tambagi ko ninyo, hatagi ko sini mga bulawanong panghuna-huna. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan ni ining nabantog na kayo nga programa sa radio. A request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Michael.

0: 拔，我有拔。
1: Yeah. Ato oras magka-crime sa last dose 37 na sa kahaponon. O kamuna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Okay na, initawag mo sa iba. Paliwag tali mo sa iba.
2: Okay.
1: Okay.
0: Pasilong ako pa.
2: Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
3: Mangyapon
1: saan? Mas naman ka.
2: Kinsa ni palihog? Ah, si ka-vibes Dario.
1: Mm.
2: Kumus naman ka ka-vibes Dario?
3: Mangyapon.
2: Yay. Kunsa may imo matambag sa ato ang sender?
3: Hello,
1: ipon in town. Hello, oy, oy.
2: Ang iyahang pangutay na ka-vibes Dario kung angi ba siya magpaabot sa pag-pasaylo sa iyahang papa o kung muhawa na lang siya sa balay.
3: Maglisod po siya DJ o muhawa siya kay asa mo siya pinunpon.
2: Maupon. So, iya na lang paabuton nga mapasaylo siya sa iyahang amahan.
3: Maragi na, DJ kay may mahal ka batas ko. So, maupon nga mapasaylo lagi na siya.
1: Okay. Pero kuan ra ba no? Dili ra ba ingon kuan? Kaya naman ang katong gaghapon naman ito'y pulis nga kuan? Mahuyang. Okay.
3: Ano, mauni. Lockdown, hindi ka mauni. Wala na sitwasyon. Pero, kumaan, dawat naman ka sa katapusan. Tapos, eh, sama noon, ang matamahan nga. Ako talaga yung pasiloon kay isang sauna ko ni, di na magina ko ni malupad yun.
1: Wala na lang. Yun.
3: So, alang-alang ko man yun, pitayon ko ni pinatuan kay ana naman yun.
2: Oh, sakto.
3: So, suko na yung papa, pero yun lagi yung wato nga muhupay ang kainit siya ramaan ba? Wala makan yung makabatas niya hindi mo pasailo sa iyang anak kay
2: yes.
3: Ako gani.
2: Ikaw po?
1: Nabayo, tsaga.
3: Pero
2: okay.
3: Karon? Pero mayo po may mga bayot kayo. Dali pa makakita sila trabaho.
1: Bitaw.
2: Tinood yun.
1: Di bang kung mauwaw?
3: Ginapod
1: dahil sa'yo kuhan, anak niya ay.
3: Yan, alam mo gini siya, dawato na lang ginako ni.
2: Kaya na.
1: Wala mag kita mahimong ka-vibes Dario.
3: So, mauna na lang na DJ Masibaw, kaya nga po lang nyo dito ni Kabambo nga, may nagdasa papel ng papa. So, sagusaw niya, sinurius puro murag. Gawas din niya pagkasiyaw.
2: Iman-ani gini siya.
1: Oy, salamat kay ka-vibes Dario. May hapon.
2: Okay, salamat ka-vibes Dario.
1: Alright, unya sa tubag ka-vibes karon na sa tong FB page, Miss Eva. Pa sa dili pa ari sa tani kuan kani ang kasatungan mo inday?
2: Si Kuan, si Michelle, Joanne.
4: Joanne.
1: Si Joanne. Ano sumay mahatag imong advice inday?
4: Para nako DJ is kanang iya na lang yung padayonon og unsa iyang nasa sulod sa iyang kasing-kasing na iya. Kanang maabot naman jud sa point nga madawat siya sa iyang papa.
1: Okay. Ana na lang, padayonon na lang giniya. Ano ya ikaw inday kuan?
4: Chini. So kuan na lang yung DJ kanang iha na lang yung ipagawas og unsay unsa man siya gyud pagkatao kay kuan taud-tauran sa na madawat sa iyang papa, especially if nasakitan kay pulis, pero madawat ay gano'n siya kadagayan kay anak mag yun niya.
1: Mawag yun. Bisag unsa pagka, bisag balibalihon pa, iya gyapong anak. Okay, ikaw,
2: Jess Ray.
1: Ikaw do.
5: Ah, sa mahatag di mo to.
6: Akong matambag rigid ni sa atong sender no nga si Michael. Ang yang buhaton first is mupalayo ra sa Jensia kay wata kay ba unsay mabuhat pa siya pa mapatay pa lang noon siya dira pabilin siya and yeah time heals man gyud so kadugayan
7: wala sa iya lang sa pa lugar-lugar ron sa niya
6: maka kuan mo call off yang paapa gani kay kining kuan bisan pag usa ang paglimot sa yang papa iya man gyud ang dugo
2: dagan
6: sa katong anak
2: na, and
7: ako pang Michael yang pasanginan sa papa niya base gan ang ininong dugo pa ako na kuan.
5: Wag ko may bayot lain kani adto pa. Ako ba ina ako ana to na.
6: Ano ya? Mapasalo sa alam. Kadugayan mag
1: okay.
6: Magpeace ra sa lagbalik.
1: Ah, peace ra.
7: Okay, sige ni sa tong ibe page Miss Eva kay murag dagandaghan. Oy, sa mga nagtan-aw hi ni nang tanan. Ah, pag binayot, binayot.
2: Sige. Sige, shout out kay sila dihang tanan.
7: Pag binayot ug basa. Okay.
6: So sa ay so sa atong first
5: ato?
6: Comment si Jesus Nazareno Montenegro, mayong hapon DJ Srikol Mambo and I Eva Selfie. Tubag sa tigmo kay lungag o bangag.
2: Lungag.
6: Gikan kang DJ Lainia Perez CMC, shout out pre. Daghaming naminaw there sa IT Park.
7: Ay, salamat. Mm-hmm. Ay, sa taga IT Park, pre. Yes. Sama,
6: shout out kay Russell M. Ugatis.
2: Ugatis.
7: Ugatis. Ugaton.
6: Laing comment kang Almera Ginares.
2: Mm-hmm.
6: Mayong Ginares. Hapon mga ka-vibes.
2: Mm-hmm.
6: Another comment from Merlan Aligarbes, mayong hapon ninyo DJ Rico Mambo and Inday Eva Selfie.
2: Mayong hapon.
6: Shout out from Carmen Cebu from Aligarbes Family in Carmen.
7: Hi, okay, may
2: hi,
7: hapon.
2: Inyo.
6: Gikan okay. Kang Hevam Oral Kid, Oral Said.
7: Orchid, Orchid.
2: Orchid.
6: Galing naman. Ah!
2: Okay.
7: Okay.
6: Lain comment kang
2: mulubad na gyud.
6: Konsehal Wagas.
7: Pasig baon na gyud tinuod mo ha. Naman, di pa na tinuod. Ari ka diri mo kuan, ari ka mo yagyag.
2: Ari ka diri mo ladlad sa FM radio.
6: Siguro iya na lang ipaabuton basin mapasaylo ra ha kay dili man sa na niya tinuyuan good magampo siya nga mapasaylo unta siya sa iyang papa.
2: Tarunga, tarunga. Pinayon.
6: Great, great Kuwagas family sa Lupa, Compostela. Hi, Miss Eva. Guapa. Salamat.
2: Narihilid.
6: Okay. Yeah. Another comment from Jesus Nazareno Montenegro. Mayang hapon, DJ. Si Kumamban and the Eva Selfie. Ug sa mga interns. Akong tambag karon is para sa sender ug sa ginikanan. Ako ikatambag ni mo sender. Padayon na lang og unsa ka karon ayaw lang gyud po ang kahilayan og galaw ay pag tinarong lang sa
2: tarunga.
6: Imong
2: tarunga.
6: Kinabuhi og pasay
2: sa buhi.
7: Sa dakog buhi.
6: Pasay luha na lang po ang imong amahan bisan wala pa sa
2: mga
6: og pasay lo og sa amahan po, ako ikatambag kay bisan unsa pa ang sitwasyon o kahimtang sa iyong anak. But still, anak ra gihapon na ni mo as long as nagtinarong lang siya sa iyang kinabuhi. O gihapon na ni mo as long as, ay alam mo na to. Wala siya gibuhat nga bisan unsa nga makadaot sa imahe mong pamilya. Dawata na isip as amahan or na DJs, More Power 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni.
7: Mauna ni.
6: Another comment from Pitugo Love Marie Lungtad. Hello, DJ Rico. Pa-shout out dahil ko diri sa Barangay Mabini, Cebu City.
7: Oy, may hapon sa Barangay Mabini. Okay.
6: Kang
7: Andoy.
6: Andoy Purdoy Dato. Mayong hapon, mga ka-vibes. Ang ayan mo dala yung enter nga Lucky Doll.
2: Yes! Kaya bravo kayo. Ay na. Mauna iyahang kuan.
7: Binayot ako na to.
2: Sa ayan. Sige, ang ayan. Sige, tarunga.
6: Saan eh?
2: Kaya na si Andoy.
6: Mayroon hapon mga ka-vibes. Ang ngayon mo talain yung enter nga laki.
2: Kaya na.
7: Nagtanaw mo sa papa ni mo.
2: Ano ba?
7: Shout out ko na papa ni mo. Binayot na pa.
2: Sige tayo. Challenge me. ni challenge.
7: Shout out ni papa. Ko na. Binayot nito.
2: Okay, larga.
7: Oh, papa ni mo.
6: Shout out sa akong papa.
2: Hello.
7: No. Alam papa mo dog, andam na akong bakos din dito.
2: Oh, latagi latag unsa na nga na? Latigohon.
7: Again, unsa nagingon?
2: DJ Micaela. Nanay kontra si DJ Pamela. Nanay kontra si Kuan, DJ Pamela. Basta mga lain o mga igaton. Basta na yung mga la.
7: Again, yan na siya diri. Ang tubag na ikon na stigmo. Lungag ang answer na stigmo. DJ from Mary Jane Basco sa Bayan Bohol.
2: Oh, okay.
7: Sige, tutunaon ka rin. O lungag bagyo na. O sa kito yung tigmo, Miss Eva?
2: Kuan.
7: O imong kuan mo, gamay ko. O sa to, imong punan.
2: Muda ko kung imo kong kuhaan.
7: Ah, okay.
2: Apan mo gamay ko kung imo kong punan. Unsa man ko.
7: Oh, di mana, unsa niyo, unsa may niyong tubag mga kabayab sa to. Ang tigmo, doon ay 200 ka pesos nga pahalipay,
2: yes.
7: Ha? O, oh, timan ininyo, 200 ka pa, sani?
2: 200 ka pesos
7: ang pahalipay sa tigmo. Ay, papa, bayot, haha. Sige.
2: Iay.
7: Ano siya, Dari, mayong hapon ninyong tanan, ang tubag, imutigmo kay Harina by Angelito. Harina ko, no?
2: Harina.
7: Sayop, sakto.
2: Sayop.
7: Sayop niya. Sayop niya, Angelito, imong tubag, Angelito. Nanhala, sige, tubag ka, sumayin yung analisar. Mga kabayos, maayong hapon, maayong palis. Mamarayag kong kanta, I really love to see you tonight. Only love. Abay Sigbini, naminaw diri sa may Western Australia. Liyo ako ni mo, Abay Sigbin. Kung saan ka diyan na, kung saan kaong kag-uling di Australia.
2: Sigbin, Mayna. Sigbin, layo ka siya na abtan.
7: Basig nagkaon siya kag-uling dito sa Australia. Nabay uling nga dito sa Australia.
2: Naapod.
7: Okay, sige na sa mga kabahibs karong naminaw, kung saan mainyuhang mahatag advice sa tuang sinder. Mauna to, inyong masulti inday. Na may mga greetings din na. Ay, ikaw, sige.
4: Shout out dai ko sa akong mama na sa Barili, then akong mga tia, then akong sa akong igagaw nga naa sa Saudi. Hello, Kuya Mark.
7: Oh.
4: Ang pink permen niya, asa akong palanglang, taga Leyte.
7: Palanglang. Okay. Kisa man, palanglang ni mo.
4: Si Kuan Elizabeth Joy.
7: Sige, ikaw, Inday.
2: Ikaw?
4: So, shout out ko sa akong papa na nagtanaw live. Thank you pa.
7: Ano siya, pagkuhan ko no, pag tinumboy ko no.
4: Mapatay, tas God bless ni papa.
7: Again, si Miss Hibam. Ano siya, haha. Paktay ka kay daddy, iniguli ni mo. Bitaw, talented ka ayaw kadong.
2: Yes, oh, kind of.
7: Okay, sige, ikaw Miss Eva, napagka din ha.
2: Unya na lang ko mo advice.
7: Unya na lang ka. Sige na sa mga kawives, karong naminaw, pwede mo nga muhatag sa inyuhang mga advice pa. Ikuan lang, i-chat na lang siguro sa toang FB page, 93.1. O baka ha, sa toang numero 0995472080. Napay nagtubag na rin, ano siya nga, ang tubag sa tigmo. Good afternoon, Miss Eva. Si Jing Jin Kini Hirina di ay ako ang tubag sa tigmo kay Lungag.
2: Jinky Hirana.
7: Hirina. basta kay Jinky. Nanhala sige yung tubag karon Lungag dai kuno.
2: Lungag.
7: Ato tanawon karon og sakto ba ni yung tubag mga kabayan sa syempre sa mga naminaw daghang kay salamat sa ato mga intern.
2: Yes, very successful.
7: Nga kana ang karon sa una atong una murag kuan karon ilan gyung gikuanan Miss Eva murag
2: ilan
7: na. Nasanay na siguro sila ba.
2: Okay na.
7: Murag ka mo acting na gyud sila atong una ilar man tong basahon.
2: Yes. Sunod, iniga Lunis pohon.
7: Lahi na pod.
2: Lahi na pod nga challenge.
7: Oh, lahi na pod. Di na pod ta mag-script, balik na pod ta guest script.
2: I look cute sila, no?
7: Sige, sa ito mga ka-wives ka ron, makaingon gyud sila, Miss Ivan, na challenge gyud sila ning ilang intern.
2: Yes,
7: so, may pagwat na mag-intern din hada. sige na, salamat kayo ninyo ha.
2: Daghang salamat. Sa ko-operar. Inday Chini, inday Joanne, yon, no, Dong Jesre. Ugmay na po, Dong Jesre.
7: Salamat ha.
2: Mikaela.
7: Again, ito mga kabayabs, karong naminaw. Kumusta man ang inyohang kahaponon? O niya muna ha, sa mga nagpamati karon ang ato antig mo, balika sa makausa Miss Eva. Aron kung inyuha kong kuhaan.
2: Kuhaan. Muda ko kung imo kong kuhaan.
7: Okay.
2: Apan mo gamay ko kung imo kong punaan. Unsa man ko.
7: Unsa man ko.
2: Mm-mm.
7: Okay, sa itong pagbalik karong taon, magkaoba na to si DJ Pamela o si Uncle Boy. O niya, syempre, ang atong oras, alas 2:52 na sa kahaponon. Dinihilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Pahaom nga sunata sa itong ang sinder karon nga si...

0: Mayong hapon, ka-vibes, ugani na usab ang FMR News Break. Lapu-Lapu City Mayor nagsilot sa pagpalapad og fake news sa Olanggo Island. Ani ang detalye gikan sa to ang CITU intern, UPCOM intern Hana Alusin. Hana?
1: Nagpahayag si Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia Cindy King Chan og pagsilot sa pagpalapad og fake news human ang usa ka peke na post sa Facebook nakapahadlok sa mga estudyante, ginikanan og mga kawani sa eskwelahan sa Olanggo Island niadto Hulyo 6. Nahibaluan sa mga otoridad na ang usa ka 17 anyos na grade 12 student ang nagbuhat sa peke na hulga gamit ang dummy Facebook account. Nagiingon niya gibuhat aron magpugos ang suspension sa klase. Nagi-inspire sa parehas na insidente sa Talisay City. Gipahinumduman ni Mayor Chan ang publiko na mas sayo na karon na ireporta ang mga account na naglapas sa balaod bisan paggamit ang dummy account o gipahibalo niya ang mga estudyante karon anaa sa pag-atiman sa Women and Children Protection Desk o sa City Official Welfare and Development Office. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Hana Alusin. Alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes!
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS 93.1 Mauna ni
3: 93.1 Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayob sa alas 3.26 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, mga kabayobs. Mauna ni. Alright. Ayos mga kabayobs, ganun na minaw. Maying hapon sa tanan. Unya atong balikon sa magkausa. Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. Pasok!
1: Hi! Ano sa ito mga kabayobs, ganun na minaw. Nga hapon na Uncle Boy.
2: Alright, unya ay sa tuang mga higala karon po be. At sa kumustahon ato mga taxi driver, ato mga grab driver, ang ato mga jeepney driver, kumusta mamong tanan? Sa ato mga kabayabs karon nagbiyahe silang mga sakyanan, no? Mayong hapon o mayong palis ninyo. Onya, nag-snacks na ang tanan, no? Karong urasa, ting snacks na mang yun. Onya, kinirba, no? Karong daghang king abog-abog. Ako lang siguro pong lantaw pahimangno sa mga naninda, no? Nag-esgot man tag paninda karong hapon, ha? Nga diin, kuan kalabi na ning mga nandidag barbecue, ang uban na ba na, way tabon, Miss Eva. Oo, nga kinahanglan, magbutang siguro magtako ba na, kay karon na naisigig, lopa na ning abog, ikan ni gros,
3: basing no? Mahibong sila ba nga, nga nung namuti man
2: niya. Oo, basing mahibong na lang mo nga kanang labi na ning barbecue, nga kusog kay mo pilit ang kanang abo ni Miss Eva, abo. Mahibong na lang mo din nga, wa man di man tayo ni sinugba, karon muran magisugbahin noon. Muna, no, sa itong mga kabayabs, karon naninda din, nag mga barbecue saging, basta kay outdoor ang inyong tinda, magbutang yung magtabon. O kaya kanang mga, na, di, wala ka nang dili open, kaya sao na lang, sige na ning paglopan ning abon, no?
3: Kaya sa mga kuain, kaya mga Jewish,
2: kaya namain ay na. Kinahanglan, naagyo tabon, dahit ako, Miss Eva. Aron malikay sa mga abog-abog in town, kay sus paita. Okay, unya, kay makadaot rin ba taon, no? Labi na sa mga bata, no? No, tayo mga anak din hakaroon. Ayaw ninyo sige paggawas-gawas usa sa inyong mga tungayon yung mga panimalay labi na nga ugma Biyernes unya magtan-aw sab ta unsa ba mo declare na ba klase na ba ugma og di pa ba Miss Eva ano no kay kaning abog di mani madadali kawa gyud magsige pa man iglupad-lupad sa kawanangan ning mga abog
3: gawas siguro Uncle Boy ug mag-uwan
2: mao na oh. Nanala sige sa tumong mga kabayabs karon no oh. Kuan mo din ha, alerto mo din ha kay sa pastilan din ni sa Sugbo na puti rabagin Miss Eva. Mugawas ka din ni sa kanaang, mutanaw ka sa kanaang, siya nga nini, pangano din nakakakita klaro sa pangano.
3: Ang visor sa ako ang helmet kay pag-anit na ako, nadyuchay abo.
2: Gani, namuti in taon ang mga kuan. So muna, kamo din ha karong namina, mas maayo nga na musbalay o niya moto, mga pahimang no nga sirhan ang portahan, sirhan ang mga bintana, haron nga di po makasulod kay bisag na armos balay na nagyangab sa nang inyong portahan o bintana so di hapong abong no nanala sige o niya karong hapon na istorya ka kasi natian gugma kinabuhi apan sa dili pa sa tuang mga kabayabs nga nagtubag sa tuang tigmo doon ay nakatubag dari mas iba
3: okay.
2: Ang tubag sa tuang tigmo karong hapon na mas iba nga mudako ko kung imo kong kuhaan opan mugamay ko kung imong punan on sa gitubag mas iba
3: bangag.
2: Lungag di ay sakto niya. Doon ay nakatubag dire si Jinky, sinibasa ni Jinky Herinia. Dahil Jinky, og naminaw pa karon paliog mig text dire on saman ato ning EJCAS ilod unya congratulations dai. Siya'y unang nakatubag, siya'y unang naka-answer. So muna, ikay makadawat sa itong pahalipay nga 200 kapisos. Kini si Jinky Herinia. Niya, taga-asa man ka, og naminaw pa kakaroon, ipadala, palihog may, pwede makatawag ka, mas maayo. Niya, ipadai mong mga kanaang gusto ba ni mo, i-Gcash ba ron? Ganahan ba ka nga i-load? Anahala, dai Jinky Herinia. Muna siya. Niya, karong hapon, naari sa tastan bag, Miss Eva, sa may mahatag advice ni mo.
3: Okay.
2: Sa atong sinder, karong hapon na nga si Kuan.
3: Michael.
2: Nangandoy ba taon niya nga mahan, mahimong polis niya, lahi magusto niya, kuan man, mahimong mang mekanirista.
3: Mahimong kuan mo daw.
2: Mahimong model dahi. Okay. Unsa may mahatag ni mong advice ini niya ron?
3: Ang ako alang no, nga, kanang dili lang siya mubiya sa ilahang balay.
2: Okay.
3: Oo. Bahala nag dili siya tag doon kay... Kanang okay raman na nga dili sa siya tag doon siyang papa kay naa pa man sa kalagot.
2: Masuko,
3: pero maabot ra jud ang panahon nga makahunahon na ang iyang papa. Basta ipakita lang niya nga kanang bisag ingon ana siya, dili siya makaabuso.
2: Oh, naningkamot gihapon siya ba no? Okay, muna.
3: Eh, naabot ba yung daghan nga mga...
2: Pwede siya magpulis nga po, bisag kuan, kanaang bisag mahuyang siya sa iba, naam ko yung mga pulis nga mga bayoton gihapon. Ana, oh, depende na pero...
3: Po, eh.
2: Depende sa yung hilig. Okay, basing gihapon og lahigid ang naasing una-una, basing di siya ganahan magpulis gyan, ana ba?
3: Kaya na may, kung inana, binabay ka, na may mga daghang ganahan, pwede maganahan nga kurso, kanang hilig niya. Oh.
2: Muna, muna ay nakaapan, kaya basing di siya ganahan, di wagi tayo mahimo. So muna, para po sa kuha, na kuha na lang, muna, kanaang, ngayon na lang siya o pasaylo, pero kuhaan ka na ang iyan, pasabto
3: wala
2: na lang.
3: Wala pinaniyag ituyo, nga may ngunana siya.
2: Wala magigtaon ni na ko nga ako'y nagpili nga may ngunana, kay buot pa lang ako, di arin na lang ikos pagkalalaki. Sa man nga, di mangyad ako man siguro mo'y nagbuot ining tanan. Basig nailaing plano nga itong labang makagagaho man eh. So muna, di lang po taon, palabian ni mo abi kay pulis kanina, imugong ipasunod, pulis giga. Gara na po gana. Muna nga, garbo man po taon na, isip sa armahan nga, magtanaw sayang musunod siya mga lakang, pero di man lagi nato mapugos taon, kay bisag unsa nato ka anak ug amahan, ay lahi magintagan ang padulungan ni kalibutan. Bisan pag
3: ang unsa, uban nga ginikanin ang Uncle Boy, kay gamay palang ilahang anak, ilahan namang gonggi gisalig nga ingon ana, maingon ana dapat.
2: Labi na taon nga maura ni usapod.
3: Dili ta makabuot kung unsa joy gitadhana sa Ginoo para
2: gilated,
3: nato.
2: Gilated sa kapalaran. Lahi mo na sa kung ingon mas iba, kita lahi-lahi gintag palad, no? Bisan pag unsa ka managsuon, bisag unsa pagani ka maamahan, lahi-lahi gintag utok gani, no? Muna, sa kung ingon nga, o unsa po'y naasasod siyang dughan, kasing-kasing, kita ka buotan na. So muna, mas maayo po'y mga kuhan, no? Huwag ganit si kuhan, ganit si katumitang rusto matumis iba.
3: Nga, dito siya niladlad
2: sa... Salidan niyang mista kaniya to, grabing astiga.
3: Lalaking lalaki.
2: Kalit lang yun siya kabayo to.
3: Siguro kay kani Addo na feel na gyud niya nga
2: bayot siya, siya.
3: Unya iya na lang gipanindigan nga lalaki gyud siya.
2: Mao. Di ba di pamela?
1: Pero ako gani mga ka-vibes. Ako Miss Eva. Nagiging ko ay nakasabot rapod daw ng ako ang amahan. Inaana siya nga ay nagkabalaka DJ Pamela. Ay nagkabalaka Pamela. Kay parehas man pod daw.
3: Ay, ano yung papa?
1: Ay, bayot daw siya rin ko papa di ay. Matawa na kasi po'y supak, Miss Eva. Pag-ingon ako nga ganahan kong Monica. Yan din kong ipalitan mga kuan yun ka ng mga Monica gudayon. So, no problem.
3: Hindi kayo na nga basta makasabot ka.
1: Naman po'y ka ng ginikanan po. Dili man tanan pareho ginikanan. Naman po'y uban, Miss Eva, nga maka-understand ra ba sa imuhang katayuan. Kung saan naman dahi, ingon na anak na itong anak, ato na lang nandawaton sa way pagkusmod kay huwag man po taon ano yung alagi. Kaya na may kamaogin po mo sabot, Miss Eva.
3: Yes.
1: Na po yuban nga close-minded kaayo nga kung unsa ilang gusto. Di kung unsa ilang gusto para sila mga anak, mao gyud ilang patuman. Pero na po yung mga ginikanan nga kamao ra pud maghunahuna o kamao ra pud mo support man, Miss Eva. Wa na tay mahimo ana o ginana gyud iyahang buhaton. Ano ba no?
3: Mao gyud.
1: Kay na desire ko man po.
0: Okay, ano yung mga nang siguro gito tanan? Dahil naman, Michael. So, kabayab si Michael. Nato na lang yun yung mga kuanon. Kuan lang sa kana ang likay-likay lang sa papa ni mo. Mabot talaga ng panahon
3: basta,
0: nga.
3: Basta, di lang siya mapahawa sa ilang balay.
0: Pwede naman nga kana ang muskwila ka. O niya, muli ka, largo lang sa karin. Ay lang sa kanang kuan, di lang sa ni mo. Pero ipakita niya po ni mong pagtagad nga to, pagrespeto sa mga mahan. Muna, imo po ipakita. Nga bisan pa man, og mahuyang yung kaingon anak ka. Aban, nangandoy po ka po, na po kay pangandoy po para sa mga kagalingon. Kaya basit magdoy, magdoy lang po ka. Kung kuyog ka sa mga bayot nga.
3: Kanyang
0: kuan lang po, ganang pasagad ng ba? Ana, no? Ayaw po, aron nga, bisan pa man, og na supak ni mo iyahang kabubuton nga, magpulis ka, musunod ka siya mga lakang apan.
3: Ipakita gihapon nga.
0: Makita gihapon niya nga, naagihapon kay kuan, naagi kay imuha po nga, gusto po nga maabot sa imuha nga, imong yung gusto.
3: Ayaw og undang sa imong pangandoy.
0: Kada.
3: Kung sa'y gusto ni mo, kabuuta, ipakita sa imong amahan nga, kaya ni mo, bahala na magdiadili ka magpulis.
0: Mao na. Oh. Uh-huh. Sige. O niya, sa itong mga kabibes, garoon na minaw, manginaot may kabibes Michael nga nagkakuha ka karon sa maayong idea. O kasi angay nga buhaton na iniimong istorya, kagis gugma, kinabuhi. Apan, magpasalamat po me sa imuhang pagpabuhagay. Sa imuhang pag-share po iniimong istorya sa kinabuhi. And then itong programang Request 931, no? Wala naman tayo kong oras, Miss Eva, ikay una.
3: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang mga sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
2: Okay, onya ni reply na din si Kuan Miss Eva. Sir, ma'am, pwede ka makatawag o sir, pwede ka manakay number pang tawag o kami leba. Siganahan ka ba nga mo padangat po si Muha po nga pagpasalamat an abanga ikamang yung nakadawat sa itong pahalipay. Ni Sensya, ana siya nga Kuan lang daw ka na ang Gcash Racono, Miss Eva. Onya kinihina kaning numbera, Miss Eva. Onsa may number ni mo? Okay, ang panganday ko no saya hang mao siguro ni pangan. Sir, pwede ka makatawag na minaw mga kakaroon din ha, no? Kaya basing ganahan pumipon nga makuan sa ka, maistorya sa ka, kaya ikaw mga bulahang, bulahang nakadawat sa to ang pahalipay,
3: daghang,
2: no?
3: Daghang nakatubag, pero siya may nakauna.
2: Daghang naka-answer, apan siya may nakauna. So muna, pwede ka din ha, makuan, pero og dili, okay ra sa pero muna, nag-send naman siya, congratulations ha, nga ikay nakadawat sa ito ang 200 kapisos nga pahalipay sa itong tigmo karong hapuna, Miss Eva.
3: Kaya na.
2: Okay, DJ Pamela.
1: Muna, nasa ito magkakabayos, salamat kayo. Ngayon nga pagpaminaw sa tanay, nago na lang sa kapsa, DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and start doing. Nagang salamat ito ngayong hapon. Congratulations sa nakadaog ni Jenny. Jenny ba itong Jinkai? Nan, hello, salamat kayong may hapon sa tanayin, Uncle Boy.
2: Alright, ana siya maulaw ko no siya. Sige, amo na lang ni Isin niya. Salamat kayo no sa pagpartisipar o niya. Congratulations. Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Iguang bitaw pa niti, di ba taros? Di dyan ikaw mabo.
0: Again, nga oras, mga kabibes, alas 3:38 na sa kahaponon. Wala tayong oras o panahon. O niya, musunod na karong taon-taon, mga kabibes, ang serbisyong kabibes, kaoban si DJ Langganida. Musunod usap ang Arangkada Balita, sapon kaoban si DJ Langganida. Dayon ang Arangkada Balita, kaoban si Jake Bataliones o si Ninia Corpus. Dayon ang TV Patrol, mga kabibes. Kanina nakaoban na ito si, ang atong chief engineer si Sir Virgilio, karon si Sir Edgas, o nainapon si Ma'am Junet, Sir Gabriel, ang atong station manager si DJ Langganida, mga kabibes. Wala tayo kong oras, alas 3:39 naman. Congratulations sa ito ang winner karon sa ito ang nakadawat. Nakadawat sa ito ang pahalipay ng 200 kapiso sa ito ang tigmo, mga kabibes. Ang tunod sa sunod ugma sa magtakna og istasyon, mga kabayan, sa kuno lang usab si DJ Rico Mambo, mag-ingon, lihok na, mintra sa iyo pa, mintra sa may panahon na payuras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayan, sa dipat na mo biyas kang inan, magbilinta, og mga manindot ng mga sunata, din hilamang sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayan, mananidagang salamat, alas 3.

Rasta Gen Z Live Cebu featuring G22. P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Karon na ng July 26, Sunday, alas 7 sa gabi. Dinha sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Ado na po sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-pop live experience at SMC Side, Cebu City Wing Atrium, alas 2 sa hapon. Sa mga ka-vibes na to din ha, nga fan kaayo no sa Vision, Aja o sa G22. Kung ganahan mo og libreng ticket at tangi sunod semana, atong ihatod kaninyo ang mechanics ug unsaon nga makadaog. Pinaagi sa atuang official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu ug pinaagi sa atuang text line. Yes, 09954720802. For more details, paminawa lang mi kanunay sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Here's Aja Deadma sa 93.1 FMR. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
4: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
5: Alas 4:12, dayon kamo sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Kininyong ubos nga alagad, Langga Nada. Sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan o Mindanao, apil na ang tibuok kalibutan. 93.1 FMR, your favorite music, Radio Cebu. Maayong pagpaminaw sa tanan ato mga ka-vibes. Kung diin naglanog-lanog ta sa ilahang mga radyo, ang uban sa itong mga ka-vibes nasa ilang panimalay, ang uban na sa sakyanan, ang uban na sa opisina, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. And hello and happy listening sa tanang mga estudyante kay gipapauli tungod sa pag-suspend sa mga klase karong adlaw, no? Dili maayo ang rason tungod kay nakasinati ta og ashfall. Ato na sinati ang ashfall nunot sa pagbuto sa bulkang Canlaon. So dili siya luwas para kanatong tanan. Apan ng mga bata, ang katong mga katigulangan, mao'y gisiguro nga mapapauli ang taon sila. Kita din himo pud niingon nga liguntan pa sa superhero pod. Apan do naman tay kinahanglang tiwason, di ba? Doon na tayo responsibilidad. Kinahanglan tang mga lagad. Kami mo'y maghatod kaninyo sa latest update, mga ka-vibes. That's why, kinahanglan po ming magpabili. Nang uban sa to ang mga ka-vibes, nagpadayon po sila ang pagpanikay-sikay. So kung mauman gani na, usay angay buhaton, mag-amping. So, gipahinumduman kitang tanan nga magsulob og mask. Kaganina, sa dihang kusugyod, no, nga nasinati na to ang ashfall, nakasuway among producer si Gab. Mugi pag-abot niya sa opisina na sulod yun si ang mata a few particles, no? O niya, syempre, ang abog, iyahag yung nasinghot. So, diligid siya luwas. So, that's why, abti kaayo nga nagpagawas o advisory ang mga nagkadaiyang munisipalidad. Aron na pahimangnuan tang tanan nga magsulob ta sa to ang mask and protective eye gear or eyewear. Aron dili ta mga puling, di ba? O niya, nagsuspend na dayon ng mga klase, nagsunod-sunod na dayon ng announcement. Unsa mga ka-vibes na to, medyo dili pag yud luwas hangtod karon tungod kay nagpabilin mangyud og paggawas og abo ang bulkang Canlaon. So kinahanglan magpabilin na lang tasod sa tong panimalay. Kung walay mga mahinungdanong lakaw, dili na lang maggawas-gawas ta mo rampa. Kung dili malikayan, kinahanglang mo gawas, let's limit lang nga naagyod ta sa gawas, sa exposed ta sa gawas. So kung doon na tayo budget para mag-taxi, di ba? Para enclosed, mas maayo. Apan kung medyo gipit, unsa naman ron ang pizza? July 19 bits na ba? Grabe sad. Tapos pa siguro yung nabilin, bisan pang kuan. Pero sige na lang, uy, kailisa ba yung panahon? No? Tingali, wala na yun din tayo na nadaginot. Nahala, ay puyo na lang mo sa balay. Ay, nasa may gawas-gawas. I-postpone ang mga schedule. Oh, ana ha, sunod na lang, sunod si Mana Pohon. Maayong pagtanaw sa itong mga ka-vibes nga doon na higayon og panahon nga musubay sa ito ang official Facebook page live streaming nato sa 93.1 FM Radio Cebu. So palihog, tanaw ta sa live and share para daghan ang makahibaw nga nagpakatap ta og good vibes karong hapon na og laing pagpangalagad na pod ang atong ihatod kaninyong tanan. At usang unahon, ang unsa may pwedeng buhaton, no? Kung doon ay ashfall, na di man na malikayan, unsa may pwede na itong buhaton, mga ka-vibes? Una, dapat daw stay indoors. Sunod, imong protektaan imong kaugalingon. Kung diligid malikayan nga mo gawas, wear your face mask, preferably N95 or surgical mask. Kung kinahanglan yun nga mo gawas, wear eye protection. So kung shades, glasses, pero if na mo itong mas haumbitaw sa matang closed. Iho ba ko sa'y tawag, Ana? Pero murag siya goggles ba? Dili Google. Goggles. Kana pwede. Para wag yung makasulod nga particles. Pwede po magamit o payong. Aron dili mo matagakan sa ash, no? Sa abo. Ayan. Or mag-hoodie. Okay? Siyempre, sa mga sakyanan, dunay sakyanan, avoid na lang siguro ninyo nga magamit mo sa inyong sakyanan, mag-travel. Okay? Avoid traveling na lang. O sa may pwedeng buhaton, napailain. Sige. Siyempre, dili na lang ta mag-alig-alig yod o kanapitang naatay mga negosyo. Oh, sama sa pahimangno ni Rico Mambo kaganiha. Kanang mayagyag grabe tao sa gawas, mga banana queue, barbecue, kamote queue, nya walay tabon. Buong na lang lahi mag-flavor. Pero man og ashfall flavored ang kuan. Nya dili na siya luwas para sa ato ang health. Alright, and nako, public health advisory na nato ha, mga ka-vibes. Siyempre, masige mag-check. I'm sure hilig man kaitamsig tanaw sa social media. Scroll. Mas maayo nga doon ay kabilinggan. Doon ay ka ng importance ba, relevance ang ato ang gibuhat. So, adto mo sa mga official Facebook page sa mga inyong munisipalidad, sa PAGASA, PhilVox, PhilVox, ug uban pa. Kung diin makakuha mo ug mga pamaagi na ay mga advisory para magpabilintang luwas. And dunay mga flights nga canceled tungod sa kanlaon eruption. Ato laning paagian ha, tanang biyahe gikan diri sa Cebu nga unsa man nga flight, Philippine Airlines. Alright, Cebu to Bacolod, Cebu to Cagayan de Oro, Cebu Busuanga, Cebu Manila, Cebu Siargao, Cebu, okay yan. So mga Cebu to Busuanga, Manila, Siargao, Bacolod, Cagayan de Oro, kanselado mga ka-vibes. Karong adlawa. Unya, aside from kining pagbuto sa kanlaon, doon na po'y nahitabo nga 4.5 earthquake din ha sa Benguet. Ganinang alas 2:33 sa hapon. Nya, na ay intensity 1 ang Quiapo and Lingayen, Pangasinan. Intensity 2 ang Urdaneta, Pangasinan. Intensity 3 ang Sison, Pangasinan. Intensity 4 Aringay, La Union. Samtang intensity 5 sa City of Baguio, Benguet. So atong pag-ampo upod sa mga lugar, no? Every time nga doon na tayo mabalitaan nga linog, mura mang traumatizing ba, no? Nga kita mismo na sinati na natuon sa kakusog din sa Cebu, traumatizing. And 4.5 is kusog gihapon. So unta, walay mga naapikihan din ha, walay mga biktima din ha. Pag-amping mo sa toang mga ka-vibes. Alas 4:20 na mga ka-vibes. Karong hapon na ang ato ang pagpangalagad. Unsa nga klase sa pagpangalagad ang ato ang hisgutan this afternoon? Nindot nga naman. Of course, kaya daghan nagkatag namang yun. No? Daghan na yun ang mga naila-ila na to or na-meet na to ng mga content creators. Ang nakanindot ning ato ang content creators mga ka-vibes kay usa siya ka full-time teacher. So aside nga iyag yung gi-embrace, no? Og unsa man gyud ang uso karon. So atong sutaon, giunsa niya nga nasulod siya as content creator and at the same time, kumusta ang iyahang kinabuhi isip magtutudlo? Pwede po ta mangutana niya, no? Unsa may mga gibati ron sa mga maestro, maestra sa mga magtutudlo? Taliwala ning mga nagsunod-sunod na mga school threats. Oo. Kay sila baya gyud ang gisaligan sa mga ginikanan sa ilahang mga anak. And I'm sure sila, as also guardians, no, sa ito ang mga anak, makafeel po ni sila kahadlok, kabalaka para silang kaugalingon o para silang mga estudyante. Atong mahinabi karong hapon na o atong ipaduso ninyo ang iyahang pagpangalagad ngadto sa katawhan, a blogger for fun, event host, educator. Muna'y pinakaganahan ako niyang kanang gibutang sa iyahang profile, vlog for a cause, promoting Talisay City. Ganahan ko na ni specific betaw nga target. Oh. Atong sugaton sa masipang pakpak, Jason Rabaya. Maing hapon ka vibes, Jason.
0: Hello, hello. Good afternoon, everyone. And of course, atong mga langga and atong mga ka vibes. No, so maunag yud ni.
5: Maunag yud ni. Ganina, while getting ready, siya gikulbaan ko na siya. Pero, ang kanuna isulti sa ako ang mga mahinabi diri. Pero madugay kay, muraman, ganahan
0: check ka na lang ang tanan.
5: Check ka na lang ang tanan. Malimot man. Labi na kung nindot yud kayo ang hisgotan. Una sa tanan, Jason, I wanna know, kumusta man ang imuha, kumusta ang kahimtang ni mo karon?
0: Isip magtutudlo.
5: Isip magtutudlo.
0: So na may mga recent nga mga events karon no katong mga typo sale mga inana. So as a teacher of course makulbaan gyud ta no yeah. Kay murag ang imuhang pikas nga piil kay murag nasa minteryo nya imong pikas nga piil kay para sa serbisyo sa mga bata no. So ang amua lang gyud aning mga magtutudlo no kay dasig og pag-ampo na lang gyud amo ang protection sa matag adlaw kay wa gyud ta kahibalo if unsay mga katalagman nga posibleng maabot.
5: Tinuod no nya daghan kaayo ang pwedeng mahitabo mahitabo sud sa usa ka adlaw sa ato ang palibot. So wa mong sudyod po'y kumo sa pag-ampo no. You are handling senior high school, tama?
0: Ako ang item kay senior high school, but right now I am teaching junior high school sa grade 10.
5: Ay ayan, unsa ni nga subject?
0: Yes, mape.
5: Mape. Oh, ganahan bi ako mape. Di man ko ganahag mat. Mat mape. Betaw, so mape, how fun ang mag teach og that's music, arts, PE and health. Usa ka fun kasi to me honestly ganahan kog mape kasi it means you get to do a lot of different things outside the classroom. Okay, so unsa ka lingaw kung mape teacher ka?
0: Now actually sa mape karon most especially nga giusab or gi-revise ang curriculum sa mape, ang music and arts and PE and health duha na lang siya ka components, dili siya same before nga music, arts, PE, and health. Ang akong nakaganahan karon sa amo ang curriculum kay more on digital creatives gud siya, most especially sa music and arts, Philippine creatives. Unya very timely pod and relevant nga nag-start ko ani ako ang vlogging kay more siyag matudlo pod nako siya sa ako ang kuan sa ako ang mga students. And for PE and health kay before kay ato ang PE and health ang mga subject kay more on sayaw-sayaw mangana
5: that yes.
0: Most of the students kay mo absent man no kasaga kay magsigig duwa og Mobile Legends. But karon for PE and health ang nakalingaw kay naa na mi subject nga Mobile Legends sa mo ang PE and health.
5: Alright. No,
0: so more on 21st century gyud siya nga mga skills sa ato ang mape karon.
5: O syempre mausab gyud ang dagan sa panahon.
0: Correct.
5: Dili na gyud mag-expect nga mosayo og karinyosa. Kay mo man mosayawon sa una. Mosayo mi karinyosa og katubitan. Unsa tawag ana nga kanang pila edad ni mo Jason?
0: Actually, 20.
5: Bitaw ba?
0: Bitaw, 30 years old. Kumbago lang ko nag-30 pag April 11.
5: O bata pa. So, layo agad mo ang kaan. Layo agad mo ang age gap.
0: Dali halata.
5: Alay, salamat kaayo. Basta ka tong time. Unsa na nga sayaw? Si Igkas, gi makatubag na ko ani. Kana bang sayaw, Igkas ba nga? Kana, it's a Muslim dance nga naay kuan. Unsa to na? Kanang,
0: naay
5: bamboo.
0: Sorry, manok or...
5: Singkil.
0: Ah, singkil. Oh,
5: yan na yung payong-payong niya.
0: Payong.
5: Oh, singkil. Mm-hmm. Oh, siya dyan ang singkil.
0: Oh, lagi. Singkil. Singkil kato, siya.
5: Dili, tinikling. Singkil. Kato na yung payong. Oh, payungan ang reyna ka, di ba? Na ang alipin sa gigilid.
0: So, ikay reyna ito.
5: Oh, ako yung reyna. Nga na po yung la-input nga kuan nga year level. Siyempre, ikaw dyan akong gipangutan na Igkas. Kaya naabtan yun na ni mo. No. Bitaw, so inana sa una. So now, wala na, di na magtudlo o kuan ka ng Philippine folk dances?
0: Though naagihapon siya, but more on Philippine creatives ta, more on the 21st century skills gyud sa mga bata gyud ato ang gina-enhance. Kay, you know, as time goes by, kay ang technology itself, kay na-evolve man, no? And so as the learning po sa mga students.
5: I agree. Mauyon gyud ko ni Ana. Apan, kana lagi, no? Kana unta, dili malimtan. So, dapat, syempre akong daughter, she's 14, makaiba, feeling ako makaibaw ra siya ng mga Philippine folk dances every time na ay ka ng linggo na, buwan ng wika celebration. Because normally, inana ang presentation sa mga year levels, mga grade levels, inana man, so mga sige silag ask, ana. Kaya syempre, mga K-pop na may sayawon. Oh. Diba? Pero, ang nakanindot kay, maulagi na, atong ihaumpod, unsa na pod ang, asa na pod takaron, no? Estado nato dinhi sa kalibutan, asa naman ta dapit, oh di man pod pwede nga di ta mo gukod or moapas, and listen pod if dili pod nato usbon ang unsay atong itudlo sa mga kabatangonan. Ang importante do nagihapoy values anak mana diba? So your teaching mape and ingon ka ganina nakatabang ang pagsulod nimo sa social media. Why is that? Unsa may nahimong connection?
0: Now kanang before, no, kay dili pagyud ko kabaw mo edit kanang mga sakong videos ug mga ingon ana, naglearn pagyud ko nya karon kay since sakat-o naman ko, of course amo ang subject pod nako, nakoy plan nga ako pod siyang itudlo pod sa mga bata sad.
5: Okay, ang social media editing, video editing, and that's also important because daghan na kaayo companies nga mangita or mo hire og somebody nga complete na sila, they know how to shoot, to write, to conceptualize, and at the same time edit the material.
0: Correct.
5: So nindot if maandam pud nimo sila.
0: Kaya ang naka-nice magud no kay let's just say for example puhon ang mga bata kay na nasid sila yung mga day jobs, since ako na kay day job. And of course if maka side hustle sila na sila extra income.
5: Tinuod, no? Tinuod gyud na. Pila na ka years aning imong content creation?
0: Eh malingaw mo ko sa years. Mura siya kayo nagdugay, nagyun
5: mo. No? Pero bago pa.
0: Oo, bago pa yun ko, Annie. Yes. Okay. So actually, miss, nag-start ko pag April 11, after sa ako ang birthday.
5: Oy, no, kay, so April 10 ka?
0: April 11.
5: April 11.
0: April 11 ang birthday.
5: Okay.
0: So ako dyong gi-pray at to pag birthday na ako. Kaya of course, ganun. Kang kuan makakantahan kag birthday greeting ana ana. So akong gi-pray gid adto no nga unta nga kana ako mga fantasy sa life, kay matuman ako mga fantasy sa life, and of course mapahimutang tang tanan. So after sa akong birthday, I mean before sa akong birthday ana, nagpicture-picture mi adto sa IT Park. Unya karon kay ang ako ang student which is si Lac Western Nuez, kay ni ana siya nga pag vlog ni ko sige mo try ko og vlog kay mo lagi fantasy lagi nako. So pag vlog nako unya akong gi-post sa social media. Yeah, pag-post na ko, nahibong man may nga naabot siyang 11,000 nga views. So, right after, Anna, kaya ito na ko nag-start, nag-yod sa ako ang vlogging na ko.
5: O sa mani nga content, ang naabot og 11,000 views?
0: Sa food vlog to
5: food
0: siya.
5: Food vlog. So, di siya ka nang nag-introduce kag food, nagsulti ka comment on inana.
0: O chika-chika.
5: Ganahan kayo mga tao, Anna, no? Feeling na ko, ang honestly, kanang wakoy lingaw, mag-scroll ko, na I feel mag-guilty gud ko if masigira kong scroll. So, I need content na makastop gud ko, and ako dyang i-click, and then move you. And it's always food. I always end up watching videos, food preparation, mukbang, kanang nag-introduce og usa ka restaurant, in ana ba? It's always food. I feel na kita, mga Pinoy, hindi kitang pagkaon.
0: Hingaon yun ta.
5: So, my question is, ikaw, hingaon ba yun pod ka? But, lami mang figure.
0: Lami? Salamat sa Ginoo.
5: Na-maintain man.
0: Dili, oy, kanang, actually, ni start na gid kong kanako sa pod karon.
5: Tungod
0: po aning vlogging. Every now and then, kay sige magkaon niya, ako mga kauban nako sa work nako sa Lagtang National High School, nakabantay sila, Jace, na dako lagi ka. Sa may kuwan mo, tungod ay sa sige food vlog.
5: Maupod. Pero, hilig yun kagkaon.
0: Before, sad, kanang, hilig ko mag-visit og mga coffee shops.
5: Okay.
0: Dili gyud ko kanang hingaon gyud kaayo. No nya. Karon sikog visit og mga coffee shop. So adto na nag-start nga kanang okay, mo start ko aning mga food vlog bi. Kay murag kuan man sad sa ako, haum sad sa ako aba.
5: So bitaw no, kasagara na makasugod-sugod anang coffee no. Himong either mahimo nilang business, maghimo sila vlog. Daghan kog kaila nga ingon ana, 'di ba? So mo ni sinugdanan na visit kag mga coffee shops, imo siyang i-appreciate, imong i-vlog. When was that time nga ning ingon ka na dili lang puro coffee shop siguro, no? Kay nausab naman imong lain-lain man imong content. Unsa may nahitabo nganong nag-evolve na pud siya?
0: Actually, ingon ani gyud ni siya. Ang ako ag yung main goal gyud kay ganahan ko nga i-promote ang Talisay City.
5: Okay.
0: Kay Talisay City man good is the gateway before ka mo ato sa south.
5: Oh, no? Tinuod.
0: Unya, City of Talisay, usually kay mga lechons, right? Unya, there's more manggod sa Talisay. Naghag mga cafes, mga coffee shops sa Talisay nga wala pa na visit sa tanan.
5: Yes.
0: Unya, right after, kay kanami itong feeling nga ka ng taga-Talisay ka, but ganong kinahanglan pa man ka muad to pag yun uglain nga area para lamot ila og lami. Where in fact, naanay daghang lami sa Talisay. So, ato ko nag-start first. So, mo to, sige, mag-promote ko sa Talisay and so on and so forth. Then, right after, magdaghan naman kog na-vlog ato sa kuan sa moang city sa Talisay. Unya, karon kay naanay mga ni-communicate na ko, nga ka ng Jace, ka ng pwede ba, nga imuning i-vlog, dire, and so on and so forth. Unya, if akong i-stick ang ako ang goal, sayang ang opportunity. No, daghang yun siyang opportunity actually. Unya, ako ganaan kung mo-stick sa akong goal. Then, a night before, ni-visit kog pag usa ka coffee shop, nag-pray ko, nakuha ka ng Lord, unsa man imuhang kuan, unsa man imuhang plano for this, kay lingaw-lingaw ra lagi ni, no, hantod na ingon na nga, mauna gid ni, no, naabot na jud ta diri.
5: Yes.
0: So, pagkahuman ana, naay ni advice sa ako ang, okay raman nga, mustik ka sa imuhang kuan, sa imuhang goal, but if imong ilimit imong self, sayang ka imong opportunity.
5: Betaw.
0: Yun. Oh. So, grab every opportunity, so, mauto siya. So, mauto nga, ni-decide ko nga, mo go beyond ko sa kuan, sa kanang Talisay. But, ang nakaano ani niya kay usually man good if mga content creators or what depende man na no kay lahi man tag mga pamaagi sa kanang pagpangwarta but ang sa ako I do it for free kung pananglitan makipag collab
5: ka ko. Makikollab ka you do it for free but of course since you're a already nailahan na kanila na you're a food vlogger ka diba na belong so naadyo uban nga mo invite and depende again sa ilahang offer but ikaw maunay una ni mo
0: imagine okay.
5: Mo na kag-collaborate, you offer it for free.
0: Yes.
5: So inana si Kuan. Inana sa dakong suod nga higala si Haydol, si
0: oo,
5: Steven.
0: Si Haydol,
5: yes. Oo. So nagsugod siya ana actually. But of course, nag-usab naman pud no. I'm sure lahi na pud yahang Kuan.
0: Actually, ni chat ko niya sa Facebook na ngayo kog advice ana niya before.
5: Oh, niya. Sorry hanay nanawa. Bitaw, oo niya. So, ina na siya nagsugod po. But ang nice, yes, no? You offer it for free if makikollaborate ka. So, you kind of promote, you check the restaurant, the food shop, coffee shop, and then you provide comments in ana.
0: Ay, dili gud ingon nga mo, comment gud ko. Kay, ang ako amgong style sa ako ang vlogging na ko or sa akong content, kay, nadyod ko iparaffle. Kay, ang ako ang ganahan, ako'y mo promote sa ilang business, but dili ko ganahan nga ako'y mo market. Unang na ako'y paraffle, kay ganahan ko nga ang mga audience na ko, kay sila mo'y mutilaw sa katong specific nga food. Then right after, if maka, ana sila nga, uy, lami ni sila, so diha na mag-start ang market. Dili gud ingon nga sa ako.
5: Dili gud ikaw. So ikaw, nikuan lang ka, ning bridge ka, nga mailhan sila sa uban pang mga tao. Through your followers. So paraffle, so you get like something, GC, whatever. Now, aning a particular, that's nice. Nindot na siyang kuan, way of like ng making sure nga dili ra limited to you. Kay tinuod, ang ending, ang tendency, basin ikaw lang ang giganahan, di ba?
0: Kay, usay mo good, if ikaw viewer, alam, iya, but wala ka naka-try ba? So, man, ang ganahan ko nga maka-experience po na akong mga viewers.
5: That's nice. So, pila man ka tuig, no, nga ning focus lang sa agyod ka sa Talisay.
0: Actually, nag-start ko April 11. Karon lang a year.
5: Karon lang a year. Alright, okay.
0: So, nag-start ko April, May, June, until this month, July.
5: Okay.
0: Kay next Friday, kaya naamay ni-invite sa ako ang outside na sa Kuan Talisay. So, mo ito'y pinaka-first na
5: ko. Money up, no? Bitaw, I agree, no? Kung imugid pong ilimit, basin, og wala na kaya, mahutdan po kag i-offer, and sayang po ang mga opportunities para, number one, ikaw as a person, mas mag-grow ka.
0: Correct.
5: Ikaduha, mas daghan ka og matabangan.
0: Okay.
5: Nga, negosyo. Show establishments and of course since you want to help the diba, the businesses so unsa man ni siya tuyo gud nimo nga kato mga small businesses
0: so actually miss kanang nagkuan gud ko ani no kanang nagsigong og vlog no mga kaduha or katulo mga yun ana after ana sa sige na kog vlog naka-question ko sa akong self unsa man jay purpose og intention ako nganong ako ning gibuhat ana ba
5: yes.
0: Is it for lingaw-lingaw lang alone and so forth then murag na koy na vision ba nga kanang what if ganang mo help kog mga small businesses then dili ko mangayo og talent fee ang ako ang pangayoon sa ilaha kay donation.
5: Okay.
0: Donation kay ako ang plan kay by the end of the year kay ganang ko mo give back sa community. Mm. So mo nang ako akay promotion for a cause. Mm. Again, a vlog for a cause. Ingon ana. So, naka-help ko sa mga businesses at the same time, naka-help ko sa community.
5: Mm. By donation, sila'y bahala or you will tell them unsa? Sila'y bahala
0: sila unsa lang sila'y bahala.
5: So, for example, nakay initially planned, unsa man ni siya, end of the year, no?
0: By the end of the year.
5: So, masulti na ka na, example, na ako'y feeding with in Anish. So, syempre, kay food man yung mga na-collab, then mag-ask na dayon ka, would you mind helping me feed 500 kids?
0: Okay, nagkansan 500. Nagkansan 500. Grabe ang vision sa life, no? 500.
5: Anak man.
0: Aim high.
5: Aim high. Diba? Anak man ko, no? So, 500 kids, mahatag na dayon ni Sekan. Nindot na, ganahan ko, Ana. Actually, the same rag yung tagbuhaton sa programang Servisyong Kavibes. Aside sa ato ang on-air program, we also have outreach, no?
0: Outreach
5: Servisyong Kavibes. So, outreach, lain-lain po, either medical mission, inana, but it's mostly feeding. It's mostly visiting barangays, nga kinahanglan nagtabang, eskwilahan, nga kinahanglan nagtabang. So, inana po, we invite guests also. It's dapat naman yung airtime. Bayad man yung dapat. Diba kasi you're promoting the business or the person or the establishment or the unsa ni siya, government agency. But we don't also, but of course, if nasa lay long-term plan, yeah, basi mo yung sila, wala nang kuy bento, I know. No, klaro ho na ko. Ani ni siya. If it's one time, diba, ana, pwede, but if na may long-term plan para sa inyohang negosyo, inyong establishments, yes, na atay airtime also, pwede ragin mo inquire via FM Radio Cebu at gmail.com.
0: Smooth
5: transition, no? Para di ba tayo din himakuan. But, same ni Jason, inanapod me, so we invite whoever na mong ma-invite. And then, even if wala pa mi target na event or venue or date, amo na siyang ilista. So, amo na siyang ibalikan nga. We're doing in Ani, would like to partner or collaborate with you also for this project. Inana punta. Na may mga ingon ana. So, the same or magkasinabot ta sa servisyong
0: so, since yung same ang tag-vision, collab soon.
5: Yes! Diyagi ko ato.
0: Smooth!
5: Yes, smooth! So, inana ko pa doon. Kaya nindot gid po ning imong buhaton, no? Sa end of the year. So, yes, no? We can collab soon sa imuhang mga pagabuhaton nga pag-provide og pangalagad sa katawhan because sa money mo we also wanna give back also but then again no bisag unsa ka gamay sa kaya natong mahatag kung ato nang buhaton on a regular basis like annual inana or maybe quarterly depende di ba daghan na o managhan na ang mas mo lig-on ang ato ang community di ba so you're doing this content creation and you're still a full-time teacher giun sa man nimo pagbalanse ang imong schedule very demanding mayapod ka teacher ka unya kung content creator ka
0: lagi times nga wa jud koy tulganay kay ang ako ang Friday kay for namasag ko yung kanang mag-host man pod ko.
5: Yes.
0: No? So, it's either inika Friday kay na ako'y hosting gig. Mm. Unya ko ang Saturday og Sunday kay, no, Saturday or kung Sunday kay ting pahuway man dyan na ako. Mm. Ang ako ang Saturday kay muna na ako ang for contents na ako ng mga vlog.
5: Alright.
0: Ang ako ang Monday to Friday nga morning kay di yun na ako hilabdan for work yun na siya kay okay. Para dito marong sa DepEd.
5: Yes.
0: Shout out DepEd.
5: Hello. Obvio, no? Shout out DepEd nga. Bago lang, nagpahigayon o press con man to, no? Para sa mga plano pod nila, ilabin na yun sa mga nahitabo lagi ng mga threats sa eskwilahan. So, one of these days, we would also like to reach out to DepEd para mag-guest pod na to din. So, yeah. So, imong morning, trabaho dyan. Focus dyan. Focus dyan as educator.
0: Yeah. Ang principal kay grabe yung sige reminds ako. Actually, supportive kay akong principal yun na mo yun.
5: Nga, shout out dyan na to.
0: Shout out. Sir Renister.
5: Hi, sir.
0: Hi, sir.
5: Sige. So, inana. On niya. And then, inig kagabi, inig uli ni mo.
0: Inig ka Friday. Kay, of course, ako ang pag-umangkonsikris siya. Kay, sige na yung mo help yun ako permintig yun.
5: Ah,
0: so
5: okay.
0: Friday, Saturday, Sunday, then of course ako ang family kay very supportive kay supposedly kay ako ang auntie actually kay 71 years old na si Tia Daisy nako.
5: Okay. Unya
0: nagpuyo ko sa ako ang papapod nako. So mga gors-gors na sila og si Tia Ibit nako no. Unya ako ang weekends nako imbes para nila na ay nahinuon sa ako mga lingaw-lingaw sa life which is na happy pod ko kay if unsay mga decision nako kay mo support ra gid sila. Grabe ka supportive. Since sa una pa gid na since 2018 nag-SK man ko before pod unya kanang wa gi uli ay sigig mga activity tanang mga kuan ako sa life. Grabe ka supportive akong family.
5: You have such a good vibe. So I feel like you're getting all this, no? Because you're showered with love and care gikan sa imong pamilya, no? Mo matter gyud na siya mga ka-vibes. So inana bitaw imong nadawat nga kind of love and support gikan sa imong family. Wala gyud laing mo gawas nimo but good vibes.
0: Lagi thank you Lord.
5: Diba? Thank you Lord. Tinuod gyud na, no? Pagsulod jud niya, wa pa man gyud may nag-meet. Kasi nag-meet na tawo nga nakalimot kana ko mo.
0: So damgo.
5: So wa pa jud may nag-meet. So ganina na busy man ko. So wala na ko siya ma-entertain before me nag-live. So pagsulod niya, kanang ina na baka nang gaan bitaw ang imuhang vibe nga gihatod. So nakaingon while talking to you now, nag-share ka sa kind of support sa family, na-realize na ko daghan kog may istorya, maila-ila, mahinabi nga tao nga ingon ana ang kind of vibe that they are giving because inana ang kind of love and support sa mga tao nga ni matter ninyo.
0: Correct.
5: Diba? What about your students? Kaya ba sila that you're a content creator? Kumusta man ang mga estudyante?
0: Anang, sa school, gyud, most especially sa Lagtang National High School, kaya naman ko sa Lagtang National High School, dili gyud ko kanang mag-share gyud sa ako ang mga students nga vlogger ko, ana-ana. As much as possible, ganahan ko nga, i-separate gyud ang ako ang vlogging o sa ako ang kuan sa akong pagtudlo gyud nako. But then, of course, nanabiyay gyud siya sa social media, so makita gyud ang mga students. So mula kaw ko mo ana ako mga students kani follow ko nimo ya kanang ako kanang mga uso nga kanang fist bump ah. Ano may magkatawa na lang ko sa ako ang mga student nako gyud if mag fist bump ana ra gyud ako mahatag.
5: Brutal. No? So, tinuod, di man dyan ma-avoid nga na naman yung makailani mo. Especially if na kay, di ba, sakto na, no, inana, if na kay one, two content na mag-trending. So, permi na kang mo lugwa bitaw sa...
0: Magawas na dyan ka.
5: Naman. So, I'm sure na agi yung makaila. But yes, agree ko sa imuhang giingon nga as much as possible, you have to make sure buwag siya.
0: Correct.
5: Separate siya. Because being an educator is no joke. Mm-hmm. No? Daho kag responsibilidad sa mga estudyante, sa mga ginikanan ani nga mga estudyante. And I love that aware ka, ana. Wa bitaw ka na, kanang, wala bitaw ka mas nawili that you're a content creator.
0: Panggaon yun mo imong day job.
5: Panggaon yun imong day job. And the fact na nagmaestro ka, imuhang pangandoy. Maugin imong ganahan to be an educator.
0: To be honest.
5: Naana dahil ito sa honesty. Honest.
0: Kung dato pa lang yun me, no? Ganahan ako mag-nurse. Yun.
5: Alright.
0: Unya, karon kay nagkuan ko kanang kung saan man dyan din ako, uy, mauna man dyan atong kapalaran.
5: Ugmao naman lang, gini ang mga kapalaran.
0: Karon, radio drama di.
5: Radio drama na tapos yun.
0: So, nagdako gid ko sa church gid.
5: Okay.
0: Sa kuan sa First Assemblies of God. So sponsored child ko by the way. So naay nag-sponsor nako since 5 years old ko. Hangtod na lang nag-college ko.
5: Okay.
0: Unya karon kay gi-immerse gid mi og kanang community service. Unya every summer kay naami kanang more bitaw magtudlo mi og kanang mga kuan mga bata. Vocation Bible School ingon ana.
5: Right. Okay.
0: Unya karon kay murag nadugayan sa sige na akong experience og ingon ana murag na love na ko ang teaching.
5: Alright.
0: So mauto nga kanang ako ang other choice kay mauto teaching gyud ayon. Supposedly English major unta ko.
5: Obita because flow ka kaayo man.
0: Flow ka.
5: Eloquent.
0: Ay, mauta oi. Ako ra ni.
5: Ako lang to ana man. So sumuon na, no, tinuod na ang giingon nga, redirection.
0: A redirection, tinuod yun.
5: Tinuod na.
0: Faith, kana siya. Huwag yun ako gibalik-balik.
5: Kana. Tinuod mo, agree ko, ana. Huwag yun na mag-ingon nga, kanang nagkalisod mo sa kinabuhi, naapiki mo financially, maunang wak matuma ng imuhang gusto yun, nga mahimong nurse na, imo na rin yung basulon. No, huwag yun, sa yun ni, daghan na kay kagibasol, sa yun is gobyerno, kay pobre ko, ana man. Ikaw yun, mamasangil, sa ganyan, ginoopod, ipapakasadon. No, imo gid mulingkod gid daw ka, no? Imo gid ang lingkuran, unya imo inhale exhale, unya talk to him, no? Deep within your heart, you will just like
1: understand on sa gyud ang iyang gustong ipaabot nimo.
0: Kaya ba yung mga times ma-frustrate gyud kang ano naabot pang ko diri ana so on so or, so so on so forth but wag gid ka kaybaw nga kana siya kay mao gid nang para imo ha.
1: Kay lagmit og nadayon pug ka nga nurse di ka kalugar kung content creation siguro kay pila may unsa may duty
0: sa. Kaya sa una lang nag vlog ka diri nga manawag kay imuha ng duty.
1: Tinuod. Mao gani. Unya I'm sure nahulot na imong energy before na out na ka pila after 24 hour shift.
0: Na.
1: Lobat na girl. At least, no, now that you're teaching, you still have enough time for yourself.
0: Yes.
1: While you're happy doing, modern akong question, even if na, you're, you were redirected to teaching, happy ka.
0: Happy ka, yun. Happy ka, yun. Most especially nga, last year lang ko nasulod sa DepEd. August 29.
1: Oh my God. Yes. Congratulations.
0: Habit ako mag 1 year.
1: Wow. Important na, no, kanang sa ano yun ka masulod, no? Kay mas secure ang imuhang
0: ang stability yun.
1: Ang stability.
0: Kanang yun siya. Yeah. Bahalag magkaginaunsa, basta importante is wildado ka.
1: Tinuod na. Tinuod yun na. Ay, congratulations. See? Daghan king naabot nga nindot sa imong kinabuhi. Di ay.
0: Pagtungtong siya na kong 30 yun.
1: Among na imong lucky number.
0: 30.
1: That's your koan, no? And I think, at in motuo po koan na, Jason, ka nang naagiday at a certain ka nang time sa imuhang life, no? Nga i-provide sa imuha because bot pasabot, Ana, you're ready. Tino you're ready for the world. Ana, man.
0: This universe, but it's a blood.
1: Radiodrama, pageant na, o di ba? Kami na well-rounded mi din eh. Dito, no, tinuod yun na. Kaya ang uban, you were talking about, yan, siya sa tinuod lang, abi man ako, og ka ng sad siya, no, nga, or dili siya happy sa ihang gikahimutangan karon. But it ended na happy di ay gihapon. Sa imuhang nahimutangan, you've learned to love education, teaching these kids, no? And kanindot ako honestly, maupod kung wala di ko magsisibya ron, teacher pud ko, ganahan ko mag-teach. Mm. That's why every time nga summer na ay opportunity for summer workshops ina na workshops and I always enjoy being with kids. Dili to mga teenager. Kids good.
0: Lingaw good ang mga bata. But actually no kanang sa ako ang vlogging o karon nga nag-chikata ka na murag gaan kayo mong paminaw pero ikabot na ko sa classroom strict na ba ako?
1: Na naman daw.
0: Strict 100 ko.
1: Really?
0: Uy, as
1: so,
0: in.
1: So why maka kanang, di ba naamay akani siya? Naamay teacher-student nga mara sila barkada-barkada.
0: Ah, oo.
1: Nainana, di ba?
0: Ingon anak ko if gawas ako an. Classroom. Gawas sa classroom. But if classroom gani, way ilhanay.
1: Mahadlok sila amigahay. Ni. Ikaw ang kind of teacher nga kadlukan.
0: Oo. Oh. Pangutan na si Hana.
1: Hana, siya ba ang kind of teacher nga kahadlokan? Mahadlokan niya sa una? Ana lang. Or no comment. Ah. Ninood na. Na ako'y teacher pag elementary nga kahadlokan din ako. Feel ako hilantan ko pirmi. Una siya.
0: Yeah. Paghawa na ko sa katong private school nga ako ang gisudlan before. Sa okay na magkuan.
1: No, pala ra, yes.
0: Sa ECT man ko, ECT Bulacaw man ko before. Okay. Sa Bulacaw nga ECT. Karun, kay paghawa na ko, ang mga bago nga grade 11, usually kinagid ko sa grade 11, kay para madisiplina ko nuhay ang kanang mga grade 11 students. So paghawa na ko, ani-ana ito ka itong mga grade 12. Sa, kung ano ninyo, uy, kanang hayahay kay mo, kay ba mo nakaabot ni Sir Jason Rabaya.
1: Ay, na yun
0: na. Yun na yung ana nga mga kuan, nga mga fluke ka.
1: Na, kay kuan ka kanang, kanang urban legend. Di ba na may klan na, uy, kaswerte ninyo, uy, wanin nyo na-update si,
0: naglibog ko sa kung self, malipay ba ko, or maguol ko, or unsa ba, but at least, nakahatag kag-impact.
1: Nakahatag kag-impact. So, pila nakaka-years nga nag-teach?
0: Sa Asian Culture of Technology, mga almost 5 years. Okay. Unya, karon kay mo 1 year ko sa DepEd. So, almost 6 years ang gintanan-tanan. Actually, nag-graduate ko 2017. 2021 pa ko nagkuan. 2021 pa ko nagtudlo.
1: So, in ana daw, kung like na humana ka og teacher, nabalhin ka, wala na to nga student, and then, mubalik sila, mureach out sila ni mo, and just to thank you.
0: Nice kay sa feeling. Actually, very fulfilling yun.
1: Oh, that's when you get, that's the answer to your koan nga. Malipay ba ko humingon sila kaswerte ninyo, oy. Both pasabot, you left a mark, excuse me, sa ilahang kasing-kasing. Ina naman na, honestly, so mabalik ko ato kung kadlukan nga maestra, nahimo na ko siyang favorite nga teacher. O because, finally, nga nasabtan ako that she's like that kay, inside the classroom.
0: Okay, ani maguna siya. Ang subject itself, ang content, kay sa'yo na kayo itudlo. But discipline is very hard.
1: Exactly. Mm-hmm. So, when finally, kay bata palagi, wata kasabot, ana, finally, na-realize na ako nga, that's her, like, way of, like, disciplining us. nakasinabot minya na dilipod ko moingon nga favorite ko niya, pero maybe because anana ko nga student ka ng leader ko, masaligan ko ba,
0: oh, bida-bida di ay
1: ayan ana bida-bida ta bida-bida, proud bida-bida here. So in ana ko susuguon ko, ako i-assign sa ingon ani, then that's when I get to like understand ba iyahang way of pamaagi. So feeling na ko in ana siya more importante magkasinab, makit-an kaniya, makit-an po nimo siya, and then masabta ninyo, and mo na balikan ako siya, magpasalamat ko niya, but wala na siya sa kalibutan.
0: Okay, mo sa ta. Pag ikaw mo yan, itutok ka na kung nabay lang, ma'am! Mujuti pa ko ugma.
1: wrong akong eye contact. Expect the worst case scenario.
0: Mo na ako ang line.
1: Ah, mo na na yung line.
0: Mo na akong line per minute, most especially sa kanang youth organization, ay sa SSC na mo. Always expect the worst case scenario kay mo handle man sila mga events.
1: Okay.
0: At least itatak jud ni Hana.
1: Itatak ni Hana. Mo di ay iyang expect ang worst case scenario din he.
0: Number thinker na mahinuon.
1: Di ba? Sorry kayo, Hanalin. Wrong di akong eye contact kaganina ni Jason. Oy. Pero, tinuod na, no? Mo-agree ko, Ana, kanang makabilin ragid ka og impact ba, then dili na ni mo mahibawan man immediately after. Bila pa kakuan. Ha? Salamat. Na-appreciate
0: unya,
1: kay ko.
0: Kaya namin itong feeling nga kanang ang bata kay mo kuan, mo message sa imo, ha, Ana. Unya, ako kay maglisod kong accept nga tinuod ba dyan ka ni or unsan. Ana, baba question ko usahay. But then, maka-feel good ka nga, genuine good ang student.
1: Yes. Tinuod good na. No, I'm so happy nga I get to talk about you being a teacher and being a content creator. Nga usa lang ta ka episode ba, because daghan kayo ko, daghan kay mo agi sa akong feeds nga kana mga teachers, no, nga content creators ko sila. Oh, unya nay uban kanang lain-lain man sad mo og content, so nang uban itong sa eskwelahan jud, i-allow ba na sa DepEd? Pero di pa kita mga bata. Kaya nang ilahan, na yung so inana.
0: If sila lang, okay rag yun siya. If walay mga naong sa students, dapat walay mga naong sa mga students.
1: Dapat walay naong sa students. Una ko mga makita niya, malingaw ko ba, labi na if it's really good vibes lang, fun-fun lang, dili serious. Kato na uso tong, dili ko tawagon nga sir kung kung wa mo kapasar. Kanang ka na nga content.
0: Unya, kanang other po daan na, no, kanang mga teachers nga kanang content content creators, kay tungkol sila mga video, diha ta makasabot sa mga teachers yun. Sulod sa classroom, unsa ilahang mga kakapoy, unsa ilahang mga kalingawan. So, muna, if makita kog mga content creators po nga mga teachers nga sa classroom base, yun sila nga nag-content, malipay ko. Kaya at least, ma-aware po ang kadaghanan.
1: Tinood, no? So, you're doing this one, you're doing something, naganahan ka, you're enjoying content creation.
0: Yes.
1: You're loving it, no? Even if bago pa, you're loving it. And then, nasunod na ka sa DepEd, ingon ka ganyan, you're happy teaching, you're happy being an educator. Usa pa man ang gusto ni mo, unsa may gusto ni mong kanang go, usa gyud imong goal
0: akong,
1: pa.
0: Akong goal,
1: you're
0: no?
1: Still very young, you're still 30.
0: Ako mga fantasy na lang.
1: Sige, fantasy na, pwede ka serious.
0: Pwede ka serious. Wala ka ba rin makadungog? Baka naman.
1: Baka naman. Sige, fantasies na lang
0: okay,
1: ta. Sige.
0: Usa gyud sa akong fantasy, no, kay kaning vlog. So, mauna man gyud ni, naabot naman jud ta dire. So, ang next ako nga fantasy,

0: sa hosting. So, gikuha ko, gibunlot ko. May mo kong host ni Sir Elsen kadali sa katong ihang Bisaya Icon.
1: Alright. Mm-hmm. Oh. So, kana, maybe, so, wala nakaka-reach out. Gaano sa mga movies?
0: Sir Elsen.
1: Ayan.
0: Pitch da yun.
1: Pitch da yun. Nangita sila, betaw, they're, kato the last time nga gigest na mo sila din sa programang Kalandrakas na DJ Kimiat, they were promoting it. They were like open for Cebuano actors, Cebuano mm-hmm. talents. Mm-hmm. So, mo lang na, you just still have to audition kasi syempre depende unsa nga depende sa project and then unsa ana siguro
0: lagi
1: suway ha lagi. I will look forward nga makita tigan ini
0: atong suway yan
1: yes kay inig download jud ayon sa Visayoflix imo ring movie atong lugwa didto diba bitaw no ganahan
0: ko kahibaw oy
1: kahibaw gani asa pa man imo i-insert ang schedule ron summer siguro
0: lagi sa summer
1: ana sa summer siguro
0: pag di naman siya batog oy
1: Guinness Jason. So, face of the endorser, no?
0: Correct.
1: Oh, kanindot ano no niya.
0: Oh,
1: who knows ko kay kuan man ka vlogger ko an kani DepEd. Ikaw mismo.
0: Ay,
1: na, no, nindot na. Ganahan ko ana. So, ma artista, unsa pa man? Napay lain.
0: Mga kana lang sa oy, mga kana kaayo kay ang schedule no. Unsa una lang akong pagtudlo?
1: Oh, unsa una lang pagtudlo. Pwede hinay-hinay. So, yeah. So, at least kini siyang imong gipang mention karon, dili ni siya imposibleng mahitabo. Because sanga-sanga ra mang ni sa imuhang gibuhat karon no you being a content creator may can connect you to you know mga possible people na kana ay ganahan ko himuong ambassador
0: with the right people na, pray then, for the right people
1: yan so kanindot no so mga ka vibes sa labi na ang mga nagtanaw og naminaw nato karong hapuna. Doon na mo'y fantasies magigamit ni Jason. Mawal po itong gamiton. Doon na mo'y mga ingon-ana sa inyohang kinabuhi. You say it out loud.
0: Oo.
1: Don't just keep it inside your heart. Kay continue na isulti. O saan pagkahibaw sa mga nakadungog? Karon og imo ana siya I'll just keep it to myself wala na mga posibleng mukuha nimo
0: palingaw gani ko kay namo kay mga kauban nga teachers kanay mga gold na no magikap hikap ko silang gold kay fantasy na ko magka gold grabe manifestation
1: Grabe na gyud. Pero tinuod, no? You say it out loud. Ayaw na siya ibilin sa inyohang kasing-kasing. Kaya kung inyo nang ibilin mga ka-vibes, daho kay possibility nga way makadungog. So kung way makadungog, dili ta madunggan sa universe kasi may para ihatod sa inyoha ang mga saktong tao.
0: Oo, tinuod.
1: And dili mahadlok. Dili gyud mahadlok. Daghan kitag listeners, Jason, no? Nga feeling nila, dili na sila angay nga mangandoy.
0: Beta.
1: Nako'y daghan na madunggan ngayon na nga story. Nga naman, para na lang sa among mga anak. Para na lang sa anak. Ibili na nila, ilan ang kalimtan ilahang kaugalingon. Diba? So, nindot kaayo nga nakakaroon, talking about your fantasies, and at the same time, no, inspiring them na, of course, number one, ang una nga nakuha yun na kung ano, nga na-inspire ni mo ako o ang mga listeners is to make sure you're happy kung asa ka nagtrabaho karon. Diba? Lisod man siguro nga, mauday yun imong malandingan, no? I don't think that's possible. Mm-mm. No, nga, mulan dayon ka sa gusto nimo nga trabaho or company
0: daghan pa kag mga agian
1: yan tinuod na daghan pa kag mga agian but you will really have to work hard
0: and pray for it
1: so the moment na maabot na ka kay naningkamot man ka giampuan man nimo gigrant sa imuha then you will have to make sure imo nang ampingan that's what you're doing now you're doing something else uban pang mga butang pero you mentioned kaganina nga imo yung ampingan imo hang day job so being a teacher imo yung ampingan
0: tinuod ko
1: do you see yourself teaching for a very long time
0: siguro but ang ako ang goal po da sa teacher no siguro mga before siguro ko mag 50 or unsan ganahan ko na nako sa administration nga part sa teaching
1: yes,
0: okay maglisod pod kaayo no nga murag naglisod na kagkiang-kiang na kadiha nya sige japon kag tudlo murag hangak pod baya siya so mo na nako sa awatak ha So, murag na ako diha. Amo na akong gi-invision sa ako ang teaching job pohon-pohon.
1: Na-imagine magud na ko bito tuod no. Hangak pod ba ya?
0: So, wapag
1: ko nag-imagine sa akong self nga sa isinta na niya naginani mo. Hangak pod.
0: Hangak bigo nga tainta na ko.
1: Hangak kun pod ta. Pero bitaw no, tinuod with the kind of personality ba na ako nakita karon. I don't think ingon ana ka lisod for you na ma-achieve na but maybe lain-lain lagi tao lain-lain magpamaagi ang Ginoo no kung kanus sa kanya ihatod didto but ang importante sigurado ka nga diha nimo gusto mo padong
0: correct Diba? Tinahatsyon. Nakay goal ba? Personal goal.
1: Nakay personal goal. Kani

0: hatod, ganahan gyud ko sa tuang discussion pero mo na kanang short gyud ta sa time basta
1: nag-i. Pwede hatod ko an alas 6.
0: Mao na gina no. Ganahan ko nga hangtod alas 6 kay ato lang ning balik-balikan. Babalik lang ta din he. Pero sa ato ang mga listeners karon no nga sama nimo no adunay mga fantasies pod pero struggling gyud ba? Maybe walay kalipay sa kung unsa ilahang gibuhat ba? How do you want to talk to them right now? I really want na mahimo ka, mahimo tang inspiration. But again, sa ako nang giingon ka ganina, daghan sila, daghan kayo na gustong maakabot sa kinabuhi apan, apiki.
1: Kasagaran magud karon no kay they are afraid in doing it ba. So ako alang yung maika-advise sa ila siguro no kanang do not limit yourself and of course na maji mga times nga mahadlok ka. So if mahadlok man gani ka, just be there. Then try to experience good. Kay right after ana maka-experience man gani ka, ma-fail or what man gani, at least na kay na-learn. Yes. Magin na ako ah. Kay you know what miss, kanang nag-start bit ako sa kani akong sa hosting nako no. Mahadlok ba agyapon ko but then karon kay naay magkuha nako from time to time ana ba. So mo nang makaingon ko nga kanang do it afraid.
0: Kanan. I love that. Do it afraid no. Kay nga no hamang ka makat-on. Kay kung dili na ka mahadlok wala na.
1: Oo. Wala
0: na. Na ka makat-on.
1: Kay aside pa na ma-challenge magud ka.
0: Challenge ka. Tinuod gud na. So I love that one, ha? Dili na nako kalimtan na to lang i-highlight kanunay dinhi. But before ta mo babay, Sir Jason, may daghang followers dinhi si Jason
1: nga sana all.
0: Oh, nag-apong sa toang live Joanne. Go Riz Jason. So janti gud ni mo.
1: So jargon na.
0: So jargon ni. Charisse K. Quijano, the best MAPE teacher.
1: Kawala na ako nga teacher.
0: Ah, si Charisse. Hello, ma'am. Robin Hood, go Jason. Niya si Neri Beth Libodego.
1: Auntie na anak ko.
0: Hello, auntie.
1: Oh, tia Ibet. Duha na sila kabuok, nagpadako na ko si Tia Daisy o si Tia Ibet.
0: Tia Daisy o Tia Ibet, hello. O niya si Lovely Adolfo. Tinikli, ah, katong ganina, nitubag siya sa tinikling. Si Reggie. Alright, hello. Proud ko ni mo, sir. Ana siya. Siya, the best teacher jud ni namo sa una grade 12. Mahilak yun ni Ron.
1: Ay, after Annie. Uy, sa kinay camera.
0: Mahilak yun ni Ron. Hello, watching from Negros Oriental, Altea, Bato Malaki, Pantillas. Hello, mayong hapon. Janeline Fuentes, proud of you, Mega Jason, Rabaya. Angie Caneda, go Sir Jason, so proud of you. Bye. Hello, Kuya Alvin Cruz. Thank you so much for watching the live. Bisaya Vlogs, hello mga Lodi. Hello, Bisaya Vlogs. Jamel Nina Vidal, go Res. Best PE from Section Liberty. Jamela Nina Vidal. Oh, ayan. Asa pa. So, si Joanne, nagtinubagay na sila dari. Conversation sila dari sa tang live.
1: Check
0: no?
1: sila dihan.
0: Check sila dari. Stephen Robles, sir, nako. Ganahan ko, ani. Ganang makitaan mito nila niya. Alang ang kunon. Ganahan ko, ana. Matouch ko. To John Rafael Pamutungan Albores. Hi, sir. Una na yung mga...
1: Nagkadaghan, ano. Huwag ka nag-expect.
0: Murag iman yung mga estudyante yun. Oh, si Cherry Vika Labrador, amo anang advisor. Huwag ka nag-expect, ani.
1: Huwag ko nag-expect, pero makitaan mang yun.
0: Makitaan mang yun. Michaela de la Serna Cuesta. Hello to you. Christy Joy Abalos Catalan. I do love Sir Jace. So proud of you, Sir Jace. Kathleen Boyser Bakusmo. Ato dyan yung acknowledge na ng bahalag 1 million ni, ha? Melissa Alcantara. Hello to you. Go kuno. Go box. Si Melissa Alcantara. Unya, asa pa, JJ Gabasa. Shout out ko, sir. Shout out daw, JJ Gabasa.
1: Hello, JJ Gabasa.
0: Pat Labajo, proud of you, Mom Shi. Alvi Jean Paraiso. Jashly Bandalan. Abby John, Honey May. Asa pa, mga bagong nga dere. Jackie Lynn. Ayan. Hannah Halipa, John Kevin Montalban, Nezel Abel, amo to ganina si Auntie?
1: Nizelle?
0: Ah, Nizelle.
1: Alam, nakaubo na ako sa kuan. Kaubo na ni Ma'am.
0: Alright. Sonette Calago. Hello to you. Rinister Suralta.
1: Oh, no, principal.
0: Hi, sir. Principal, manday niyo, sir. Atarong mo na to. Rinister Suralta.
1: The one and only.
0: The one and only Rinister Suralta. Hello.
1: Ana. Very supportive.
0: Very supportive ka. Ayun, bitaw, na-appreciate ako. Tanaw ko siya sa live niya. Ni-comment ko siya. Bitaw, nindot ni, touching po ni. Dave Faith, hello. Laban Besh, proud of you. Phil James Kabusas, lahi na gyud kay ka, sir. Nicole Cassandra, daghan kayo, dai. Oh, in fairness. Kani siya, the best mo discipline og mo teach nga TC sa ACT.
1: Ah.
0: Ingon si Nicole Cassandra. Janeline Tamarong Manimog, DJet Jow, Almira Henares, hello. Aaron Paul Sanger.
1: Mm-mm.
0: Melly Belleza Reyes, Michael Cataros, one of the best PE teachers in ACT, from ACT Liberty.
1: Makahappy man, oy.
0: Diba? Ako dyan gito, yun dyan ako basa, para nagyod kay Ibi, nagyod kay mabili ni mo nga, nay nagsubay.
1: Mapadayon dyan, Tani.
0: Padayon yun ka, ha? Magpadayon yun ka kay mag-collab pa ba yan ka?
1: Nagipohon, pohon.
0: Karong end of year, pohon. Oo. So, kana, daghan king salamat ni mo, no? Unsa imuhang ibilin nga mensahe sa ato ang mga namina, huwag nagtanaw karong hapon. Una, imo mga estudyante, go.
1: Yeah, so ang ako rag yung maikabilin nga mensahe, no, para sa tanan, most especially sa mga naminaw sa servisyong ka vibes, kay regardless if unsa man gay ni agi sa inyong kinabuhi, padayon rag yun ta, no, most especially if unsay mga butang nga makapalipay na to.
0: I love that. Padayon gyud, especially sa mga butang nga makapalipay na to.
1: Correct.
0: And tungod kay malipay man pud mi sa 93.1 FM Radio Cebu nga malipayon si Sir Jason Rabaya, pwede ka ayon ninyo siyang i-follow pag
1: yes,
0: yun.
1: Yes, of course, no.
0: Asa man kanila i-follow?
1: Yes, so pwede ko rin niya i-follow sa akong Facebook account. Dili na siya Facebook page but Facebook account, which is Jason Rabaya, and of course my TikTok, which is Jace for Fun, and ang akong Instagram nga Jace for Fun. And before tamo end, okay ra ba miss nga mo, shout out ko.
0: Go ahead.
1: So shout out ko sa Lagtang National High School family. So gipanguluhan sa amo ang ambungan ug maayo nga principal Sir Rinister P. Suralta, mga establishments nga akong na-vlog nung Ben's Cafe Plus Bar ang pinakauna gyud nino, 88 Garden Cafe Puok and Paseo Ricardo Branch, Cafe de Codera, Cafe Chronicles, Kuwi Tribe Chibs, Danbam, K-Mark, Bis Pastries, and My Queen Philippines, and of course akong event and hosting gigs, JAC Productions headed by Ate Jason Abbas Candia, DMY Productions headed by Boss JR Yosarias, ako mga supportive friends Strict Circle, Powerpuff Girls, Kabogeras, cameraman nga si Lock Western Nuwe, si Gian Abrao, and si Krisha May Reyes for my haircut karon. Oh, no, lay sure
0: kayo.
1: We have Kit Cuts Cut by Art for my skin. We have Electric Talisay Branch. Akong family, akong Papa Wadi, pinakausan ako nga papa, ang ginusaran ako nga Papa Wadi. Ako ang Tia Daisy, actually managsuon ni sila, no, si Tia Ibet na ko, si Tio Idot, si Lawrence Reyes family, akong family sa Danau, and akong Mama Alice ug ako ang sister nga si AJ.
0: Hello ninyong tanan, daghang salamat sa inyo hang love and support kay Jason. Daghang salamat nimo, Jason.
1: Yes, thank you kayo sa opportunity, langga na da.
0: And I will see you around.
1: Yes, pohon.
0: Pohon. God bless you, more power. Ang ato ang content creator and also an educator, mga ka-vibes, no, si Sir Jason Rabaya. Amping ka nunay.
1: Thank you,
0: Mish. And ako sa mga ka-vibes nato din ha, nga excited sa Gen Z Live. P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja karong July 26, Sunday at 7 p.m. sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna po sila'y special pre-concert event live for free. The Ultimate P-Pop Live Experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Sa mga ganahan, makaangkon og libreng tickets, pwede kaayo. Unsaon man, kanunaya lang ang pagpaminaw sa inyong paboritong istasyonan sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu.
2: Cebu, Andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Palit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
8: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
9: Oo na ni!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni!
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: Music Radio.
1: Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
2: July 9, 2026, Huwebes. Nakataas na po ang signal number 2 sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Inday. Kaya ingat po mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
3: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Dandang residente apektado ng baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Bulkang Kandaon sa Negros muling pumutok. Pagsalang ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte magpapatuloy sa susunod na linggo. Iba pang insidente ng school violence na itala ng Department of Education matapos ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban.
2: Naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Ibinaba na sa typhoon category ang bagyo, pero palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Puspusa na ang paghahanda ng Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa bagyong Inday. Ayon sa OCD, kabilang sa mga lugar na itinaas sa yellow warning ang Metro Manila, kung saan inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng pag-ulan.
5: Ang Metro Manila po kasi ang NCR ano ay mababa yung threshold kumbaga no. Oo. Kahit 50 to 100 millimeter lang ito yung yellow warning na rainfall po ano. Eh may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR.
4: Kahapon, nagsagawa ng pagpupulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council. Sa panayam ng DZMM kay Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, nagsagawa na ng iba't ibang paghahanda ang mga mayor sa Metro Manila.
6: Gaya po ng paniniguro ng ating pumping stations po ay operational lahat. May mga operators po tayo 24 hours a day. May crudo at gumagana po ito. Naglinis po tayo ng ating waterways, ating mga drainage systems, ating mga ilog at creek upang dumalay mo po ang tubig.
4: Ayon pa kay Zamora, nakahanda na rin ang mga evacuation at rescue equipment. Gayon din ang mga food boxes sakaling kailangang lumikas ang mga residenteng maaapektuhan.
6: Nagputol na rin po tayo ng mga puno at mga sanga na sa tingin natin na posibleng bumagsak. At lahat po yan ay ginawa na ho natin even a few days before pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday.
4: Bagamat ibinaba na sa typhoon category ang bagyong Inday, sinabi naman ni OCD spokesperson Juni Castillo na hindi ito dapat ipagsawalang bahala.
5: Dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po.
4: Samantala, naka-orange warning naman ang Occidental Mindoro at Antique at inaasahan ang 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto, maingat at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Nabalot ng usok at abo ang bayan ng Canlaon matapos na muling pumutok ang Bulkang Canlaon sa Negros kaninang umaga. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
1: Ito ang aktwal na video ng muling pagputok ng Bulkang Canlaon kaninang alas 7:30 ng umaga. Ayon sa FIVOX, umabot sa mahigit 3 minuto ang pag-aalboroto ng bulkan na ayon sa FIVOX ay isang moderately explosive eruption. Agad naman itong sinundan ng malawakang ashfall na naranasan sa bayan ng Canlaon. Nabalot ng abo ang mga bahay sa bayan ng Canlaon. Ang mga panindang gulay sa palengke hindi na mapakinabangan dahil nabalot na ng abo. Dahil sa malakas na hangin dala ng epekto ng bagyong Inday, umabot na rin sa probinsya ng Cebu ang haze at ashfall. Dahil dito, kanselado ang mga klase sa Metro Cebu, maging sa mga Karatig bayan dahil sa malawakang ashfall. Agad namang nag-abiso ang FIVOX at TOH na magsuot ng face mask upang maiwasang makalanghap ng abo mula sa ashfall. Patuloy naman ang monitoring ng FIVOLC sa Bulkang Canlaon na sa kasalukuyan ay nasa Alert Level 2. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinimulan nitong Lunes ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa unang tatlong araw ng trial at alamin ang mga aasahan sa paglilitis sa susunod na linggo. May umaarangkadang balita, si Angela Babad.
0: Senator Judge Zubiri, the Senate President.
7: Bago pa man mapunta sa taglisan ng ebidensya, nagsimula ang unang araw ng paglilitis sa tila mala Senate Flex na diskusyon kung sino ba talaga ang dapat natatayong presiding officer ng impeachment court. Matapos ang mainit na debate, opisyal na naihalal si Senator Chiz Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Kabilang din sa pinagdesisyonan ay ang silyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio na ipinag-utos ng impeachment court na ibalik muna sa BIR. Sa ikalawang araw ng paglilitis, dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lamang makipagpulong sa kanyang defense counsel. Dito na rin opisyal na nagsimula ang prosecution sa direct examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong na tumestigo kaugnay ng Article 4 o mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumanas ng matinding objection ng prosecution mula sa depensa, ngunit karamihan dito ay overruled ni Presiding Officer Chiz Escudero.
8: So the very questions that he has do not have any foundation.
9: We will not interfere with how each party or either party presents.
7: Sa ikatlong araw naman, isinalang na ng depensa sa cross-examination si Agent Kalilong. Pero hindi rin naman pinalampas ng prosecution ng depensa kaugnay ng paglalatag nito sa mga ebidensya at pagtatanong kay Kalilong.
10: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Saria as a result of the November 23, 2024 online press conference?
11: I have no personal knowledge.
10: Did you really investigate this case? Withdrawn, Your Honor.
7: Matapos ang cross-examination, hindi na nag-redirect examination ang prosecution sa paniniwalang hindi naman natibag ng depensa ang testigo. Susunod namang sasalang sa Lunes si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI. Kanina, dumating si Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kaugnay ng mga administrative matters para sa pagpapatuloy ng paglilitis, kabilang na ang paghiling ng karagdagang guest slots para sa depensa. Habang gumugulong ang paglilitis, humihiling naman ang ilang abogado kasama si Attorney Israel Nito Torion sa Korte Suprema ng status quo anti-order para pigilan ang trial dahil sa pagkwestiyon sa presiding authority ni Senator Escudero. Ngunit ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ito magiging balakid. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: House Prosecution Panel ilalatag sa susunod na linggo ang mas mabigat na ebidensya sa hitman-umano ni VP Sara Duterte.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
12: Umahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
13: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Delivery! Maria Jose?
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
21: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
22: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
20: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
20: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
23: Masdan po nating bayan, anong iyong
24: kwentong kanto.
25: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
24: Labagan ng komentaryo.
26: Bakit ikaw ang gustong banatan?
24: Real talk. Wala kang ligtas.
27: Ano klase ka?
24: Sa 4, alas.
28: Si RTV na kami.
24: Kasama si na Dr. Guido David.
29: Anong ibig sabihin?
24: Michael Fati.
30: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
24: Alan Herman.
31: Masyadong maingay.
24: At Ronald Liamas.
32: Magkakamon ng debate.
24: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
33: Ano ba kayo dyan? Agree.
24: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood. Alas dyan.
34: Iginihit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI Agent John Mark Kalilong. May umarangkadang balita si J.M. Pineda.
35: Yes, sir.
36: You said that you were trained for 2 weeks?
37: Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Kalilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination.
38: Thank you, of course, thank you. Full counsel, Senator Bonsa, who we feel did a really good job. So in the cross-examination, we had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets.
37: Pero para sa isang legal expert na si Attorney Mel Santa Maria, sablay ang target ng depensa na basagin ang mga pinagsasabi ni Kalilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination.
39: Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng video yun. Diba? Dapat yun ang punto ng cross nila. pero hindi katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video.
37: Mali rin na ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosecution. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo at minsan nagiging tunog argumento pa sa testigo.
39: Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya, tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Eh sana hindi mo na itinanong. Diba? Eh kung i-withdrawin mo rin pala, eh sana hindi mo na itinanong. Pampatagal lang. So cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon.
37: But gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni defense panel spokesperson Attorney Michael Poa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
34: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matatag ang naging simula ng kanilang kaso. Tiniyak nilang mas marami pang ebidensya at mga testigo ang ihaharap. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating...
1: Hindi pa man natatapos ang presentasyon ng mga testigo, iginiit ng House Prosecution na matibay ang pundasyon ng kanilang kaso matapos ang unang linggo ng impeachment trial.
2: Nakita niyo din po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya. At nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Kalilong.
1: Aniya, simula pa lamang ito ng paglilitis at marami pang testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 o ang alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference, kinumpirma rin ng prosekusyon na hindi lamang si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang ihaharap, kundi maging iba pang opisyal ng National Bureau of Investigation na sangkot sa investigasyon sa umano'y pagbabanta. Nang tanungin kung may mga susunod pang testigo na tutukoy mismo sa sinasabing hitman,
3: we'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House.
1: Isa rin sa naging sentro ng usapan ang naging pahayag ni Kalilong na sa kanyang personal na opinyon, absolute ang pagbabanta ng bise sa kabila ng argumento ng depensa na ito ay conditional threat. Pero ayon kay Zamora, walang saysay ang naturang pagkakaiba.
2: In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun.
1: Samantala, binasag din ang prosekusyon ng mga haka-hakang maaapektuhan ang kanilang paghahanda matapos bumisita sa Senado ngayong Huwebes si dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Kaugnay ng pahayag ni Lopez na maghanda para sa Typhoon Inday bago ang kanyang pagtestigo, tila hindi nito naapektuhan ang House leaders.
4: Oh, maghanda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat.
1: Sa Lunes, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng panibagong hanay ng mga testigo ng House Prosecution. Kabilang na nga ang mga opisyal ng NBI na inaasahang magbibigay linaw sa isinasagawang investigasyon sa umano'y hitman. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
34: Sa Tapos na unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Ninia Corpus.
5: Magandang gabi, Jack, tsaka Ninia, tsaka lahat ating mga manonood at kapatid.
34: Yes, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial?
5: Unang ikatlong linggo, nakakatuwa. Eh, ang sabi ko nga, lagi kong i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng sampay ng Pilipino. Kasi finally, nagsisimula na yung impeachment na na-derail na last year, di ba? May isang taon na itong delayed. At least ngayon, nakikita na natin ebidensya, gumugulong na ang proseso ng justisya. Kasi sabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gano'ng creative yung mga gustong bumigil sa pananagutan, di ba? Nag-resort nga yan sa Barilan, nagkakandara pa sa Senado. So, they will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa, sa aking palagay, malinaw na bleeding itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ka lang mensahe. No? Ay apat na articles of impeachment, seryoso itong mga paratang na ito. Hindi lang ito paratang, meron ito mga ebidensya. At ultimately, ang kailangan sa Duterte ay ano bang klaseng bansa ang gusto natin maging. No, ito ba anong tatanungin ng ating mga anak? No, yan ang sinabi ni Congresswoman Sherwin Luis. Pero doon pa lang sa opening statement ng depensa, hindi ko alam kung ano talaga yung depensa kasi yung mga minimension nila doon, hindi naman yun yung mga issue, mga non-issue for example. 32 million po. Ito po naman yun, hindi naman yung debate naman, hindi naman yun ang issue. Ang issue is binetray ba yung 32 million na yun at yung boto na nakuha. Did she act accordingly after vote? Yung muna. Pangalawa, sabi nila, the burden of proof lies with the prosecution. Again, that's not debatable. That is, pero ang hindi nila sinasabi, yung burden of evidence shift. Pag nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nag-present at hindi nila sinasagot, dapat sila yung matatalo doon sa exchange na yun dahil the burden of evidence has already shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, Jack, Ninia, kung mapapansin niyo, parang 9 hours yata na kinu-cross-examine yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video. Na sa akin palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon, hindi naman dinedeny ng defense na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit yan. Nagsabi ng common exhibit na minarkahan din ng

0: o lahat ng bawat Pilipino, meron bang ganitong pagkakataon na mag-explain at mag-scrutinize ng mga ebidensya.
1: Mm-hmm. Opo. Okay, Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para nervusin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand?
0: Well, buti nga ngayon may antics na sila kasi last week yung antics nila hindi naging effective yung parang prepared bloodbath. Bludgeoning daw. Bludgeoning. In this bludgeoning, my head is bloodied but unbound, di ba? Eh kung ako yung defensa doon na abogado, magiging uncomfortable ako doon sa reference. Kasi ang pinapakita na ngayon, propensity niya to resort to violence. Yung nag-hire siya ng assassin, ang sabi ng opening statement ni Congressman Art Defensor, pa yung violence na ganyan ng ating mga anak na ngayon ay pinaparusahan pa yung mga minorita dahil may ginagaya silang violence. No? Parang na-affirm pa yung tendency niya to resort to violence. Tapos ngayon na naman, yung antik niya, pag yung intay, kung pwede tayo doon, eh, yung pag iya-attack sa kanyang pangalan. So I am certain pa yung classic messaging antics ito. Pero sa akin palagay, when they're messaging, yung mga reference nila, hindi effective. But in fact, private,
1: Medyo po nawawala po kayo, Attorney. Baka yung signal niyo po.
2: Medyo nawawala-wala lang po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Mukhang inaayos yung ano mo, inaayos muna yung signal. Pero tama ka doon, partner, no? Biglang sumulpot itong si Zulaika Lopez.
1: Uh-uh.
2: Pero kung tusin na, kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag eh. Pero nadrag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense.
1: Kaya pinapatawag siya ngayon as a witness ng prosecution, ha? Tama?
2: Oo,
1: di ba? So ang tawag daw doon, hostile witness.
2: Oo, yun nga. Yun, actually, yun
1: tanong
2: nga
1: natin, ano ibig sabihin nun?
2: Ng hostile
1: kasi
2: witness.
1: Kasi alam mo naman, ngayon pa lang, hindi pa siya witness, hostile na siya.
2: Mm-hmm.
1: Which is to be expected kasi naman syempre, di ba? At kanina nga sinasabi ni Attorney Dino, yung tungkol sa assessment niya sa first 3 days. Or ng impeachment trial, kumbaga wala rin koneksyon yung dami ng boto ni VP Sara doon sa trial ngayon. Ano naman ngayon kung nakakuha siya ng ganong karaming boto.
2: Diba?
1: Tsaka parang narinig ko rin si Attorney Dino, sinasabi nila na medyo magaspang yung mga opening statement, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga hindi mo kakampihan, imbisa kampihan mo, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino?
0: Hello?
2: Yes, Attorney Dino.
0: Okay na ba? Mas malinaw na ba ito?
2: Yeah, mas malinaw na po.
1: Okay, much better po.
0: Yun. So yung referencing lang natin, no? Yung referencing lang na bagyo, yung mga antics na ganyan, yung bludgeoning, para bang na-affirm pa nung, sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tandaan natin, ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Ngayon kung ang reference siya, violent. Ang reference niya, bagyong Inday, na para bang krisis. Magpapadalawang isip ka kung ganito ba yung gusto nating klaseng mga opisyal na puro antics at violence ang reference. No? So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga muscle flexing, yabang, lalong-lalo na sa nangyari last week.
2: Yun nga, attorney and partner niya, no? Parang hindi pa sila nadala. Na kaya nga sila napahamak doon sa ginawang threat ni VP Sara. Tapos eto, gumagawa na naman sila ng... masasabi ng iba sa social media ay drama na naman nga at nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakakita nga tayo na kumbaga ng pattern na gano'n talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney?
0: Oo, tsaka ang nakakalimutan yata doon sa Invictus na poem, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Ang sabi bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa'yo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe. Similar ito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. No? Hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault dahil hindi naman nakapagpigil, nagwala, nagtantrums, na

0: conduct unbecoming of a vice president, resorting to violence, promising that there is already a contracted assassin that will murder the president, the speaker of the house, and the first lady.
1: Narinig ko nga ang gumamit doon ng mga, bukod doon sa Invictus, di ba siya, Nelson Mandela, noong nakakulong siya, bloodied but unbound. Pero hindi naman siya si Mandela. No? At iba itong kaso na to. Tungkol naman po...
0: At si Mandela, peaceful ha? Peaceful lagi ang inaano niya, ang ina-urge niya. Pero ito kasi ang ina-urge niya, laging violent. Di ba? So malayong-malayo yung character.
1: Parang competitive, kalaaway, gusto talagang... Pero kasi parang, yun naman po talaga, ang what you expect with the Dutertes. And that's why they became popular in the first place. Kasi may mga ganyan bang rhetorics, di ba? Mga pananalita. Nagustuhan ng taong bayan. Kaya nga, di ba, number one pa rin siya sa survey. Mm-hmm. At marami pa rin siyang fans.
0: Nagustuhan noon ng taong bayan. Pero ngayon, Jack, hindi na siya number one sa survey. Di ba? Yung pinakahuling survey, ang number one, si Lenny Robredo, kasama si Erwin Fulco. No? Kaya nga medyo nagpapanik na eh. Sa akin, napagbigyan yung ganitong style eh. Mm-hmm. And yung ganitong style, nag-resort to 30,000 plus killings, napakaraming confidential funds na binaldas at peak ng flood control scandal noong panahon nila. No? So, ibig sabihin, kumita na yung ganito, and I don't think the people will again want something like this. Kaya nga, bumababa ang trust rating, bumababa siya sa survey, lagapak na, no? Meron ng ibang nangunguna, at siyempre, ang mga bagong botante natin, pinakamaraming kabataan, Gen Z and Millennials, 7 or 8 out of 10 voters will be Gen Z and Millennials in 2020. I don't think this is something that they find cool, interesting, and they know that it's not appropriate.
2: And Attorney Dino, no, kunin ko lang partner kasi kung mapansin mo kahapon, yun nga yung napanood natin sa trial kahapon. Attorney Dino, mula sa isang lawyer, no, ano masasabi mo na hindi na nagkaroon ng redirect ang prosecution? Parang wala na sila kailangan linawin kasi wala naman napatunayan ang defense. Ganun po ba yun?
0: Oh, alam mo, Jack, sa aming mga abogado, pag hindi nag-redirect after an extensive cross supposedly, yung kalaban mo, kabahan ka na. Ibig sabihin, sa palagay ng kalaban mo, walang kwenta yung direct yung cross-examination mo. Ibig sabihin, walang na-damage so much so na hindi niya kailangan magtanong muli. No? So, yan yung nakita ko kahapon eh. Actually, bago pa nga mag-desisyon na sabihin no redirect, nanonood ako kasama yung mga ibang staff noong kinabibilangan ko na nag-watchdog eh. Ang sabi ko, nako, no redirect yan ko, ako yan. Eh yun nga, yun rin ang ginawa ni Attorney Ligutan at ng prosecution. No redirect, ibig sabihin, walang nasira kasi magaling yung witness. Sinabi ng witness kung paano niya pre-reserve yung ebidensya. At in fact, through the prodding of Alan Peter Quetano, sinabi niya pa that the threat is absolute. At yun naman totoo kasi that a threat is a threat. Hindi mo yan pwede lagyan ng konteksto. Hindi mo yan pwedeng lagyan ng anong kahit ang palusot. Pag inisyo mo yung threat at nangako ka na kumuha ka na ng assassin, there is still, that is a crime under our laws and the revised penal
1: code. Okay. At tungkol naman po sa pagiging presiding officer ni Senator Escudero, ano po ang take nyo? How did he handle the trial coming from, well, you know, last year, marami siyang, nawalan siya ng fans. Sasabihin ako lang, quote-unquote, isa siya sa mga hated na politicians last year.
2: Kumbaga redemption arc.
1: Pero ngayon, biglang, wow.
0: Hindi ako sure, ha? Kung
1: ano masasabi mo
0: yan? Hindi ko sure kung redemption arc yung si Chiki, yung kay Jesus Cotero. Again, sabi ko nga kanina sa simula ng interview, I will approach it with cautious optimism. I will let him do his job, pero we will not forget still that he is the reason why this impeachment trial has been delayed. At niyurakan niya yung saligang batas, no? Forthwith lang, minimisinterpret by Rescue pa. But it is what it is. Meron siya ngayon, chance ha, para kahit papano, ipakita na gagawin niya ang kanyang sworn mandate as an impeachment judge. No? So, we should allow him, we should approach it with cautious optimism. No? Pero tandaan natin, this is not about Chief Escudero. Rather, this is about the process of impeachment, accountability, at ibalik natin sa totoong issue, ang totoong issue, yung mga winaldas na pera ng taong bayan, yung unbecoming ng vice president. No? It's also not about Attorney Season. It's not about the prosecution. It is about the evidence available against the vice president.
2: And ito pa ho, yung bukod sa kanina sinabi ni partner, yung punta nga si Zulaika kanina, nung isang araw ay si VP Sara mismo yung pumunta doon sa Senado pero hindi siya nagpakita sa ano
0: nagkasalubong kami, Jack.
2: Nagkasalubong
0: kami. Ano? Oo, pagdating ko, nahawi ako sa dami kagagulong mga media. Nahawi talaga ako ng literal papunta doon sa pader at ang iniisip ko eh sa wakas sasagutin niya na ang mga mga akusasyon, yung pala hindi magpapakita 5 minutes lang.
2: So parang oh, isang,
0: I think pambabastos 'yun sa proseso.
2: Oh, parang isang bagyo, lumihis din siya. Oo, di ba? Hindi nga siya sumagot sa mga reporters po, tama po.
0: Oo, wala talaga. Pero one-liner lang.
2: Pero anong tingin niyo po kasi ako ang sinasabi, partner, ay imi-meet niya ang defense team. Pwede naman niya gawin 'yun a day before or nung gabi or 'yun talaga ba ang nakita niya yung tamang time para i-meet niya ang kanyang defense team or talagang misstatement lang siya na gusto ipakita?
0: It's a show, no? Pero the mere fact na kailangan mo i-meet bigla all of a sudden yung defense team mo. Again, hindi ko sure kung ano na ng mga mensahe nila, parang nagpapanik eh. Eh tama naman na kailangan magpanik kasi ang ganda nung direct examination ni Attorney Likutan. And kahit na yung depensa, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging performance sa cross-examination. Let it be said that I would have expected a better performance.
1: Okay, so, siguro last question na ba? O, ano po yung aasahan natin next week naman dito sa impeachment trial?
0: Oh, next week, no? Si Atty. Zulaika, pag yung indict daw, no? Isasalam siya. So, tingnan natin kasi importante siyang konteksto at ito rin naman sinasabi ng depensa, no? So, isasalang yan. Isasalang rin yung mga investigator tungkol dun sa threat mismo na hindi lamang dun sa video but yung actual intelligence, no? At saka kung paano pa resulta nung investigasyon na to. But overall, tandaan natin, it is the overall fitness of the Vice President to remain in office. Continuing qualification yan. Sa ating palagay, batay sa ebidensya, yung propensity for violence, hindi dapat ganyan ang ating mga matataas na opisyal.
2: Okay, so Attorney Dino, next week ay nandun ka? Mag-watchdog ka ulit sa Senado?
0: Araw-araw.
1: Yes, everyday.
2: Okay, sayang di natin siya makasama.
1: Gusto ko malaman din namin. Curious ako, yung nag-make daw ng scene? Si Attorney, Season. Tama ba?
0: Hindi ko rin nakita eh.
1: Nakita yun?
0: Nag-walk
1: out daw, gano'n?
0: Nag-walk out daw, pero umihi lang naman daw.
1: Okay.
2: Sorry, ito lang yung Attorney Dino, ano naging reaction ni Senator Aimee noong nabanggit na itatapon yung katawan ng kanilang tatay sa West Philippine Sea. Ano ho ba reaction?
0: Nagtataka nga ako kasi kahit na sinong matinong totoong anak, dapat magre-react ng masama kung sinasabi yung tatapon yung tatay ng remains ng tatay mo sa West Philippine Sea. Na, yung mga totoong anak, dapat hindi papayagan yun eh. Pero nagtataka ako kung bakit ganoon si Senator Aimee na para pang hindi apektado sa ganitong klaseng maruming biro.
2: Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sabay-sabay tayong manonood at tututok dito next week. Maraming salamat, Attorney Dino. Mabuhay po.
0: See you again.
2: Okay.
0: Thank you very much.
1: Dinidinig sa Senate Impeachment Court ang kasong grave threats laban kay VP Sara Duterte. Pero paano kung pamilya ninyo mismo ang makatanggap ng pagbabanta? Bilang anak, ano ang mararamdaman ninyo kung pinagbantaan ang buhay ng tatay o nanay ninyo? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi.
3: Siyempre magagalit ako. Kasi magulang ko yan eh. Pagbabantaan mo eh, wala namang ginagawang masama yung magulang.
4: Alamin ko muna kung anong pulat dulog siya, mahirap yung gano'n eh. Magulang mo na yung usapan. Siyempre, magablaan ko na isip mo kung anong magawin mo sa tao.
5: Siyempre magagalit. Pamilya na yung usapan din. Hindi dadala na sa mabuting proseso.
6: Siyempre, matatakot ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Susumbong ko sa mga pulis. Ire-report ko na may nagbabanta sa buhay ng mga magulang ko.
2: Sa ibang balita, naniniwala ang kampo ni later Representative Martin Romualdez na napipilitan lang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na iugnay ang dating House Speaker sa flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Congressman Romualdez, wala namang ibinibigay na anumang ebidensya o pahayag si Bonoan laban sa dating leader ng Kamara. Ito ay kahit mahigit isang taon na ang imbestigasyon. Dagdag ni Fajardo, tila nagiging biruan na lang nila ito dahil wala namang naisasampang ebidensya o kaso laban sa dating House Speaker. Posible aniya na maraming iniisip si Bonoan at kabilang dyan ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Naniniwala ang kampo ng dating speaker na nais lang punan ang tinatawag na malinaw na evidentiary gap laban kay Romualdez. Sa puntong ito, makausap natin ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez. Magandang gabi, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi po sa inyong dalawa at I'm glad to be back.
2: Yes. Attorney Adeno, pwede nyo bang mas explain pa na mabuti? Bakit nyo nasabing parang napipilitan lang ang dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na iugnay kay dating speaker ang flood control scandal?
7: Nasasabi po natin yan kasi kung talagang may alam o talagang may partisipasyon si dating Speaker Martin Romualdez po, ay dapat noon pa o dapat ay sa unang pagkakataon no, na pwedeng sabihin ni dating Secretary Bonoan na may partisipasyon si dating Speaker, ay dapat sinabi niya na noon pa. Pero sa pagkatagal-tagal nga po ng panahon, isang taon na mula nung nagdaang SONA kung kailan isiniwalat yung flood control anomalies ay ngayon lang may pasabi no, na hindi naman galing sa kanya kundi sa ibang kampo na meron nga daw kung ganong binubuong testimonya mula kay Secretary Bonoan.
2: Oo, so nakakagulat po, Bol, kumbaga sa camp nyo na never naman nabanggit noon pero ngayon biglang kinuha daw siya para mag-witness laban kay dating speaker, tama po?
7: Tama po. In fact, ang lahat ng mga nasa ilalim ni Secretary Bonoan noon, sina Undersecretary Cabral, yung mga regional directors or mga district engineers na involved dito sa flood control anomaly or sa ghost flood control projects, ay wala pong sinabi tungkol kay dating Speaker Romualdez. Kaya po lahat yan ay nakakagulat at hindi natin masisisi ang sarili natin na medyo may pagkaduda or may isip ng duda sa mga developments na ito.
2: Pero yun nga Attorney Adeno, parang pagtiningnan mo, may active, kumbaga actively talaga pinipilit nilang iugnay nga si dating speaker dito sa flood control. Kasi matatanda mo, ang dami ng efforts eh. Nandiyan yung 18 Maleta Boys na kesyo may pictures pa nga na ginamit. Then nandun pa nga yung isang item na ginawa ng isang parang digital network na gumagawa pa ng story ang tungkol dyan. And of course, nandiyan pa yung video ni former Congressman Zaldico. Bakit kaya ganun sila ka-prosigido na iugnay ito sa kay dating speaker?
7: Well, ang nakikita namin pong paliwanag dyan ay napakadali po kasing ipukol ang sisi no, kay dating Speaker Martin Romualdez dahil alam naman ng lahat no, or alam naman ng buong bayang Pilipinas na siya po ay malapit no, sa unang pamilya. Siya ay isang malapit na kamag-anak, pinsang buo po ng ating Pangulo. Mm-hmm. Kaya siguro, yan ay napakadaling magduda na may kinalaman dito sa flood control. At syempre, parang mas magandang pakinggan na ang pinsan mismo no ay involved dito.
2: Mm-hmm. And ito, yung may mga na-interview kami over the past couple of days ng mga abogado na kine-question po yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Bonoan. Sinasabi nga nila na dapat bilang state witness, dapat ikaw yung hindi naman least guilty. Ano ho ba yung tamang term po doon? Para maging state witness ka.
7: Opo, at the very minimum po, dapat hindi ikaw ang most guilty, yeah, no? Oh. Hindi ikaw yung parang principal sa lahat ng ito. Yeah. Kasi kung mapapansin po natin, tatlong taon po na umupo na Secretary of Public Works, si dating Secretary Bonoan. In fact, halos lahat na ng mga na-involved na DPWH personnel dito ay ginawa ng state witness, no? Siya ang kahuli-hulihan. So sila po ang nasa gitna. Sila ang nasa sentro, sila ang inakasahan na may direct participation sa lahat ng ito. Lahat ng mga prosesong ito, sila po ang nag-aprubay. Hindi naman lalabas ang pera para bayaran or mag-certify halimbawa na kumpleto na yung project kung hindi naman sinabi ng kagawaran ng DPWH. No? Hindi mababayaran itong mga contractor na ito or mga ghost contractor na ito kung hindi autorisado ng DPWH. At wala pong kinalalaman yung dating speaker dyan sa pag-release ng pondo na yan. In fact, yung bidding process, as nasabi ko na nga noon pa, lahat po yan ay nasa DPWH, no? Pati pagkontrata at pagdeklara kung sino nung nanalong winning contractor, sila po lahat iyan. So, napaka layo po sa proseso ni dating Speaker Martin Romualdez. At lumalabas na pinaka-guilty dito itong mga nasa DPWH po kasi sa kanila ang proyekto nang gagaling. Kaya nakapagtataka at syempre legally, no, ang requisite sa pagiging state witness, medyo alanganin po na i-qualify natin si Secretary Bonoan as a state witness, not he being not the, well, he being, no, at least, well, dapat least guilty or not the most guilty.
2: And siguro, huling tanong lang po, Attorney Ade, ito nga, gagamitin nga yung 18 Maleta Boys dyan sa, ano, sa magiging case po ng ombudsman laban kay dating speaker. Pero hindi ba makakasira ito doon sa case? Kasi pabago-bago ng statement itong mga Maleta Boys na ito. Kumbaga, may question na sa kanilang credibility.
7: Yun nga po, isa pang problema namin niyan kasi nga mismong National Bureau of Investigation po ang nagsabi, no, na walang kredibilidad yung testimony nitong 18 Marines, no. In fact, may mga allegations na nagkaroon ng bayaran ng pera para sila yung magtestigo tungkol sa mga deliveries supposedly ng mga perang ito, no. In fact, marami nang nagpasinungaling dito, kahapon lamang yata may nag-file na naman ng isang senador, no, I think si Senator Tulfo, ng libel complaint because of these allegations kasi napabago-bago, minsan binadagdag, minsan may binabawas. Kaya kami po ay nagtataka, parang tila bagay ombudsman na lang ang naniniwalang may some credit, no, or may some merit to the allegations of the 18 Marines.
2: Curious lang ako, Attorney Fajardo, kung marami nga mga congressman, mga mambabatas ang nagsampa laban dito sa 18 Maleta Boys, si former speaker ho ba or yung camp nyo po ba yung nagsampa din ng reklamo or plano nyo po ba magsampa ng reklamo?
7: Well, at this time po, no, dahil ito po ay on its face medyo nakakatawa at hindi ka panipaniwala, hindi pa naming naiisipang magsampa, no. Pero syempre, that is an option that remains to be an option. Eventually, kung tingnan natin mo paano, how it will unfold. But syempre, ang aming paninindigan ay ito po lahat ay kasinungalingan at wala pong involvement sa kahit anumang anomalous project sa flood control ang dating Speaker Ramon.
2: Okay, nako, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo.
7: Magandang gabi po at maraming salamat uli sa pagkakataon.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: Kayo ay nanonood sa ERTV Prime.

0: 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Ramdam pa rin ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa trabaho ng mga Pilipino. Bahagya kasing tumaas ang unemployment rate noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Mayo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ito sa 4.8%, mas mataas sa 4.7% noong April. Katumbas ito ng 2.5 milyon na Pilipino na walang trabaho mula sa 2.41 milyon noong April.
4: Malaki ang pagbaba ng number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial, yung reduction year on year.
3: Halos 1 milyon sa mga nawalan ng trabaho, mga nasa pagtatanim ng bigas at mais.
4: Impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no? Papasok.
3: Bukod dito, nabawasan din ang mga empleyado sa domestic services gaya ng mga kasambahay at driver. Ayon sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa global oil crisis.
5: Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan.
3: Ang good news, bumaba ang underemployment o yung mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 40 oras kada linggo sa 12.2% mula sa 15.2%. Ibig sabihin, maaaring gumaganda ang kalidad ng trabaho sa bansa kaya't nabawasan ng bahagya ang mga naghahanap ng dagdag pagkakakitaan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa ibang balita, naglunsad ang Quezon City Government ang panibagong underground detention basin bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Inday na tinitingnang magpapalakas din ng southwest monsoon o habagat. Binuksan ang proyekto sa bagong basketball courts sa Gloria 2 Subdivision, Barangay Tandangsora na dinisenyo bilang isa sa mga tugon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, katumbas ng halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool ang detention basin sa ilalim ng court na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ito na ang pangalawang underground detention basin na itinayo ngayong taon kasunod ng binuksan sa Barangay Santa Monica, Novaliches.
2: Naka-alerto na ang lalawigan ng Pampanga sa posibleng pagbaha dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
7: Nakulimlim na panahon na may manakanakang pag-ambon ang nararanasan mula pa kaninang umaga sa lalawigan ng Pampanga. Bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa lalawigan, hinihila naman ito ang habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang matitinding pagbaha sa Pampanga dulot ng pag-ulan. Gayunman, tuwing hapon ay nakararanas ng high tide ang ilang lugar na nagiging sanhi ng pagbaha sa mga mabababang kalsada, partikular sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at palaisdaan. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang hangganan ng mga bayan ng Makabebe at Masantol na ilan sa pinakamabababang lugar sa lalawigan. Pangamba ng mga residente na kung magsabay ang malakas na pag-ulan at high tide, maaari itong magdulot ng mas matinding pagbaha. Sa isinagawang coordination meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilatag ng pamahalang panlalawigan at mga partner agencies ang kanilang mga paghahanda. Kabilang dito ang stockpiling ng relief goods, pre-positioning ng heavy equipment at rescue equipment, gayon din ang pagtatalaga ng mga responder at iba pang kinakailangan resources. Samantala, muling nagpaalala si Pampanga Governor Lilia Pineda sa publiko na agad lumikas kung kinakailangan at unahin ang kaligtasan ng bawat pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang napanatili ng bagyong Inday ang lakas nito. Huling namataan ang bagyo 780 km silangan ng Apari, Cagayan. May lakas ng hangin na 165 km per hour at magbugso hanggang 205 km per hour. Kumikilos ito kanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at ng northern at central portions ng Catanduanes. Apektado naman ng pinalakas na habagat ang nalalabing bahagi ng bansa hanggang Sabado.
2: Isa ang patay at daan-daan ang apektado sa baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa pinalakas na habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
8: Isa ang kumpirmadong patay matapos ang malawakang pagbaha at landslide sa ilang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon gabi nitong Miyerkules, Hulyo 8 hanggang kaninang umaga, Hulyo 9. Ayon sa CDRRMO Malaybalay, tinangay ng rumaragas ang tubig ang 50 anyos na biktima nang subukan nitong tumawid sa ilog para kunin ang kanyang alagang hayop. Sa ngayon ay daan-daan pang mga residente sa lugar ang apektado ng pagbaha mula sa dalawang barangay.
9: Ang affected na lang mga barangay nga na ay mga i-evacuate na to, isang barangay Violeta which ay 201 ka families o si Maya nga na ay napulo ka families nga wala pa nakabalik sila tagsa-tagsa pa ni Malay to. 211 ka families ang evacuation center o total is 662 ka tagsa ka barangay.
8: Samantala, naantala naman ang pagdalo ng mga estudyanteng ito ng MSU Maguindanao para sa kanilang graduation dahil sa baha. Kailangan pa nilang sumakay sa military truck upang makarating sa kanilang paaralan. Sa isa pang video, isinakay na lang sa backhoe ang mga residenteng ito ng Camp Bader sa Talayan, Maguindanao del Sur upang makatawid dahil din sa malawakang pagbaha. Binahari ng ilang paaralan sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur at parang sa Maguindanao del Norte. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorista sa barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon matapos gumuho ang lupa sa National Highway ng Talaingod, San Fernando Road. Bagamat ginawa na ang clearing operations, ayon sa DPWH, posibleng umabot pa ng isang linggo bago matapos ang operasyon. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Kritikal ang siyang tauhan ng Bureau of Fire Protection at kasama niyang babae matapos silang tambangan ng mga armadong lalaking sakay ng motorsiklo sa Lanao del Sur kagabi. Papuntang Malabang, Lanao del Sur ang mga biktima nang bigla silang harangin at pagbabarili ng mga suspect bandang alas 7 ng gabi. Kinumpirma naman ni Bangsamoro Regional Police Office ang insidente at sinabing patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman at ang motibo sa likod ng pananamba. Copycat phenomenon, ganito inilarawan na ng Department of Education ang pagdami ng insidente ng karasan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, mayroon nang naiulat na school violence bago pa man mangyari ang Tacloban incident, ngunit naging mas madalas ito pagkatapos ng pamamaril noong June 22. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education, inisa-isa ni Senator Bam Aquino ang pagtaas ng insidente ng karasan sa mga paaralan tulad ng bomb threat, stabbing at pagkadiskubre ng mga baril. Ayon kay Aquino, nakapagtala ng 12 school violence sa loob lamang ng 20 araw. Isinusulong ng komite ang pagbuo ng School Safety Act na layong mabawasan at matigil ang anumang karasan sa mga paaralan.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
0: This is FM Radio.

0: pamilya.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, habagat na pinalakas ng bagyong Inday na nanalasa sa ilang lugar sa Mindanao, daan-daan, inilikas, lalaki, busbuhay na sinuong ang rumaragasang sapa. Batanes, binabayo ng malalaking alon, national at mga lokal na pamahalaan, alisto na sa bagyo, alamin ang update sa sama ng panahon. Lalaking bibili lang ng almusal, patay sa sagasa sa Kalamba.
2: Ambulansya! Ubus na yung dugo!
1: Tricycle driver, pinagsasasaksak ng kapitbahay habang natutulog, patay. Hiwalay na rumble, sumiklab sa pagitan ng mga kabataan, apat sugatan. Senador Dante Marculeta, sinilbihan ng isa pang warrant of arrest. Asia superstar Catherine Bernardo, may kakambal na?

0: Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa Bagyong Intay. Puspusan ang paghahanda ng lahat ng local at national governments, pati na rin ang mga residente ng ilang probinsyang posibleng maapektuhan ng Bagyong Intay. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Ilipat na ng mga guro ng mahataw-batane sa mga gamit sa eskwela sa mas mataas na lugar para hindi abutin ng tubig sakaling bumaha dulot ng pag-ulang dala ng Bagyong Intay. Nilagyan din ng plywood ng mga pulis ang mga bintana ng paaralan bilang proteksyon sa malakas na hangin. Nilinis naman ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang silid-aralan na ito sa bayan ng Itbayat na magsisilbing evacuation center na mga kinakailangang ilikas. Ang kalimitang malalaking alon at malakas na hangin sa Balugan Boulder Beach sa Basco mas pinalala pa ng bagyo ngayong Huwebes na umaga. Higit 2 metro ang tinatayang taas ng alon at halos walang tigil ang paghampas ng tubig sa dalampasigan. Naging maagap din ang mga mangisda ng Bato Catanduanes at inilipat na rin ang kanilang mga bangka sa mas mataas na lugar. Kasama sa mga unang isinailalim sa wind signal ng bagyo ang Catanduanes. Ang ilang bahay sa Hinitligan sa bayan ng Baras, pinasok na nga ng tubig dagat. Ngayong Huwebes, ipinakita ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakahandang family food boxes na ipamimigay sa mga maapektuhan ng bagyo. Hindi gaya dati, hindi nakasama rito ang instant noodles. Lamanan ng bawat kahon ang 6 na kilong bigas, 4 na dilatang tuna, 2 dilatang sardinas, 4 na lata ng corned beef, may kape at soup powder.
3: Sabi ng DSWD, bukod sa mga modular tents na kalimitang makikita sa mga evacuation centers sa tuwing may bagyo o paglindol, magdi-deploy na rin ang kagawaran ng mas malalaking tents na gaya nito. May bubong at may sahig na rin para kahit papano'y gawing mas komportable ang ilang araw na pananatili ng mga evacuees sa mga evacuation center.
2: Kanya-kanyang paghahanda din ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Nagpaalaala rin si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga residente.
4: Kung kailangan natin mag-evacuate, huwag na ho natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka pa lang tayo lilikas. Sabagat delikado yan para sa atin, delikado rin yan para sa mga magre-rescue sa atin.
2: Dagdag steel grating naman ang inilagay ng Department of Public Works and Highways sa Araneta Avenue sa Quezon City para mas mabilis humupa ang pagbaha. Hinikayat din ng MMDA ang mga mall operator na mag-alok ng libreng overnight parking sa publiko simula Huwebes ng gabi hanggang sa makalagpas ang Bagyong Intay.
5: Ililibre po nila ay yung, kunyari, nagsira sila ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Yun po, libre. Pero yung starting 6 ng umaga siguro or ano,
6: may bayad.
5: May bayad na po. Lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa lugar na binabaha, mag-park na po dito sa ating mga malls.
2: Naka-full alert na rin ang Philippine Coast Guard. Nagpatupad na rin ng no-sale policy sa mga karagatang apektado ng bagyo.
7: Ang pangunahin po natin iniiwasan ay itong tinatawag po natin na maritime incident.
2: Ang Philippine National Police, naka-heightened alert na rin at handang rumisponde kung kakailanganin. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Walang pasok bukas, Hulyo at Gis, sa mga susunod na lugar dahil sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Intay. Sa Calabarzon, walang pasok po sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa mga bayan ng San Jose at Alitagtag sa Batangas. Sa bayan ng Noveleta sa Cavite, lilipat sa alternative learning mode ang mga klase. Maging sa San Pablo City sa Laguna, kanselado naman hanggang Sabado. Wala na rin pasok all levels, public and private sa probinsya ng Aurora. Sa Ilocos Region, walang pasok mula daycare hanggang senior high school sa Basista, Pangasinan. Sa Visayas, partikular sa probinsya ng Antique, wala ng face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paralan. Maging ang schoolwork sa mga bayan ng Aninii at Libertad. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa mga bayan ng Barbaza, Bugasong at Hamtik. Gayon din sa La Castellana sa Negros Occidental. Sa Mindanao naman, wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa Iligan City, Lanao del Norte.
6: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula Tandansora, Quezon City. Ariel, kailan mararamdaman ang epekto ng habagat sa Metro Manila at nasa na ngayon ang bagyong Inday?
8: Karen, alam mo, nararamdaman natin sa Metro Manila yung epekto ng habagat, yung pagbugso muna ng hangin, pero yung paulan ay posibleng bukas pa magsimula at mas lalakas sa Metro Manila pagsapit ng weekend. Nasa gitna pa rin ngayon ng karagatan, dyan sa ilagang bahagi ng Philippine Sea, ang bagyong Inday na posibleng kumilos palapit dyan sa may Batanes bukas araw ng Biyernes. Huli pong namataan ang bagyong Inday sa layong 780 kilometers silangan ng Apodi, Cagayan, alas 4 yung ngayong hapon. Bahagya itong humina pero nasa typhoon category na rin, taglay ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at may pagbugso hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Bago ang paglapit ng bagyo, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at Northeastern Mainland Cagayan kung saan inaasahan po ang masungit na panahon bukas. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern parts ng Mountain Province at ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora at Northern at Central Catanduanes kung saan naman nararamdaman ang pagbugso ng hangin. Hindi pa rin inaasahang tatama ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas at magtutuloy-tuloy ang pagkilos nito pahilagang kanluran hanggang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Hindi lang extreme northern Luzon ang maaapektuhan ng bagyo dahil tuloy-tuloy ang paghila at pagpapalakas nito sa habagat kahit makalabas na ito ng PAR. At halos buong bansa ang makararanas ng pagbugso ng hangin habang sa kanlurang bahagi naman ang mas magiging maulan hanggang sa weekend. Posible po ang malalakas hanggang matinding pag-ulan na pwedeng magdulot ng malawakan at peligrosong mga pagbaha at pagguho ng lupa na banta sa buhay. Dahil dito, posible ang forced evacuations, pinsala sa mga pananim, ari-arian at infrastruktura, suspensyon ng pasok sa eskwela at trabaho, at pagkaantala ng biyahe sa kalsada, dagat at himpapawid. Kaya kapamilya, magplano, maghanda, tumutok sa update sa lagay ng panahon, at makinig sa local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 10 sa Mindanao, malakas hanggang matinding ulan ang aasahan sa umaga at tanghali sa Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. Tanghali naman hanggang oras ng hapunan, mabababad sa matinding ulan ang Sokcergen, Maguindanao at Davao de Oro at maulan pa sa Davao Region pag lumalim ang gabi. Matinding ulan din ang hatid ng habagat sa Western Visayas at Negros madaling araw hanggang umaga at may aasahan ding malalakas na ulan sa Cebu at Eastern Visayas umaga hanggang tanghali. Lalakas muli ang ulan sa Panay, Guimaras at Negros mula hapon at maulan din sa Eastern Visayas sa gabi. May kalat-kalat na ulan naman sa Palawan pero hapon hanggang gabi pa yung mas maulang panahon sa northern part ng province kasama ang Puerto Princesa City. At sa Luzon, babayuhin din po ng malalakas na hangin at ulan ng bagyong Inday ang Batanes at malakas ang paulan ng habagat sa umaga sa Occidental Mindoro at meron na rin mga pag-ulan sa Central Luzon at Calabar Zone sa tanghali. May malalakas na ulan sa hapon sa Mindoro, Masbate, Bataan, Cavite at Batangas at hanggang gabi meron pang malalakas na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman po sa Metro Manila, maulap at may mga pagbugso ng hangin buong araw bukas at aasahan din yung kalat-kalat na mga pag-ulan na medyo may kalakasan siguro sa umaga at pagkalubog ng araw. Karen, narito ako ngayon sa isang basketball court sa Gloria 2 Subdivision sa Tandansora, Quezon City. At hindi lang ito ordinaryong covered court, no? Bagong bukas ito dahil sa ilalim ito ay merong underground water detention facility. Ito ay ang kanyang purpose ay kapag malalakas ang buhos ng ulan, maiimbak dito pansamantala ang tubig para maiwasan ang pagbaha. Kayang mag-imbak ng pasilidad na ito ng 1.3 million liters na tubig. Katumbas po yan ng kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool tulad ng Amoranto Swimming Pool. Kapag nabawasan na yung mga pag-ulan, sakalang ilalabas gamit ang dalawang malalakas na pump dito din sa pasilidad patungo sa isang malapit na creek dito lang din malapit sa Gloria Street or Gloria Avenue at Tandansora, Quezon City. Bukod sa underground detention facility, ay meron ding dalawang malaking rainwater harvesting tanks dito na kukuha ng tubig mula sa bubong ng basketball court at yan ay pwedeng gamitin no para sa pagdilig ng mga pananim dito at paggamit din ng flush dyan sa banyo. Isa lamang ito sa dalawa na nakakabukas lang no na water retention facilities sa ilalim ng basketball court sa Quezon City na bahagi ng master plan or ng drainage master plan ng Quezon City na gusto sanang i-address itong pagbaha sa lungsod. 12% ng land area ng Quezon City ang inaasahan na lantad sa mga pagbaha at plano ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na mas maparami sana yung ganitong posibilidad para nga medyo mabawasan yung mga pagbaha kapag tuloy-tuloy at malakas ang buhos ng ulan. Lalo ngayon, nasa panahon na tayo ng habagat season na sabi ng PAGASA ay mas magiging maulan dahil sa umiiral na El Nino. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon at mula rito sa Tandang Sora, Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
6: Ariel, yan ang tunay na masasabing multi-purpose, di ba? Napakaganda niya na magandang ehemplo para sa ibang mga lugar. Binanggit mo ang baha. Dapat ba maghanda ang Metro Manila sa posibleng pagbaha?
8: Alam mo Karen, tama ka no, ito ay magandang initiative ng local government na pwedeng gayahin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.

0: service. Nagkaayos na rin ang dalawa sa harap ng pulis at ng kanilang mga magulang.
1: Patay ang isang lalaki matapos ma-hit and run habang tumatawid sa pedestrian lane sa Calamba, Laguna. Ang biktima, bibili lamang sana ng almusal para sa pamilya. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
2: Dahan-dahang tumatawid ang lalaking ito sa pedestrian lane sa barangay Makiling, Calamba City, Laguna, madaling araw noong Martes. Huminto pa siya para padaanin ang paparating na truck nang bigla na lang banggain ng humaharurot na puting utility van. Sa lakas ng impact, tumilapon at nakaladkad ang lalaki ng van na dire-diretso lang ang andar.
3: Nandito tayo mismo sa pedestrian lane kung saan nangyari ang insidente. Kung nyo mapansin, mabilis ang patakbo ng mga motorista sa bahagi ito ng kalsada na National Highway palabas ng SLEX. Doon naman, sa may poste na yon sa aking likuran, tumalsik ang biktima matapos mabundol ng utility van.
2: Agad namang rumisponde ang rescue team matapos humingi ng saklolo ang isang concerned citizen.
4: Nadadnan po ng ano natin na makasama po natin is nasa gilid po siya ng kalsada. Nakadapa po. Wala na po siyang malay.
5: Malayo tinalsikan kasi din sa gitna talsik siya doon. Nakalatkat siya. Pagdating ko dito, nakadapa na.
2: Dead on arrival sa ospital ang lalaki dahil sa matinding pinsala sa ulo. Kita naman sa isa pang kuha ng CCTV ang pagdaan ng tumakas na utility van sa tapat mismo ng barangay hall.
6: Nagkanta ka sir kami ng backtracking ng CCTV sir. Galing si sir ng Katangas papunta sir ng Calamba City. Possible sir na SLEX sir papuntang Star Toll sir or papunta sir siya ng Pamanila. Nag-request na kami sir ng CCTV para makita namin sir yung ano yung plate number sa CCTV sa SLEX sir. Para sir matrace agad namin sir yung location at sino may-ari. Hindi namin titigilan nito sir hanggat mahanap namin at mapanagot sir at makasuhan.
2: Hindi makapaniwala ang mga kaanak mula Bicol sa sinapit ng biktima na nakipagsapalaran sa Laguna bilang factory worker. Naulila niya ang dalawang anak. Bibili lang sana ng almusal ang biktima nang mabangga ito.
7: Gusto lang namin ho, mahuli yung gumawa nun. Sumuko ko lalawa at panagutan yung ginawa. Dinami na kalain eh. Oh. Sobrang bata pa.
2: Mahigpit na ang pagabantay ng otoridad sa pedestrian lane para hindi na maulit pa ang insidente. Ibinyahin na pauwi ng Bicol ang labi ng biktima habang nagkaabot naman ng tulong ang kumpanyang pinagkatrabahuan nito at ang Calamba LGU sa naiwang pamilya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang dalawang tuta matapos paulit-ulit na ibalibag ng may-ari nito sa sementadong sahig sa Barangay San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija. Nakuna ng video ang pangmamalupit ng lalaki sa kanyang mga alaga noong Sabado ng hapon. Ayon sa kapitbahay ng lalaki, nagkaalitan sila ng may-ari ng mga tuta matapos ireklamo ang pagdumi ng mga aso sa kanilang lugar. Pero ang napagbunto na ng galit ng lalaki ay ang kanyang mga tuta. Depensa naman ng lalaki, binato siya ng tiles ng kanyang kapitbahay. Rumisponde ang Bataan Animal Welfare Society sa lugar, pero hindi na natagpuan ang labi ng mga tuta dahil itinapon na umano ang mga ito. Iniligtas na lamang nila ang mga natitirang alaga ng lalaki. Wala pang inihahaing reklamo sa pulisya tungkol sa insidente, pero nakikipag-ugnayan na ang isang animal rights group para sa posibleng legal na hakbang.
8: Nauwi sa pagkakadiskubre ng umano'y illegal na online sabong operation ang pagtugis ng mga otoridad sa isang wanted person sa Negros Occidental. Apat ang arestado sa operasyon ng mga pulis. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
9: Sinalakay ng mga tauhan ng Negros Island Region Police Office ang isang game farm sa barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental nitong Miyerkules. Manhunt operation sana ito para sa isang wanted person sa probinsya. Pero illegal na online sabong din ang natisod ng mga pulis. Tumambad sa kanila ang daan-daang panabong na manok. Ang iba sa mga ito, patay na matapos matalo sa sultada. Nakita rin ang ilang gamit sa sabong gaya ng mga tari at iba pang parafernalia sa sugal. Natagpuan din ang Animoy Studio na ginagamit para kunan ng sabong bago i-broadcast.
10: Mayroon tayong intelligence information na isang most wanted person ay nagtatago dito sa farm na to. He is pretending to be one of the workers doon sa farm. Kaya ang ating team at nung sila ay papunta na doon, ay bigla na lang nagtakbuhan yung mga tao. So, noon pala, hinabol ng ating mga pulis, nakita nila na meron palang ongoing na online sambong dun sa area.
9: Apat ang naaresto sa operasyon matapos tabigong makapagpakita ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang kanilang online sabong operation. Nakatakas naman ang wanted person na orihinal na target ng operasyon. Inaalam pa rin kung sino ang may-ari ng farm. Maharap sa reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga naarestong suspect. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita naman, na-discovering may mataas na bad cholesterol. Si Senator Rodante Marcoleta na maaring magdulot ng pagbabara sa mga ugat ayon sa PNP General Hospital. Samantala, naisilbi na sa mambabatas ngayong Huwebes ang isa pa niyang warrant of arrest. Kaugnay naman sa pagtanggap umano ng mga regalo o pabor bilang opisyal ng gobyerno. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
11: Naisilbi na ngayong Huwebes ng umaga ang isa pang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa paglabag sa Presidential Decree 46 o yung nagbabawal sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo o pabor.
12: We immediately dispatch yung mga personnel ng CIDG to verify and validate such news and yun nga, nalaman natin that it was already served by the Sheriff of the Sandigan Bayan. So, ito is available for 30,000.
11: Naisumite na rin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Sandigan Bayan ang mga hiniling nitong dokumento kaugnay sa pagkaka-aresto kay Marcoleta.
12: Actually, noong July 6 pa lang, nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya, lahat, fingerprint, yung certificate of detention, and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday upon receiving yung directive from Sandigan Bayan.
11: Ayon naman sa PNP General Hospital, nakumpleto na ngayong araw ang blood chemistry results ng mambabatas. Lumabas dito na mataas ang kanyang bad cholesterol o indikasyon ng dyslipidemia.
13: Pwede po magbara po yun sa mga ugat-ugat po. Pwedeng magkaroon ng deranged sa blood flow po natin.
11: Hinihintay na lamang ang resulta ng 2D echocardiogram para masuri ang kondisyon ng puso ng senador. Ayon sa mga doktor, nakararanas pa rin si Marcoleta ng paminsan-minsang pananakit ng dibdib. Kaya kung ililipat man siya sa detention facility, sinabi ni Bayani na irerekomenda nilang huwag muna siyang isama sa general jail population hanggat hindi gumagaling ang kanyang pulmonya.
13: Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po.
11: Tatlong araw na naka-confine si Marcoleta sa ospital matapos ma-diagnose ng mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease sa cervical spine. Binisita naman kaninang hapon ni Senator Robin Hood Padilla ang kalyadong senador. Higit isang oras din siya na malagi sa ospital. Pagtitiyak ng CIDG, 24/7 ang pagbabantay nila sa ospital at dumadaan din sa kanila ang lahat ng mga request na mabisita si Marcoleta. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Pinatawan ng 1,000,000 pisong piyansa ng Lapu-Lapu City RTC ang kontraktor na si Sara Discaya para sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y 96.5 million peso na ghost project sa Davao Occidental. Ayon sa resolusyon ni Branch 27 Presiding Judge Nelson Leyco, hindi sapat ang mga ebidensyang inilatag ng prosecution para patunayan ang paglahok ni Sara Discaya sa pamimbeke ng mga dokumento o sa pakikipagsabwatan sa iba pang akusado. Inaakusahan ng prosecution ang St. Timothy Construction na pag-aari ni Discaya na nagsinungaling tungkol sa proyekto, partikular sa 30.65% accomplishment rate sa loob lamang ng 4 na araw. Kinwestiyon din ng korte ang pagsisimula ng construction ng proyekto kahit wala pang opisyal na kontratang iginawad ang kumpanya.
1: May kakambal na si Catherine Bernardo? Well, hindi po, kundi wax figure niya sa Madame Tussauds Hong Kong ang isinapubliko ngayong Webes. Samantala, pahinga sa pag-arte ang star magic artist para makipagbakbakan sa ilang bigating Thai actors sa hard court. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
14: Mas malaki at mas matinding bakbakan ang aabangan sa Star Magic All-Star Games ngayong taon. Makakaharap ng Star Magic Basketball Team ang GMMTV mula Thailand sa kauna-unahang international exhibition match ng event, pangunahan ng kuponan ni Gerald Anderson bilang playing coach. Ayon kay Gerald, isa itong bagong hakbang para mas mapalaki pa ang Star Magic All-Star Games at mas mahatira ng kakaibang experience sa mga kapamilya.
15: I think they deserve it, yung mga fans, yung audience, yung supporters ng ABS and Star Magic.
14: Kasama sa lineup si Ronnie Alonte, nabalik hardboard matapos ang halos isang taong pamamahinga sa paglalaro ng basketball. Ipinakilala kanina ang Thai actors na sasabak sa laro kabilang sina AJ at JJ.
16: We researched the game in the internet and we see the creep and we just excited that we are going to play in this game.
17: Really big hall.
16: Yeah. We all excited.
14: Hindi lang basketball ang aabangan ng mga kapamilya.

0: Filipinos, not just here in the Philippines but also globally.
1: Naging emotional din si Mommy Min na nagpasalamat sa pagpili sa kanyang anak na maging parte ng Madame Tussauds.
2: Napaka-swerte. It's another milestone for her, to the career, and also sa mi family.
1: Makikita ang wax figure ni Catherine sa Madame Tussauds, Hong Kong. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: Sa pagpabalik ng TV Patrol, dalawang lalaki pistado sa pagnanakaw ng kable ng kuryente matapos biglang mag-brown out. Hapagat at bagyong Inday, nagdulot na malawakang baha sa Mindanao. At bulkang Mayon sa Negros, muling nag-alboroto. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagpabalik ng TV Patrol!

0: pakipag-areglo ako sa pamilya ng Nabarel.
1: Sila na nga itong mali. Sila pa yung nag-iingay.
0: Hindi yan titigil eh. Mukhang naghahanap ng pera yun para manahimik.
2: Pera kailangan mo. Alam mo, Betsay, matagal na kitang porsyonada. Kung kabataan pa natin, gusto na talaga kita.
3: Markado na ang kalaban.
4: Kita niyo si Tigre, timbrehan niyo kami.
5: Ba't ikipo nga ito?
6: Inaanapa kami ng cutie.
1: You are...
4: Kailangan natin makapasok.
7: Mag-anap kayo na daan para makapasok doon sa bar.
3: Nakapwesto na ang dalawang grupo. Kaya ngayong Huwebes.
8: Hindi mo mukhang pipitsuging si Degato itong kalaban natin. May mga kargada itong kalaban natin. Tapos tayo, wala mo lang tayong dala.
3: Umanda ka na sa malaking gulo.
9: SCA ito! Victor, sa mga taas ng kamay!
3: Coco Martin, Singapore, weeknight, 8 p.m. Patak ng alas 8, humihinto ang mundo ng mga taga-Baklaran dahil sa...
10: Singapore!
11: Nandito kami ngayon sa Barangay Baklaran!
12: At aalamin natin kung anong pinapanood ng Bandang People!
13: Tara na! Nakasuhin
14: na! Suhin mo!
15: Wala mo lang!
16: Suhin lang! Suhin lang! Suhin lang!
17: Suhin lang!
18: Nanonood sila ng Singapore!
19: Singapore! Singapore!
20: Napakaganda
21: ng
22: istorya
21: ng Gabo.
23: Talagang mahal na mahal
22: ko
23: si Gabo.
22: Ah! Kunwari si Gabo, nakatok ngayon dito. Ano ang sasabihin niyo kay Gabo?
3: Maraming salamat sa si Gabo ng inyong support at pagmamahal.
24: Please welcome!
3: Martin's Singapo, 8 p.m.
25: This is FM Radio.
26: FM Radio.
25: Favorite music radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
27: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas.

0: Dalawang patay at daan-daan pamilya ang inilikas sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa bahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. At live mula Cotabato, nagpapatrol Lirio Bompat. Lirio, gaano nakalalim ang baha sa mga apektadong lugar dyan?
1: Karen, hanggang 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar, partikular sa Barangay Tambunan sa Bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Apektado rin ang baha ang Maguindanao del Norte kung saan isang 7 buwang gulang na sanggol ang inilikas sa bayan ng Parang.
2: Baha ang idinulot ng malakas na ulan sa bahagi ng Mindanao simula pa nitong Miyerkules. Isa sa mga naapektuhan ang mga barangay sa Talayan, Maguindanao del Sur. Pahirapan ang pagtawid, lalo't hanggang 4 na talampakan ang lalim ng tubig sa Barangay Tambunan. Pinasok ang mga tindahan at bahay sa Barangay Katibuan, kaya may mga residenteng umakyat sa ibabaw ng mesa. Hirap ding sumuong sa baha ang mga motorista. Isa ang nalunod sa Barangay Tamar.
3: Pilit nila na tumawid pagkatapos natumba sa kwan ng gitna ng ilog.
2: Binahari ng Karatig Bayan ng Gindulungan. Umabot ang baha hanggang sa kalsada. Stranded kagabi ang mga motorista sa Barangay Nituan sa Parang Maguindanao del Norte dahil sa baha. Tanging mga malalaking truck lang ang nakatawid. Puspusan ang paglikas. Kabilang sa inilikas ang 7 buwang sanggol. May mga silid-aralan na nasira ng pasukin ng baha. Nailigtas naman sa Romaragas ang tubig ang 2 guro sa loob ng Ruth Manion Babaw National High School.
4: Dahil sa mababa yung lugar ng Magsaysay, yun talaga yung severely affected barangay. Meron kami mga evacuees na sa 2,000 or less na individual.
2: Puspusan ang pagbabantay sa mga lalawigan ng Maguindanao dahil patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Rumagasa naman ang baha sa Barangay Palimbang Sultan Kudarat. Kinailangang ilikas ang mga residente sa Barangay Kulobe at Kulong-Kulong. Pati sementeryo, pinasok ng baha. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para sagipin ang mga binahang residente. Sa Santa Clara sa Calamansig, pahirapan ang mga residente at motorista dahil binaha ang kalsada dahil sa patuloy na pag-ulan. Binahari ng bahagi ng Maitom sa Rangani Province. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Barangay New La Union. Kahit delikado at rumaragasa ang ilog, may mga nangahas tumawid sa manipis na hanging bridge na ito. Buwis buhay namang sinuong ng lalaking ito ang malakas na agos ng tubig sa Barangay Ticolab. Bit-bit niya ang bag na may lamang gamit ng kanyang pamilya. Ligtas naman siyang nakatawid sa Sapa. Umapaw din ang Sapa sa Datal Bukay Glan sa Rangani Province. Pahirapan tuloy ang pagtawid. Patay naman ang isang lalaki matapos tawirin ang baha para sagipin ang alagang baka sa Malaybalay City, Bukidnon. 5 barangay ang binaha roon.
1: Karen, katitila lang ang ulan dito sa Cotabato City at sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ay tuloy sa ngayon ang paghangus ng ulan. Nakausap natin kanina ang PDRRMO ng Maguindanao del Sur at sinabi nito na palalawigin hanggang bukas ang suspension of classes sa lahat ng antas ng paaralan sa lalawigan at sa Lunes na magre-resume ang pasok sa lahat ng antas sa buong probinsya. Nakausap din natin kanina yung PDRRMO at dagdag nito na magdidepende sa mga LGU na hindi nakaranas ng pag-ulan at pagbaha kung ililift o palalawigin yung suspension of classes. Ang Maguindanao del Sur, Karen, ay binubuo ng 24 na mga bayan at 10 dito yung apektado ng baha kung saan mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Sa Maguindanao del Norte naman, nakausap natin kanina si Governor Dato Tucau Mastura at sinabi nito na i-assess ngayong gabi kung magtutuloy yung buhos ng ulan hanggang bukas at posibleng palawigin yung suspension of classes. Karen?
0: Lirio, matanong ko lang, no, mukhang humupa na ang tubig baha. May mga pamilya ba na kinailangang lumikas, pumunta sa isang evacuation center?
1: Yes, Karen, particular dito sa bayan ng Parang, 2 barangay yung labis na apektado at inilikas na yung nasa 2,000 na individual. Nasa mga evacuation center ang mga ito, may nasa gymnasium at sa isang simbahan sa Barangay Magsaysay ng bayan. Karen.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat.
5: Bistado ang pagdinakaw ng mga kable ng kuryente ng dalawang kawatan nang biglang mag-brown out sa apartment building sa Quezon City na kanilang ninanakawan. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
6: Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong Martes nang mahagip sa CCTV ang lalaking ito na hinihila ang kable ng kuryente sa isang apartment building sa barangay Greater Fairview sa Quezon City. Ilang beses na pabalik-balik ang lalaki na may kasama pang isang lalaki na may bitbit na puting sako. Hindi tinigilan ng lalaki na hilain ang kable hanggang sa maya-maya pa naglakad na sila paalis.
7: Itong caretaker, sinabihan siya ng mga tenant na brown out, walang ilaw sa buong apartment. Ang unang ginawa nitong caretaker is tiningnan yung CCTV footage. May nag-aakyat bahay sa kanila, hinihila yung mga wire na yun ang nag-cause ng brownout sa buong apartment.
6: Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad nang malaman ang pagnanakaw at naaresto ang dalawang suspect sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Holy Spirit nitong Miyerkules ng madaling araw.
7: Kitang-kita yung mukha. Yun, doon na tayo nag-umpisa, forward tracking. At saka nagtanong-tanong na rin sa mga kapitbahay at saka sa mga ibang nandun sa area din. At mayroon isang concerned citizen na naging informant namin na nakilala tong suspect natin.
6: Naibenta na sa junk shop ang mga ninakaw na kable kaya hindi na na-recover ng PNP.
7: Ang pagbenta daw ng wires na ganon, mga ganon ang mga kapal na wires is 400 yung isang kilo. Ibig sabihin, kung 900 nila na benta, more than 2 kilos yung bigat ng nakuha nila lahat.
6: Inamin ng dalawa ang pagnanakaw.
8: Wala na po sa kahirapan.
9: Kahirapan lang din po.
6: Mahaharap sa reklamong robbery ang mga suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Patay ang isang tricycle driver matapos pagsasaksakin ng 17 beses habang natutulog sa Rodriguez Rizal. Agad naman ang aresto suspect na kanyang kapitbahay. Nagpapatrol, Christopher Sipson.
10: Flash! Tapos na yung dugo! Tulong!
11: Nakalabas pa ng bahay ang dugo ang lalaking ito na kinilalang si Melvin Gutierrez matapos sa pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay na si alias Jason nitong Martes ng umaga sa barangay Jeronimo Rodriguez Rizal. Nakatayo pa ang biktima hanggang tuluyang bumagsak. Ayon sa pulisya, bigla na lang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima na may bit-bit na kitchen knife at pinagsasaksak ito. Alitan ang ritig ng motibo ng pulisya sa krimen dahil nagkaroon ng dating pagtatalo ang dalawa matapos mahuli ng biktima na tangay-tangay ng suspect ang kanyang tricycle.
12: May mga previous incident po raw na accordingly sinasaway noon na biktima yung suspect dahil ninanakaw nga po yung motor na aktuan mismo ng ano ng biktima
13: na
12: inilalabas dun sa mismong perimeter ng bahay yung ano yung motor. Pwede maging dahilan po yun ng ano ng sama ng loob ng suspect.
11: Inamin ng suspect ang krimen na agad na naaresto ng Rodriguez Police.
14: Hindi po kami nagkaunawaan. Nagtangka po akong nakawin yun. Gustuhan ko lang dahil nablanko na rin po isip ko eh. Ayun na lang po ang gusto kong gawin. Kaya hindi ko na po napigilan. Sana yan, patawarin na ito. At pasensyahan.
11: Labis naman ang pangungulila ng kaanak ni Melvin, lalo na ng kanyang unika iha na si Ashley.
15: Masakit po kasi expect ko po na kasama ko po siya habang buhay. Kasi sabi din daw po niya na hindi daw po niya kaya na kapag wala po kami nila nanay. Paplano na din po si Papa about sa birthday ko. Tapos di po siya makakasama.
16: Sobrang sakit. Parang di ko kaya.
11: Naharap na sa reklamong homicide ang suspect.
12: Kinaswan po natin siya ng homicide at ngayon po ay nasa nakalitin po sa ating custodial facility yung suspect.
11: Tulong ang panawagan ng pamilya para sa pagkapalibing ni Melvin. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
17: Muling nag-alboroto ang Canloon Volcano sa Negros Island na ngayong Huwebes. Ayon po sa Fibox, naganap ang sinasabing moderately explosive eruption bandang alas 7:30 ng umaga. at umabot ng 3 kilometro ang taas ng ibinuga nitong abo. Sabi naman ng ilang residente ng Canlaon City, Negros Oriental, nakarinig sila ng pagsabog pero hindi nila nakitang galing ito sa bulkan dahil natatabunan ng fog ang tuktok nito. Nasa ilalim pa rin ng alert level 2 ang bulkan kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Nasa red alert naman ang Office of the Civil Defense. Umabot sa ilang bayan sa Cebu ang ash fall mula sa bulkan. Sa Cebu City, marami na ang bumibili at nagsusuot ng face mask. Sinuspindi rin ang klase sa lungsod kanina para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi rin naman nakaligtas ang Mactan Cebu International Airport. Natabunan ng ash fall ang runway ng paliparan, kaya't nakansela ang ilang paalis na ang flight. May sumusunod sa yapak ni Olympic gold medalist Heidelyn Diaz na sungkit ng kanyang 15 anyos na pamangkin na si Pinay weightlifter Alessandra Ann Diaz ang gintong medalya. Hindi lang isa, kundi tatlo. Mula sa 2026 IWF World Youth Championships sa Cali, Colombia. Namayagpag si Diaz sa kompetisyon ng snatch, clean and jerk at total. Nakuha pa niya ang dalawang bagong youth world records matapos makapagtala ng 98 kilograms sa clean and jerk at 175 kilograms sa total. Katulad po ni Heidelyn, tubong Zamboanga City rin si Alexandra. At kwento niya, malaki ang naging impluensya sa kanya ni Heidelyn na todo suporta sa kanyang journey sa weightlifting. Gaya ng kanyang tita, pangarap din niyang maging Olympian at mag-uwi ng ginto para sa Pilipinas. Muling sasabak sa training si Alexandra para paghandaan ang posibleng laban sa Agosto at Nobyembre.
0: At susunod, Bangko Sentral ng Pilipinas may payo sa publiko para mapaghandaan ang pagre-retiro. At taas presyo sa petrolyo, nagbabadya na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
9: TZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Ang galing! Pang matagalan!
20: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Malayang Usapan, Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Hinihikayat po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga Pilipino na paghandaan ang pagre-retiro dahil hindi naman anila ganun kalaki ang kasalukuyang buwan ng pensyon. Isa sa isinusulong nilang programa ang Personal Equity and Retirement Account o PERA. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
4: 44 na taong gulang na ang tinderang si Gemma kaya matagal-tagal pa bago makuha ang pensyon niya sa SSS. Pero aminado siyang maliit lang ang monthly pension gaya ng karanasan ng asawa niya na ilang dekadang naghuhulog pero hindi sapat ang buwan ng pensyon ngayon dahil sa sakit.
5: Kulang po talaga sa ano niya, sa mga gamot pa lang kulang pa.
4: Bukas si Gemma na mag-apply sa programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na Personal Equity and Retirement Account o PERA. Para itong SSS o GSIS na maghuhulog ka ng pera pero voluntaryo ito at posibleng mas malaki ang makukuha mo kapag nagretiro ka.
6: Yung kita mo, hindi na babawasan ng tax. Yung kita mo this year, kikita ulit next year. Over time, in the power of compounding, mas mabilis yung paglago ng pera mo.
4: Para makapag-apply sa PERA, dapat 18 years old pataas at may tax identification number. Maximum 200,000 pesos a year ang pwedeng ihulog ng isang individual at 400,000 pesos naman kada taon para sa OFW. Ilalagay ito sa iba-ibang investment gaya ng mutual funds, stocks at iba pa.
6: Meron kang flexibility depende kung anong sa kakayahan mo ngayon na mag-contribute because this is a voluntary program.
4: Pag nakalimang taon kang nakakapaghulog at umabot ka sa 55 years old, maaari mo nang i-withdraw ang lahat ng pera mo pati na ang kita sa investments na walang buwis. Aminado ang BSP na maliit lang ang pensyon kung SSS o GSIS lang, kaya makadadagdag umano sa kasalukuyang retirement benefits na mga Pilipino ang programa. Hinihikayat din ng BSP ang mga kumpanya na sumali sa employer-sponsored program para makatulong sa mga empleyado sa paghulog ng pera. Magkakaroon din ng tax incentives ang mga sasaling kumpanya. Sa mga gusto nang magsimula, maaaring puntahan ang mga accredited pera administrator para maka-apply kasama ng ilang participating banks at digital platform providers. Pwede rin tingnan ang official social media page ng BSP. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
3: Tiniyak po ng Malacanang na maipamamahagi na ngayong taon ang performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang podo para dito ay official ng nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act. Una nang inaprubahan ng Office of the President ang paggawad ng bonus sa pamamagitan ng Executive Order 61 na nilagdaan kamakailan. Sakop nito ang lahat ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations o GOCCs, local water districts at local government units na makakakuha ng hindi bababa sa 70 points o sa overall score sa apat na accountability dimensions ng pamahalaan, kabilang ang performance results, process results, financial results, at citizen-client satisfaction results.
7: Sa ibang balita naman, dumami ang insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Tacloban noong Hunyo. Ayon sa Department of Education, sari-saring panukala naman ang itinutulak para mapigil ang ganitong insidente sa mga paaralan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
8: Copycat phenomenon. Ito ang tawag ng mga otoridad sa paggaya ng iba sa mga bayolenteng insidente na naitatala ngayon sa mga paaralan.
9: I'd like to acknowledge,
8: sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ngayong Huwebes, kinumpirma ng Department of Education o DepEd na dumami ang mga ganitong insidente matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte noong nakaraang buwan.
10: June 22, of course, yung sa San Jose, Tacloban City. June 23, Tarlac and Capas bomb threats which led to police response. June 23 as well, Negros Occidental stabbing incident. June 24, Tolosa, Leyte, ito yung may tip na inaksyonan ng CIDG. June 26, Apari, may mga batang nahulihan ng may baril at ng kutsilyo. Ito po ba'y nangyayari talaga even before, hindi lang nababalita?
11: And after the Tacloban, mas lalong dumami. I think majority of that which really concerned DepEd is are the threats, yung bomb threat at saka yung shooting threats. Sabi po ng PNP, and when we had a meeting with them, so there's always the tendency of the phenomenon of copycat. So nagiging mas curious sila, especially knowing the stories about the story behind the Tacloban incident.
8: Sa impormasyong natanggap ng DepEd, lumalabas na mas marami rin umano ang nag-download ng video game na Gorebox. Ayon sa mga otoridad, ito ay nilaro ng isa sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Sabi ng DepEd, kailangan nila ng tulong para pigilan ang copycat phenomenon.
11: So even if we secure our schools in terms of the facilities, if that there is the intention, the influence, and the motivation, gagawin at gagawin talaga. We are looking into really embedding the drills on active shooting as part of the regular drills that we're doing in our school. So bukas po yung aming simulation na yan that will happen in Manila Science High School.
8: Sa ngayon, 4 sa 10 paaralan ang may CCTV ayon sa DepEd. 1 sa 10 paaralan naman ang may metal detectors. Si Senate President Sherwin Gatchalian, nababahala na 41.2% o 4 sa 10 estudyante ang nakatanggap ng banta mula sa ibang estudyante. Muli rin niyang itinulak ang pagpapasa ng Senate Bill 2066 o ang Social Media Safety for Children Act na nagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga edad 16 pababa.
12: As young as 10 years old, naglalaro sila ng social media. No? Naglalaro sila ng games, naglalaro sila ng mga ganitong technology na minsan kausap nila hindi nila alam kung sino.
8: Iba-ibang solusyon ang inilalatag para mapigilan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Isa sa mga nakikitang paraan para gabayan ang mga estudyante ay sa pamamagitan ng School Counselor Associates na ayon sa DepEd ay aabot sa 15,000. May dedeploy umano sila ngayong taon sa iba-ibang eskwelahan, partikular doon sa mataas ang bilang ng kaso ng bullying. Iginiit din ni Aquino, chairperson ng Committee on Basic Education, ang kahalagahan ng isinusulong niyang School Safety Act, kung saan hindi lang eskwelahan ang may responsibilidad sa kaligtasan ng mga estudyante. Tulad ng nangyari sa dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na nalunod noong June 8 habang nasa training sa Aurora ang kanilang basketball team. Ayon sa presidente ng Ateneo na si Father Roberto Yap, tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa pamilya ng dalawa. Naging emosyonal naman si Yap nang ikwento ang pinagdadaanan ng mga nakaligtas na student athletes at iba pang miyembro ng Ateneo community na direktang apektado ng trahedya.
12: Many continue to endure cyberbullying, online harassment, and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
8: Humarap din sa pagdinig ang may-ari ng resort kung saan nag-training ang Ateneo basketball team, pati ang mga lokal na opisyal ng Aurora. Ayon sa Ateneo, tuloy-tuloy rin ang kanilang fact-finding investigation para matukoy kung ano talaga ang nangyari. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Samantala, na puno ng bulaklak ang puntod ni Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, isang buwan matapos ang nangyaring trahedya sa Aurora. Umaapila pa rin ang ina ni Baterbonia na si Rovelin para makamit ang hustisya at katotohanan sa pagkamatay ng anak. Naghahanda naman ang LGU para gunitain ang 40th araw ng pagkamatay ni Baterbonia. Sa ibang balita naman, mahirap pero masaya. Ito ang buhay ng buhay nanay ng aktres na si Angelica Panganiban. Sa one-on-one interview natin sa kanya, ibinahagi ni Angelica ang mga hamon na pinagdaanan ng isilang si Amila. Ipinasilip din niya sa atin ang munti niyang tahanan o condo sa Metro Manila. Ako masabi, from the farm in Tanawan to the condo, yes. In fairness.
9: Yes, na-close na talaga tayo. This is our halfway house.
7: Oo, pero you really stay in?
9: In Subic.
7: Okay.
9: That's our home base.
7: Blooming ka.
9: Thank okay. you.
7: Is motherhood a part of this glow?
9: I guess. Yung motherhood, iba-iba kasi, di ba? Ako kasi na-enjoy ko talaga siya. Eh. Hindi maiiwasan na minsan gusto mo ng space, ng time, gusto mo na mag-isa. Yung overall ng pagiging nanay, I love it. Nahirapan ako magpa-dede.
7: Oo.
9: As in, dumudugo yung breast ko nung... Kala ko, pag ginanon mo lang, dede lang eh. Hindi pala, may latching. Tapos lahat, masakit.
7: What is your biggest fear for your daughter?
9: Bukod sa health, alam mo, hindi ako takot na masaktan siya in life. Gusto ko siyang maging katulad ko. Huwag tanga, ha? Bakit ka natatawa, Miss Kade? Para bang naniwala ka din, ano? Gusto ko siyang magmahal katulad ko.
7: Yeah.
9: Yung hindi sumusuko sa love.
3: Susunod, isla ng Batanes, tila inaangkin na rin ng China ayon sa mga eksperto. At Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez, formal nang pinatawag ng Senate Impeachment Court. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay.
16: Liveraid Pro.
15: May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Tabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
19: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
21: TV Patrol sa DZMM.
22: Namumurong tumaas na naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pag-igting ng tensyon sa gitnang silangan. Pati ang singil sa kuryente, posible ring sumipa sa paparating na July billing, dulot naman ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Dismayado si Caloy dahil todo tupid na niya siya. Pero ang ending, tumaas pa ang bill niya sa kuryente noong nakaraang buwan. Gaya ng ibang consumer, naglita niya na rin siya sa dami ng ipinapasang charges.
23: Ang dami talaga. Iniisa-isa ko yun. Kada dating ng bill, bakit kaya may ganito? Yun nga, nagulat nga kami. May purpose, may senior citizen. Di ba dapat sagutan ng gobyerno yun?
1: Siguro mukhang lalong madidismaya si Caloy at maraming consumer dahil posibleng lalo pang tumaas ang singil sa kuryente sa buong bansa. Sumirit kasi ang presyo ng kuryente sa spot market. Halos piso sa Luzon, mahigit 4 pesos sa Visayas at lagpas 3 pesos per kilowatt hour sa Mindanao dahil sa pagdipis ng supply ng kuryente. Kung maraming kuryente ang binili ng kooperatiba o utility sa spot market, mas matindi ang epekto sa mga customers nito.
2: Compared to Meralco, I think yung 7% halos the same lang last year. So probably, if there will be impact, very minimal. But definitely for Visayas, I think 30% is really significant.
1: Noong Hunyo, 30 distribution utilities ang humiling na gawing utay-utay ang dagdag singil na umabot ng hanggang lagpas 4 pesos kada kilowatt hour ang pinakamalaki. Ngayong buwan, 4 pa lang ang formal na nakiusap ng staggered increase na aabot ng mahigit 6 pesos per kilowatt hour ang pinakamalaking dagdag presyo.
5: There will be an advisory para na rin naman sa ibang utilities as well as mga generators on these staggering orders or directives that we've been issuing para rin hindi magkagulo in terms of implementation.
1: Bumalik din ang yellow alert o manipis na reserbang kuryente simula kahapon dahil na naman sa pagpalya ng sangkaterbang planta ng kuryente. Sa gitna nito, nakatakda namang desisyonan ng ERC sa bandang Setyembre ang hiwalay panghirit ng Meralco na dagdag sa distribution charge na halos piso kada kilowatt hour.
5: You're assuming that there will be any upward adjustment. But what if the results of our evaluation will be for a downward adjustment? And so if we will just sit on this application, we will also be depriving the consumers of what should be the appropriate rate that Meralco is charging them.
1: Samantala, may bad news din sa mga motorista sa susunod na linggo dahil batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, mukhang masusundan ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Pati ang gasolina, mukhang madadali dahil inaasahang tataas pa lalo ang presyo ng langis sa world market sa huling 2 araw ng trading. Tinapos na kasi ni US President Donald Trump ang ceasefire sa Iran, kaya bakbakan na naman sa Middle East.
16: For today, mukhang malaki po yung nakikita nating jump ng mga ng prices, no? Yung MOPS, particularly po diesel, most likely po mukhang talagang for the next 2 days or today at saka tomorrow, MOPS prices would really escalate or go up.
1: Nag-anunsyo naman ng 3 piso kada kilong dagdag presyo sa LPG ang Regasco simula sa Lunes, July 13, matapos ibalik ng gobyerno ang excise tax sa cooking gas at kerosene.
7: Nagbabala ang mga security expert at opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas sa panabagong taktika ng China para angkinin naman ngayon ang isla ng Batanes. Giit ng Department of National Defense, wala itong basihan at agad na dapat kontrahin. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
24: July 12 ang anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na kumilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero 10 taon matapos ibaba ang hatol ng korte, tila lalo pang lumalawak ang gustong kamkamin ng China. Ayon kay Sea Light Executive Director Raymond Powell, isang bagong propaganda ang nais ipalutang ng Beijing matapos ang isang symposium sa Jinan University sa Guangzhou nitong June 30 kung saan pinalalabas umano na ang Batanes ay pagmamay-ari ng China.
25: Participants unanimously concluded that the Bataan Islands, that's Batanes, constitute a natural geographical extension of Taiwan with sovereignty belonging to China.
24: Ayon kay Powell, ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na umpisahan ang mga negosasyon na magtatakda ng maritime boundaries para maiwasan ang overlapping ng exclusive economic zones ng dalawang bansa malapit sa Taiwan. Bagamat wala pa umanong formal na pahayag ng pag-angkin sa Batanes ang Chinese government, tinawag ito ni Powell na isang trial balloon na bahagi ng tinatawag rin niyang Chinese lawfare. Tinawag namang kalokohan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Chinese scholars. Pero naniniwala rin si Teodoro na mahalagang seryosohin ito dahil seryoso rin ang potensyal na bata nito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Indo-Pacific region.
4: It's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? We should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
6: Yes. It's part of a long time.
24: Siniguro naman ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore Jay Tariela na tuloy-tuloy ang pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng jurisdiksyon at sovereign rights ng Pilipinas para matiyak na walang panibagong encroachment o illegal na pagpasok ang mga banyaga.
8: Kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China.
24: Sangayon naman si political analyst at international studies expert Renato De Castro na hindi dapat baliwalain ang mga ganitong pahayag ng Chinese scholars. Naniniwala rin siyang ang pag-angkin ng China sa Batanes ay bahagi ng plano nitong sakupin ang Taiwan.
10: At saka yung institution na yan, hindi nila magagawa, makukondak yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. And nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talaga hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027.
24: Sinubukan ng ABS-CBN na humingi ng reaksyon mula sa Chinese Embassy pero wala pa itong tugon. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
3: Formal nang pinatawag ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Bukod naman sa prosekusyon at depensa, may kanya-kanya ring tanong ang mga senador sa unang linggo ng paglilitis. Nagpapatrol, RG Cruz.
11: Dumating sa Senado si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court Renato Bantug Jr. ngayong Webes. Matipid siya sa detalye ng kanyang sadya sa Senado.
12: Prepare for Typhoon Inday.
11: Sabi naman ni Bantug, mga isyong administratibo lang ang napag-usapan nila, gaya ng mga bisita ng depensa at mga gamit na pwedeng dalhin. At wala rin Senator Judge sa meeting.
26: Wala rin naman akong pwede makumit sa kanya. Nothing that would affect the merits of the case, nothing that would affect the conduct of the impeachment trial proceedings.
11: Ani Bantug, may subpina na ang impeachment court para humarap si Lopez sa paglilitis sa susunod na linggo. Pero hindi ito inihain sa kanya sa meeting dahil trabaho umano ito ng Senate Sergeant at Arms. Gusto naman ng ilang senador na bilisan ang takbo ng paglilitis para maiwasan ang mahabang diskusyon.
27: Kasi ang plano ay matapos yung isang testigo nung Tuesday at yung pangalawang testigo sa Wednesday. Kaso lang, ang haba nung debate, ang haba nung pagtatanong, 8 months ang estimated trial months nakikita namin.
28: Kung mayroon ang nakahandang sinumpang salaysay ng susunod na testigo, magbigay na sana ng mga kopya nito sa aming mga senator judges bago pa po ang pagdinig upang magsilbing gabay.
29: We wanted all of the testimonies to be made and given in open court so that it will be heard not only by the senator judges but also by the public as a whole.
11: Kanya-kanya namang tanong ang mga senador sa paglilitis gaya ng paano nasabi ng NBI na banta ang mga sinabi ng vice.
30: So pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita?
31: Kunyari ang threat ko, dadalhin kita doon sa buwan.
0: wala naman akong space shuttle. So, wala din pong bearing yon. Is that the correct assumption?
9: Not only, sir, but also how it was delivered, sir. It was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.
11: May nagtanong rin sa pinagmula ng video ng umano'y pagbabanta ng bise.
13: Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President, nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun.
9: The original, no sir.
11: Naungkat din sa paglilitis ang tinatawag ng Operation Romanov na ayon sa depensa ay planong ma-eliminate ang pise at kanyang pamilya.
30: How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them?
9: Yes, Your Honor.
30: And did they testify?
9: The Princess Maui did not appear, Your Honor.
11: Kinwestiyon ng Malacanang ang naturang plano.
14: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng vice-presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga.
11: Gate ng palasyo hindi dapat gamitin ang anilay walang basehan na kiotwat para ipagtanggol ang umano'y pagbabanta ng bise laban sa Pangulo. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Susunod, Star Magic Head Lauren Jogi nag-sorry sa pagpapaliba ng concert ng Pini sa Europa. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: TV Patrol sa DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon!
17: May pag-uulat pong muli ang ating Radyo Patrol. Halos 400 pasahero, driver at cargo helper ang na-stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
18: Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 392 na mga pasahero kabilang mga driver, cargo helpers, ang mga na-stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas at Central Visayas dulot ng epekto ng bagyong Inday. 5 vessels, 30 motorbangka at 118 rolling cargoes naman ang hindi makabiyahe dahil sa masamang lagay ng panahon. Samantala, 111 vessels at 117 motorbangka ang kasalukuyang nakadaong sa ligtas na lugar upang maiwasan ang panganib dulot ng malalakas na hangin at matataas na alon. Patuloy namang nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan at baybaying dagat habang pinapayuhan ng mga pasahero at mga mangingisda na sundin ang mga travel o mga sea travel advisory at mga abiso ng lokal na pamahalaan hanggang sa muling gumanda ang lagay ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Abby Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating United Kingdom Prime Minister Sir Tony Blair. Sa Malacanang ngayong Miyerkules, sa kanyang social media post, ipinahayag ni Pangulong Marcos na nagalak siya sa pagbisita ng dating punong ministro ng United Kingdom na pinuno ngayon ng Tony Blair Institute for Global Change. Kinilala din niya ang kontribusyon ni Blair sa global governance at public policy. Hindi pa naglalabas ang palasyo ng iba pang detalye tungkol sa iba pang paksang pinag-usapan ng dalawang leader sa nasabing courtesy call.
7: Sa ibang balita naman, libu-libong pamilya na ang kabilang sa vulnerable sectors ang nakatanggap sa 2nd tranche ng libreng bigas ng gobyerno sa Parañaque City ngayong Huwebes kasama ang LGU. Pinangunangan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang distribution sa ilalim ng socio-civic program na mula sa puso para sa pamilya. Bawat qualified na pamilya ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa Barangay San Antonio pa lamang ay umabot na agad sa mahigit 2,500 pamilya ang nakakuha ng ayuda. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang ilang pamilyang nasunugan noong Mayo. Ang mga bigas ay direktang binili ng lokal na pamahalaan mula sa mga lokal na magsasaka gamit ang Local Government Support Fund bilang bahagi ng pambansang programa ng pamahalaan na sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang.
17: Isa pong paglilinaw sa aming ulat kanina, Bulkang Canlaon po sa Negros Island ang muling nag-alboruto ngayong Huwebes at hindi po ang Mayon Volcano. Humingin ng paumanhin si Star Magic Head Laurenti Jogi sa fans ng Bini sa Europe matapos ma-postpone ang Signals World Tour stops doon. Ipinaliwanag din niya ang dahilan kaya napagpasyahang ipagpaliba na muna ang pagtatanghal ng Nations Girl Group sa Europa. Nagpapatrol, MJ Felipe.
16: Balik TikTok sa Star Magic Head Laurenti Jogi para ibahagi ang updates at good news sa mga artista niya sa Star Magic. Gaya ng box office success ng Tayo sa Wakas, ang mga plano ng Teatro Kapamilya, bagong albums at projects sa musika at TV, pati na ang katatapos lang na unveiling ng wax figure ni Catherine Bernardo sa Madame Tussauds Hong Kong. At sa 4th na bahagi ng kanyang video, nagpahatid ng paumanhin si Direk sa mga fans ng Bini na apektado ng postponement ng Signals concert sa Europe.
19: Again, I would like
3: like to apologize to all the Blooms, especially the EU Blooms, who have made arrangements to be in the concert, have bought tickets, and made arrangements to help promote. Logistically, they've poured efforts.
6: Paliwanag ni Direk, malaki ang naging epekto ng US-Iran war sa kanilang mabigat na desisyon na ipagpaliban ang 6-city European leg ng World Tour.
3: Nahirapan ang lahat na involved selling that market. Akati yung cost na dating budget namin na mas mababa yung dolyares, ngayon mas mataas na siya. So naging mas mahal mag-produce ang ano, mas mahal ngayon magdala ng isang tour around the world.
6: Ganun pa man, ikinuwento ni Direk Loren na nakapag-meeting na rin ang pamunuan ng Bini sa ilang Blooms na nakabase sa Europe, na may mga suhestyon kung kailan pinakamainam mag-show doon.
3: Naintindihan po namin yung frustration nyo at yung disappointment nyo. For now, I, on behalf of everybody on the Bini team and the ABS-CBN management, we're very sorry that we had to come to the decision of postponing, canceling.

0: Kasi kahit hindi magla-landfall tulad ng sinabi ni Ariel, yung habagat eh.
1: Habagat.
2: Diba? Kasi hahatapin niya.
1: May dami tubig na dala ng habagat.
0: Yan.
2: Diba? Pero kanina maaraw pa eh.
0: Oh, sabi daw pa itong weekend sa Metro Manila and siguro NCR ba, doon natin makikita, mararamdaman. Pero bigyan natin ng ano ah, yung ginawa sa Quezon City. Napakaganda nun ah, yung basketball court sa ilalim ng basketball court, impounding na siya ng tubig.
1: Maraming paraan.
0: Ang dami, ganun sa BGC. Dapat gawin na natin yan. Nationwide.
2: Pero yung BGC kasi, master plan
0: yan. Master plan.
2: Can you imagine doing that in Tondo? Ay, paano mo yung master plan yun? Inandun na yung mga bahay.
1: But when you think about it, yung Quezon City, hindi naman bagong syudad yan. Nagagawa ng paraan.
2: Oh, and smaller scale. Pero yung BGC kasi bago pa siya tinayo. Yeah. Alam na ng mga Ayala na dapat lagyan mo sa...
1: Ewan ko sa pero alam nyo,
0: I'm not sure, but ang famous is really
2: is BGC.
1: Pero yung technology sa tubig, magugulat kayo. Yung San Juan, reservoir yan yan, napakalaki. So,
2: pwede,
0: pwede.
2: Although may mga private owners na ayaw nila, KD.
0: Bakit?
2: Ibubutasin yung ilalim mo. Okay lang ba sa'yo yun? Halimbawa, property mo malaki, bubutasin sa ilalim, gagawing impoundment ng tubig. Gusto mo ba yun?
0: Hindi, kung hindi mo bangay, but let's say yung mga open fields, like, the basketball court in QC, dalawa yun. Ang ganda yun. Let's say, track and fields.
2: Or yung mga, Quirino Grandstand,
0: Quirino
2: malaki.
0: Grandstand, ganun. Pwede yun.
2: Ultra.
0: Pwede.
2: Pwede yun, malaki.
1: At kudos.
2: Luneta.
1: Pwede. Kaya saludo rin tayo sa Quezon City kasi sustainability award yan eh.
2: Marami pa ba? Come to think of it, marami pa bang open field na pwedeng gawin yan dito sa Makati, for instance? May area ba sa inyo sa Makati na pwede? Ay, ilalim ng Ayala, limbawa, maliit.
1: Baka sa ilalim ng mga park.
0: Itong mga taga-Makati.
1: Sa ilalim ng
2: Makati,
1: Ayala.
2: Hindi QC, marami pa.
1: Pero alam pwede. Mo, hindi bahain yung sa amin. Hindi masyado bahain.
0: Yung sa inyo. No?
1: Galing sina Ayala.
0: Yan,
2: pero kailangan ng budget nun.
0: That's why. Pero I think moving forward, di ba, in terms of sustainability, city planning, at saka yung, let's face it, with climate change, mas lalala pa to.
2: Totoo yan.
0: Dapat seryosohin na natin, di ba?
2: Sayang tubig.
0: Exactly.
2: Pupunta lang ulit sa dagat, sayang.
0: Multi-purpose yung paggamit nun. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo. And your

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Mayong gabi, mga ka-vibes. So, wa makabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabah, ugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sinder nga si Michael. Ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni
3: Request 931.
4: Request 931.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: kumusta ang tanan ito mga ka-vibes karon? Mayong hapon sa tanan, may nga pagsikay-sikay, adlaw nga hoybis na usa mga ka-vibes og Pizza Nuybina. Inigulan sa Hunyo tuig 2020 size mga ka-vibes. Kumusta man ang tanan ito mga ka-vibes karon? Musta man mo nining adlaw nga kuan mga ka-vibes? Musta man mo nining adlaw nga hoybis? O niya, siyempre, sa mga naminaw karon mga ka-vibes, no, na may pastila ni buto naman po ng vulkan sa kanaang kanlao, no? O niya, amping taha, ilabi na sa mga manggawas karon sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ilabi na sa mga ka-vibes karon nga na ay mga lakaw, na ay mga importanteng at doon mga ka-vibes, no? O niya, gani, daghan ng mga tunghaan o daghan ng mga eskwilahan mga ka-vibes nga nideklarar na nga way klase usab, no? O niya muna sa tuwa mga ka-vibes karon, ilabi na na amoy mga trabaho, na magigitay mga trabaho mga ka-vibes muna, mas nindot ko no nga kanaang mag-mask ko no mga ka-vibes, no? O aron nga malikay ta sa mga abog-abog. O niya, syempre, o watay mga kuan, watay kanaang mga singan ni, watay mga importanteng lakaw. Watay mga labinang nag-day off kagkarong adlaw nga hoybis mga ka-vibes, no? Mas maayo nga naa na lang kasbalay, ana lang kasbalay sa ay lang sa gawas-gawas din ha. I cancel lang sana imuhang laag-laag karong adlaw nga hoybis imuhang day off, no? Okay, sa so, man in town po nga ni Buga naman Bugabo in town, no? Ang kanaang vulkan dito sa Negros mga ka-vibes. Aliya, syempre, kamo na minaw, kamo na mate sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes, o FMR, your favorite music radio Cebu. O mga ka-vibes, mauna ni. Aliya, syempre, alaon na, hantod sa alas 4 ining atong kahapon nun, adlaw nga Huwebes, ang itong programang Request 93.1 diin sukad ta sa launa sa kahaponon hangtod ta sa alas 4 mga gabay. Diyan naman si Uncle Boy at usang i-welcome to the show. Uncle Boy, pasok! Alright, alright, mayong hapon sa tanan. Kumusta ka mo mga kabay? Muna, mayong hapon sa pag-usab o di na po ta malimot sa pagpanghinaot nga naamo karon sa maayong kapiskay kalagsik sa panglawas. O siyempre, di po ta magalimot nga manghinaot usab ta nga ang adlaw nga hoybis mamahimong malambuon o malampuson alang ka na tong tanan. Kumusta mang tanan ato mga ka-vibes? O niya siyempre, diyan na si Uncle Boy, diyan na po si DJ Rico Mambo, diyan na po si Miss Iba o si DJ Pamela o ga adlaw nga hoy best.
1: Nga to karong sinder Miss Eva, maukining usaka lalaki.
2: Lalaki
1: nga si ko ano?
2: Si Michael.
1: Michael. Oh,
2: usaka
1: si Michael.
2: 22 anyos.
1: Michael, mga ka-vibes, 22 anyos na problema, iniiyaha karong kahimtang sa kinabuhi. Kaagis gugma nga naman, Miss Eva.
2: Tungod ni sa iya, ha, nga, Papa.
1: Papa, oh, naghan ra bagi maproblema sa Papa.
2: Yes, oh. Kaya yung Papa. Siguro, basing higpit kaayo.
1: Muna.
2: Kaya,
1: itawag nila strict parent.
2: Oo, retired nga, police.
1: Ah, maodiay. Oh, sige. O niya muna, karon mga ka-vibes, siyempre, usang kamahan, expected guys siya, mura ba, kayong tabanga ka na ang nag-expect yun siya Miss Eva, nga kanabitang iyang anak na nag-inusarang lalaki, mo'y musunod yun sa iyahang mga tunog.
2: Kaya na, basta bugtong anak.
1: Mo'y musunod siya ang mga lakang isip usang ka-police. Apaan? Susun sa babagaon sa aaw. Muni karon inyong hangatgan.
2: Kaya na.
1: Mauni inyo ha karong mauni inyo nga kanang atang-atangan sa tonga programang Request 93.1 kay karong taud-taud mga ka-vibes ato na maning hatagan og duwa sa kahanginan kauban na nga to usab nga mga intern, no? O niya syempre si Miss Eva og ako. O niya muna ha ang istorya karong hapon na kabahin kini sa usa ka lalaki nga si Michael 22 anyos mga ka-vibes nga na problema iniiyahan kasi natian sa gugma kaagi sa kinabuhi og naunsang pagkaunsa nga nung naabot sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagbabuhagay sa pag-share ni iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi karong taon-taon. Atong himay-himayon ang istorya sa ato ang sendero. Siyempre, sa mga naminaw karong mga ka-vibes, ang atong FB page kay live na mapunta karong taon-taon. Ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Ha, palihog tag-follow, like, o share din ha mga ka-vibes sa atong FB page. O niya, no? Ani ha, syempre sa mga naminaw sa itong mga radio 09954720802. Okay, ano sa itong pagbalik mga kabayans, live na tayo sa ito ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin ni kaagi sa gugma, kinabuhi sa ito ang sinder nga. Usa ka 22 anyos, usa ka lalaki nga si Michael. Sa itong pagbalik din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Mga kabayans, mauna ni, karong taon-taon istoryas kaagigugma kinabuhi sa itong sinder nga si Michael. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931.
3: FM Radio, favorite music radio. FM
4: Radio 93.1. Maana ni
5: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati
5: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko
5: og romantiko.
6: Romantiko
5: plus good vibes gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
7: Request 931.

0: Mayong hapon mga kabayebs, kumusta? Ining adlaw nga Huwebes unya Pizza Noibina sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabayebs. Kung sumano, okay na mo yung kadaang ready na mo sa itong istorya karon din na Miss Eva?
1: Yes, ano okay. Ka?
0: O niya, syempre, sumaga na minaw, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request ni Triwan, din kabahin kini sa usa ka lalaki nga pong paniya, mura o dako o pangandoy ang iyang amahan para kaniya. Apan, ung unsa pagkaunsa, ania ang iyang istorya. Mayong hapon mga kabayes, mayong hapon mga DJ. Ako di ay si Michael, 22 anyos. Bugtong anak sa usa ka retirado nga pulis. Sugan pagkabata nako mga kabayes, disiplina ug pagkamaisog ang gitudlo kanako ni Papa Yoli. Aron masunod ko no, o aron masunod ko sa iyahang mga tunob. Apan, adunay usa ka kamatuoran nga dugay na nakong gitago mga kabayes. Diin, usa ko ka gay, usa ko ka mahoyang, usa ka bakla mga kabayes. Og si mama Inday lang ang nasayod ni ini. Og nahadlok mi nga mahibal-an ni Papa. Haron ang inyo masabtan ang tanan, sugdo na ko sa ingon ni ini.

0: Dong, Dong Michael. Gua puha gani kong anak ko eh. Tanawar ko na, tanawar ko ng purma ni mo Dong Michael. Tanawar ko ng imong abaga. Tanawar ko ng abaga ni mo Dong Michael. Lapad gayo. Paskang nakuag yung abaga ni akong anak ko eh. Pang uniforme yun kayo, pang uniforme yun kay purma ba? Doon kayo ka magtanaon siguro doon, no? Magsulob na kaga uniforme sa polis, amang papa ni mo ba? Kay balo ba ka? Ha? Kay balo ba ka, anak? Michael? Kanang magtanaw ko ni mo karon, magsundong ko ni mo ba? Ha? Makahinumdum ko sa kuang kaugalingon. Makahinumdum ko ba sa kuang kagahapon akong kaugalingon kani adto? Sa batanon pa ko, nga... Hapit akong gawas ba di anak di ay? Hapit naman ay ka mo graduate nak. Hapit ka makahuman. Og pila na lang kabulan, makahuman na gyud ka. O dayon, musulod na ka sa akademya. Ako na gyud ang labing mapasigarbuhon nga amahan sa tibuok ka to nga kaparintihan. Kung magsulob na niya kag uniforme, sulob na kag uniforme sa... Isip pagka polis, sama na ko sa kuang uniforme dong. Muna nga mapasalamaton kay mapasigarbuhon kay ko. Nimo dong ha, Michael.
1: Salamat pa, pero layo pa man ang board exam pa. Basin pwede do na pa koy laing matun-an human ani.
0: Unsa ba taong kay? Unsa pa may laing tun-an ba? Unsa pa may laing nimo? Unsa pa may tun-an nimo? Wala itong tun-an eh. Kayang-kaya na ni mo dong, na Michael, kayang-kaya kay na ni mo. Disiplina, respeto, o pagka maisog. Maunay akong gitudlo yun ni mo, di ba? Maunay ako ang gitanom sa imuhang imong utok. O kasing-kasing, sukad pa ganyan to, pagkabata ni mo. Gawas ba na na, dili ko gusto nga mapunta sa wala ang ako ang mga kahago dong, Michael. Ganahan ko, gusto na ko, ikaw, ang akong bugtong anak, ikaw ramang ganda akong anak. Sa imo nakasalalay ang dungog sa akong apelyido dong, ha Michael? So muna, kinahanglan mo sunod ka sa ako ang mga tunob kay dihara ka mamahimong tinuod ka lalaki. So muna dong Michael, ha? Nagsabot naman kita, no? Basta kay magpasali masaligon ko nimo ngay muhang masunod ang ako mga tunob.
2: Dong Yuli, kalma lang good.
0: O day, nakakaman ko diha day.
2: Nahuman ako gluto. Kuway ba, hapit pa gani mo graduate ang bata. Gipressure na nimo. Unsa ka kung pangutan-on nato si Michael kung unsay tinuod nga naasayan kasing-kasing. Basin doon na siya ilaing pangandoy. Unya, wala lang siya nagsaba nato dong.
0: Unsa maganda yun eh. Ikaw ba? Kung unsa ikong pangandoy sa tong anak, maurago na akong pangandoy po good. Ha? Ha? Unsa pa may laing pangandoy yun pag uniya. Ha? Inday, kung naman sa ilaing pangandoy yun, kay pulis good yung amahan. Nakugranggos pagkapulis ka ni Anto. Ang pagkapulis ang nagbuhi nato day. Ang pagkapulis, ang ako ang pagkapulis ka ni Anto, mo ay nagpadako, mo ay nagpakaon na to kani hantun karon. O kana lang ang makahatag kanya og respeto sa katilingban. Ha, Michael, paminaw nako. Ako ang kalibutan daotan, puno og pagbugal-bugal. Sumuna, kinahanglan nga baruga nimo ang imong pagkalalaki, ha? Aron dili ka sayon sayunon sa mga tao. Ikaw ang akong garbo. Ayaw ko pakyasa dong, Michael. Ha, klaro ra? Ha? Michael, klaro. Ako ba kasturya?
1: Opa, klaro kayo.
0: Mas maayo hinoon. Kaya nagkasabot ni anak.

0: Samtang wala akong papa sa balay, mga kabibes. Nananghid ko sa kuang mama, o gitsyatan ako akong mga babae nga mga amiga, na sila si Kate o Lane, na muari sa balay. Og sila ang akong kuyog kay, og sila ang akong kuyog, mga kabibes. Mura rin yung kukuan, komportable ra kay ko nila. Og sila po nang ako makauban, gawas nga komportable ko. Dilipog ko si Michael. Ako di ay si Mikaela. Dire, kuyog nila, komportable kay ko, mga kabibes. Mag-make up, og magsinina og mga pangbabay, og mag-model-model kunuhay. Kay lagi, bisan pa man sa ka-strikto sa kuang amahan, di man gud in town mawa sa kong kasing-kasing nga dili gud ko tinuod nga lalaki. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabibes.
1: Michael, anak.
2: Ma.
1: Mula ka usa ko ha, na ako'y palitan kadali sa merkado. Si Papa Yoli ni mo, ito apasayang reunion sa mga kaubang pulis. Ingon niya, kadlaw na siya mo pa uli. Amping mo dali sa imong mga amiga ha. Kamo? Kate, Lian?
3: Sige, tita.
2: Sige, ma.
3: Amping tita.
2: Salamat
1: okay,
2: kayo.
1: Sige. Mula ka na ko ha.
3: Amping tita.
1: Salamat, nak. Og salamat mga inday.
4: Oh my God, Mikaela! Sa tinuod lang, naluod ko ni mo ganina samtang namati ko sa gawas. Grabe ang stress sa pulis-pulis effect sa imong papa, no? Karun, arisata sa tinuod nga Reyna. Sige na, lingko na diri. Ako ang mag-make up ni mo.
5: Correct, sis. Grabe kayo tago-tago sa tinuod nga color. Uy, diri ra jud ka na mo makaginhawa, sis, tanawa. Nagdala ko og wig og dress. Bagay kayo na ni mo, suotan na, dali.
2: mga day, salamat sa kayo ninyo ha, Kate, Lian. Diri ra jud ko sa inyo makaginhawa og makapahiyam og tinuod. Kabalo mo, usahay kaapoy kaayong magsulob og maskara kada adlaw. Aron lang, dili mabuak ang kasing-kasing ni Papa. Pero diri uban ninyo, ako si Mikaela. Og malipayon ko kung kinsa ko.
5: Grabe, sis, no? Tanaw sa amin, sis. Guwapa ka, ayaw ka. So, tanaw tayo ning dress. Dali na. Kaya mag-model mo dito. I-flex na ang catwalk, Mikaela.
2: Dali.
3: Yes, runway diva. 1, 2, 3, aura.
4: Ayaw ko, hadlock. Ani-ara kami, okay?

og mautubag ako vibes. Pwerte yun na akong lipaya atong higayuna. Walay kabutangan sa akong kalipay. Apan, kalit lang kining naguba. Sa pag-abot sa akong amahan, gikan sa ilahang reunion. Sayang mga kauban sa serbisyo. Wala na mo damhang maabtan mi niya sa kwarto samtang nag-make up ko uban sa akong mga amiga. O pag-abli niya sa pultahan mga kabibes. Kalit nga nausab ang iyang naong. Wala siya gisulti sa sinugdanan. Apan, klaro kayo ang iyang kasuko o kapakyas. O guniya, ingon ani ang mga panghitabo.

0: Grit? Usa gini. Usa gini salidaha. Usa gini aku nakita. Pasang takun ini, Michael. Usa gini.
1: Ba? Sa'yo pa rin muna uli pagod.
0: Sa'yo? Anong sa'yo? Usa mani nakita na ko din, he. Usa mani abdan ko.
2: Hala, Tito? Good afternoon, Tito.
0: Gawas. Gawas ka mong ining... Gawas ka mong duha. Good afternoon, good afternoon. Usa'y nakagod sa afternoon karon. Mas maayo nga manggawas mo. Gawas mo nini kong lawak. Kamong duha, paggawas mo din is balay. Ayan mo pagbalik din, he. Karon da yun.
2: Sorry po, Tito. Sorry, Mikaela.
0: Michael. Unsa man ni? Unsa man ni? Imong giguban ako ang paglantaw nimo sa ugma, Michael. Tubaga ko. Unsa ni? Unsa kining kawawan imong gihatag diri nako? Unsa ning lipstick? Unsa kining wig? Unsa kining si Dina sa babae? Ang akong anak, ang akong bugtong anak kalalaki. Akong gipaghambog sa ko mga kaubag pulis nga Dina. Apan, bayot niya eh.
1: Daddy, ay sorry, pa. Sorry, John, pa. Gusto na ko isultin mo, apan. Nahadlo ko nga masuko ka, anak ko, apan. Mahagin niyang tinuod nga. Pagka-ako pa, sukar pa sa sauna. Wala ko na makaksa akong pagpangganin mo. Pero kiniya nga akong pagkatao pa. Dili na ko ni malimundiya kanin mo.
0: Tarong nga nagtingog ni mo, Michael. Sa mga nagtingog ni mo, nag-hiwi-hiwi mo na. Madapugan na magkakaroon. Ayaw na kong tawag ang papa. Ayaw na pagtawag na kong papa. Gibaligyan akong ako ang dungog, Michael. Kay bawa ka, nagpatay-patay ko ang serbisyo ka ni Anto. Para lang makahuman ka sa mag-eskwela. Makamahatagan ka, maayog ka og maon. Unya, kanira ang imong ibalos na rin ako. Mahimo kong katawanan ini. Kay bawa ba ka, ana, ha? Mahimo kong katawanan ini sa kumaga kaubanas. Kauman ako ka ni Anto. Giunsa ni Muni pagbuhat ka na ako sa imong inahan. Ano nakahimo kay ni Michael? Mas maayo pa. Nga, mas maayo pa nga wala na lang ko'y anak. Kaysa adunay anak nga bayot. Makauulaw ka. Dili ta ka anak. Dili.
2: Yuli, sakto na. Ayaw na pati ang bata. Ayaw pagsulti ang kapusong. Yuli. Ang ito, Yuli. Dugo na ni mo, singot ni mo, nagbuhi ka niya. Ayaw, Yuli. Maluoy ka sa imong anak, Yuli. Bisag unsa pa isulob. Bisag kinsa pa na siya. Si Michael gihapon na ang buutan nga anak ni mo. Yuli, husto na. Ayaw pasakit niya nga to ang anak. Maluoy ka.
0: Buutan? Buutan, Inday? Ang buutan nga anak, dili magpakaulaw sa iyang amahan. Tanawa siya. Tanawa ng imong gigakos. Tibuok, kinabuhin ako. Gipanalipdan ang ako ang dungong isip usa ka pulis. Usa ka astig na pagkapulis. Unya, gubon lang niya sa usa ka pagpamilok. Tungon lang kay gusto niya magpakababay. Gihatag na ko ang tanan ni mo, Paigil. Kay bawo gada na. Tanan, akong gihatag ni mo. Unya, kinira ang imong... Ibaos di rin ako.
1: Ma!
0: May kang napugod.
2: Ma!
1: Paminawa po nito
2: ang papa. Paminawa ka to ang anak.
1: Wala na ko gigubangin mong dungog. Wala ko na binuamsa akong pag-eskwela. Gibuhat na ko ang tanan para malipay ka. Para maingon mo nga maayo ko nga anak. Pero, kaya akong pagkatao pa, maukin ni sa masyaong kasing-kasing. Dili mo na uniforme nga, pwede na kong hubuon. Kung dili ni mo gusto, sakit man po sa ako nga makita ka nga nasakitan. Pero, masakit nga magpuyo ka sa tibok na akong na buhay nga nagpakaroon ina para lang madawat nimo.
0: Wala ko ilambot, yana. Wala ko ilambot sa ibang mga rasol, Michael.
2: Hustoy na, Yoli. Hustoy na.
0: Hilumday, dili na ko kayang dawaton nga ang akong gilauman nga musunod sa ako ang mga tunob. Magsulob mong saya. O magpalit og artipisyal nga buhok. Giluon ko nagtanaw ni mo. Sa, diha na mo eh.
2: Ayaw palabi. Ayaw palabi sa imong kasing-kasing nga gahi, Yoli. Unsa naman ang pagkatao sa bata kumpara sa iyang kinabuhi? Ug sa gugma niya kanato. Kung isalikway ni mo siya, asa man siya mo adto? Kinsa may muntabang niya?
0: Wala ko'y pake kung aso siya mo adto, Inday. Wala ko'y lambot anang imong anak. Wala ko'y anak. Ayaw siya. Ikaw ba? Kay bawo ka nga way ayaw na iyang binuhatan imong pagyong labanan. Ayaw naglabani ng imong anak na eh. Siya ang naguba sa iyang kaugalingon. Michael, paminaw. Paminaw na ko. Paminaw na kong maayon doon, Michael.
1: Opa, paminaw ko.
0: Kini ang katapusan akong sulti ni mo. Hatagan ka na akong kapilian, ha? Tagante ka. Kung magpadayon ka na ng imong hugaw nga pagkatao.
1: Opa.
0: Kalimtan na lang ni mo. Nandun na kay amahan. Kalimti na lang ko. Biya nining balaya. O ayaw na pagpakita na ako.
2: Yoli!
0: Sukan!
2: Sukan ayaw ko na, Yoli!
0: Wala na ko'y anak ka, Michael. Dili ko gustong anak ka, Bayot!
2: Yoli!
0: Naya ko! Ay! Bahala ba niya?
1: Ayaw pa!

Sukad ni atong gabiuna mga kabay, mga DJ, ang among balay nahisama sa usa ka cemeteryo nga sa nahisama sa usa ka cemeteryo kahilom. Wala na itagdanay. Gusto siya nga gusto nako siya nga pasabton nga wala mausab ang ako ang gugma o respeto kaniya. Isip akong amahan. Apan kasuko og pagtamay ra ang ako ang makuha mga kabahibs, mga DJ. Karon ani ako sa grabing kalibog sa akong hunahuna. Mupadayon pa ba ko sa pagpakiluoy sa iyang sa magpakiluoy sa iyang pagdawat diri kanako? Umubiya na lang ba kakaha ko sa muang balay aron gawas nun ako sa kuang pagkaako bisan pa og baylo ni ini mao ang hingpit nga pagkawala sa kuang amahan. Mga kabahibs, mga DJ, palihog, tambagi ko ninyo, hatagi ko sini mga bulawanong panghuna-huna. Kini na lang inyong suki ng ating paminawan ni ining nabantog na kayo nga programa sa radio. A request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Michael.

0: pa.
1: Huwag ka muna minaw sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay na, initawag mo sa iba. Palihog na liyan mo sa iba.
2: Okay.
1: Okay.
3: Pasulong ako pa.
2: Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
1: Mangyapon saan? Basta man ka.
2: Kinsa ni palihog? Ah, si ka-vibes Dario.
1: Mm.
2: Kumusta man ka ka-vibes Dario?
4: Maugyapon.
2: Maugyapon. Kunsa may imo matambag sa ato ang sender?
4: Ano
1: ipon in town?
4: Ano
1: ano
4: naman yun
1: na? Mogya. Dawato
4: na lang
1: yun
4: papa.
1: Dawato na lang sa way pag-gusmo.
4: Ano naman ang pa? Ano naman? Babae
2: rin yung kanto. Ang iyahang pangitay na ka-vibes, Dario, kung angi ba siya magpaabot sa pagpasaylo sa iyahang papa o kung muhawa na lang siya sa balay?
1: Hmm.
4: Mag-lisod po siya, DJ, o muhawa siya kayo. Asa mo siya pa yung
2: maupon? Ah, maupon. So, iyan na lang paabuton nga mapasaylo siya sa iyahang amahan.
4: Maragin na, DJ, kayo. May mahal kapatas ko. So,
1: mabuti
4: nga mga pasaylo,
1: gina
4: siya.
1: Okay. Pero kuwan ra ba no? Dili ra ba ingon kuwan? Kaya naman katugog hapon, naman ito'y pulis nga kuwan. Mahuyang. Okay.
4: Ano, mauni. Lockdown, hindi ka mauni. Wala na, sitwasyon. Pero, kumaan, dawat sa mga sa katapusan. Tapos, may sama noon, ang matamahan nga. Ako talaga yung pasiloon kay bisag sa una ko hindi na magina ko ni malupad yun.
1: Malupad yun.
4: So, alang-alang ko man yun, pitayon ko ni pinatuan kay ana naman yun.
2: Oh, sakto.
4: So, suko na yung papa, so, yun lagi yung wato nga, muhupay ang kainit siya naman ba? Wala man makabatas niya hindi mo pasaylo sa iyang anak kay
2: yes.
4: Ako gani.
2: Ikaw po?
1: Nabayo sa gani.
2: Okay.
4: Karon? Pero mayo po yung mga bayot kay dali pa makakita sila trabaho.
1: Bitaw.
2: Tinood yun.
4: Yeah.
1: Di bangun mauwaw. Salamat kay Kabibs Dario. Maing hapon.
2: Uncle Boy. Okay, salamat kay Kabibs Dario.
1: Alright, unya sa tumaga Kabibs karon na sa tong FB page, Miss Eva pa sa dili pa ari sa tani kuan kani ang kasatong nga naman inday?
2: Si Kuan, si Michelle, Joanne.
1: Okay, si Joanne. At sumay mahatagin mo ang bias inday?
5: Para na ko DJS ka nang iyan na lang yung padayonon og unsa iyang nasasulod siyang kasing-kasing na yan. Kanang maabot naman dyan sa point nga madawat siya siyang papa.
1: Okay. Ana na lang, padayonon na lang ginya. Ano niya, ikaw inday, Kuan?
5: Chini. So, Kuan na lang yung DJ ka nang iha na lang yung ipagawas o unsa man siya yun pagkatao kay kuan taon-taon sa namadawat sa iyahang papa especially if nasakitan kay polis pero madawat ay siya kadagayan kay anak magina niya
1: maugyan bisag unsa pagka bisag balibalihon pa iya gyapong anak. Oh. Okay ikaw
2: Jessray
1: ikaw do
3: mahatag yun ko.
0: akong matambag regid ni sa atong sender no nga si Michael. Ang yung buhaton first is mapalayo ra sa yun siya kayo. Ota kayo ba? Unsa yung mabuhat ba siya pa? Mapatay pa lang noon siya dira. Pabilin siya. And yeah, time heals mga yun sa kadugayan.
1: Wala sa, iya lang sa pa lugar-lugar ron lang sa niya.
0: Oo, maka, kuan, mo cool off yung paapa gani kay kining kuan, bisan pag, usapang paglimod sa yung paapa, iya mga yun ang dugo.
1: Mawala
0: sa katong yung
2: ano. And,
1: ako pang Michael, yung pasanginan sa papa niya. Basig ka na ang inyong dugo pa, ako na kuan.
6: Wag ko may bayot lain ka ni Adto pa. Ako ba ina ako na to na?
0: Ano yan? Mapasalo sa alam. Kadugayan.
1: Okay.
0: Mag-peace lang sila balik.
1: Peace lang. Okay, sa itong pagbalik ka rin tataon, magkaoba na to si DJ Pamela o si Uncle Boy o niya siya pahaom nga sunata sa to ang sinder karon nga si Michael, si Rina, mga ka-wives. Dini lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite Music Radio Cebu. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mga kabayans, mauna ni.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: 93.1. Mauna ni.
9: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
10: Imong gibati.
9: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
10: Simpatiko.
9: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: O kamo na minaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, mga kabibs, mauna ni. Alright! Ayos sa mga kabibs, ganun na minaw, may hapon sa tanan, niya atong balikon sa magkausa. Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, pasok! Ay, ano sa itong mga kabibs, ganun na minaw, nga hapon na Uncle Boy. Alright, unya ay sa ito ang mga igala karon po be. Ato siyang kumustahon, ato mga taxi driver, ato mga grab driver, ang ato mga jeepney driver, kumusta mamong tanan? Sa ato mga kabibs karon nagbiyahe silang mga sakyanan, no? Mayong hapon o mayong palis ninyo. Unya, nag-snacks na ang tanan, no? Karong urasa, ting snacks na mangyod. Onya, karong hapon, naari sa tastan bag, Miss Iba, sa may mahatag advice ni mo.
1: Okay.
0: Sa atong sinder, karong hapon na nga si...
1: Michael.
0: Nangandoy ba tao niya nga mahan, mahimong pulis niya, lahi mag-gusto niya, kuan man, mahimong mang mekanirista.
1: Mahimong kuan mo daw.
0: Oh, mahimong model dahi. Okay. On sa may mahatag ni mong advice ini niya ron?
1: Ang ako alam no, nga... Kanang dili lang siya mubiya sa ilahang balay.
0: Okay.
1: Oo. Bahala na dili siya tag doon kay... Kanang okay raman na nga dili sa siya tag doon sa iyang papa kay naapaman sa kalabot.
0: Oo.
1: Pero maabot ra jud ang panahon nga makahunahon na ang iyang papa. Basta ipakita lang niya nga kanang bisag ingon ana siya, dili siya makaabuso.
0: Oo, oh, naningkamot nga hapon siya ba, no? Okay, muna.
1: Eh, naapod ba yung daghan nga mga...
0: Pwede siya magpulis gapon, bisag kuan, kana ang bisag mahuyang siya, Miss Iba, naam to yung mga pulis nga mga bayoton gapon. Ana, oh, depende na pero...
1: Ambot lang po, eh.
0: Depende
1: sure.
0: Sa yung hilig. Okay, basing gapon o lahi gid ang naasing una-una, basing di gid siya ganahan magpulis gyan, ana ba?
1: Okay, na may, kung inana, binabay ka, na may mga daghang ganahan, pwede maganahan nga kurso, kanang hilig
0: mauna,
1: niya. Oh.
0: Muna ay nakaapan. Kay basig din siya ganahan, di wagi tayo mahimo.
1: Oh.
0: So muna, para po sa kuha, na kuha na lang. Muna, kanaang, ngayon na lang din siya o pasaylo. Pero kuha ka na ang iyan, pasabdo
1: wala
0: na lang.
1: Wala man yan ituyo, nga mayingon ana siya.
0: Wala man yung tao ni na ako nga, ako'y nagpili nga mayingon ani. Kay buot pa lang ako, di arin na lang ikus pagkalalaki. Oh. Sa man nga, di manggid ako man siguro mo'y nagbuot ining tanan. Basig nailaing plano nga itong labang magkagagaho man eh. So muna, di lang po taon, palabian ni mo abi kay pulis kanina, imugong ipasunod pulis gagawin. Gara na pong gana. Muna nga, garbo man po taon na, isip sa armahan nga, magtanaw sayang musunod siya mga lakang, pero... Di man lagi na ito mapugos taon, kay bisag unsa na ito ka anak o gamahan, lahi magigdagan na ang padulungan ng kalibutan. Bisan pag
1: ang unsa, uban na ginikanin Uncle Boy, kay gamay palang ilahang anak, ilahan na manggong gisalig nga ingon ana, maingon ana dapat.
0: Labi na taon nga maura ni isa po.
1: Dili ka makabuot kung unsa joy gitadhana sa Ginoo para
0: gilated,
1: na ito.
0: Gilated sa kapalaran. Lahi mo na sa kung ingon mas iba, kita lahi-lahi gintagpalad, no? Bisang pag-unsa ka managsoon, bisang unsa pagani ka maamahan, lahi-lahi gintag-utok ka niya. Muna, sa kung gaingon nga, o unsa po'y naasya suod siyang dughan, kasing-kasing, kita ka buotan na. So muna, mas maayo po'y mga kuwan. Huwag gani si kuwan, gani si katubitang rusto, matumis iba.
1: Dito siya niladlad sa...
0: Salidan niyang mista ka niya ito, grabing astiga.
1: Lalaking-lalaki.
0: Kalit lang yun siya kabayo to.
1: Siguro, kay... Kaniado na feel na yun niya nga
0: bayot
1: siya. Siya. O niya, iyan na lang gipanindigan nga lalaki yun siya.
0: Mao. Diba, di gipamila. Pero ako gani, mga kabimes. Ako, Miss Eva. Nakasabot na po daw ng ako ang amahan. Hinaanan siya nga, ay, nagkabalaka, DJ Pamela. Ay, nagkabalaka, Pamela. Kay parihas man po daw. Matawa rin kasi po'y supak, Miss Eva. Pag-ingon ako nga ganahan kong Monica, yun din kong ipalitan mga kuan din ka ng mga Monica gudayon. So, no problem.
1: Ano kayo na nga basta
0: makasabot ka. Naman po'y ka ng ginikanan po. Dili man tanan pareho ginikanan. Naman po'y uban, Miss Eva, nga maka-understand ra ba sa imuhang katayuan. Masaon naman dahi, ingon na anak na tong anak, ato na lang nandawaton sa way pagkusmod kay wa man po taon na niya lagi. Kaya na may kamaugin po mo sabot, Miss Eva.
1: Yes.
0: Pero na po yung ban, nga close-minded kaayo nga. Kung sa ilahang gusto. Di kung unsay lang gusto para sila mag-anak, mao gyud ida patuman. Pero na po yung mga ginikanan nga kamao ra pud maghunahuna o kamao ra pud mo support man Miss Eva. Wala tay mahimo ana o ginana gyud iyahang buhaton. Ano ba no?
1: Mao gyud.
0: Kay na desire ko man po.
2: Okay, ni amo nang pud siguro gyud tanan. Dai naman ni Michael. So, kumayad si Michael. Nato na lang yun imong kuanon. Kuan lang sa kana ang likay-likay lang sa papa ni mo. Mabot na lang yun ang panahon
1: basta,
2: nga.
1: Basta, di lang siya mupahawa sa ilang balay.
2: Pwede raman nga kana ang muskwila ka. Niya, muli ka, largo lang sa karin. Ay lang sa kana ang kuan, di lang sa ni mo. Pero ipakita niya po ni mong pagtagad nga to, pagrespeto sa imong amahan. Muna, imo po ipakita. Nga bisan pa man, og mahuyang yung ka, ingon anak ka. Aba, nangandoy po ka po, na po kay pangandoy po para sa imong kagalingon. Kay basic, yes. Magdoy lang po ka. Kuyog ka sa bang bayot nga. Kuan lang po, ganap pasagad ng ba? Ana, no? Ayaw po, aron nga, bisan pa man, og na supak ni mo iyahang kabubuton nga magpulis ka, musunod ka siya mga lakang apan.
1: Ipakita gihapon nga.
2: Makita gihapon niya nga, naagihapon kay kuan, naagihapon imuha po nga, gusto po nga maabot sa imuha nga, imuha yung gusto.
1: Ayaw og undang sa imong pangandoy. Kada. Kung sa gusto ni mo, kabuta, ipakita sa imong amahan nga, kaya ni mo, bahala ang nagdiadili ka magpulis.
2: Mauna, sige. O niya, sa tumaga kabayad, siguro na minaw, manginaot may kabayad Michael nga, nagkakuha agkaron sa maayong idea o gusto ang nga buhaton ini imong istorya kaagis gugma kinabuhi apan magpasalamat pud mi sa imong pagpabuhagay sa imong pag-share pud ini imong istorya sa kinabuhi and nga tong programang request 931 no wa naman tay kong oras Miss Eva ikay una
1: sa mga gikapoy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang mga sinatian sa kinabuhi sa kasakit o kalipay diri na mo sa atong programang request 931 Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes, Ampin.
2: Kanina nakaoban nato ang atong chief engineer si Sir Virgilio, karon si Sir Edgas, o nanapon si Ma'am Junet, Sir Gabriel, ang atong station manager si DJ Langga Nida, mga kabayans. Ang tun sa sunod ugma sa mangtakna og istasyon, mga kabayans, ako nilang usap si DJ Rico Mabo magingon, lihok na, mintra sa iyo pa, mintra sa may panahon na payuras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayans. Hindi pata mo biyas kang inan, magbilin ta, og mga manindot ng mga sunata, dinhilamang sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayans, mananiligang salamat, bye-bye!
3: Request 931
4: Request 931

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: with music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: Everybody dance now.
4: DJ Sprocket.

Alas 4:22 na sa Kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyuhang paborito ng estasyon sa radio, ang 93.1 FMR, your favorite music radio, mga ka-vibes. Mauna ni! Maayang morning, may buntag na usap, mga ka-vibes. It's a very beautiful Friday morning. Okay, walay uwan. O di ko sure kung napabay abo kay nagbiyahe ko. Kusog ang hangin pero di naman sakit sa mata. Kasin wala na siguro or naamang gani, di na kayo daghan, no? O pizza cheese na karon sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O welcome na usap sa tong programa. Ang programa kong diin. So gato na to ang Kabuntagon. O good vibes, o di ba? O, so gato na to ang atong Kabuntagon o good vibes. O niya na ng mga labad, mga problema. Problema sa tuang kaugalingon, sa tuang panimalay, sa tuang katilingban, sa tuang palibot. O, ato ay good morning ang mga kwanya, ang mga kugihan kayo na to ang mga mama o papa. Mga ginikanan. And again, welcome sa itong programa ang Makalingaw, Makapukaw, o Makasayaw. Programang Buntag na Vibes. Siyempre. Oo, kaoban ninyo karon wanay lain. Ang kugihan kayo mamuka ninyo kanunay. Nabisan pa ko nagkipat-kipat pa ang matayga kanang size ko buntag magkipat-kipat pa. Oo, kinahanglan yad. Mo bangon sayo sa buntag kay aron po kawon mo katong mga dili kayo sayo mo mata. Oo. Siyempre mga ka-vibes no. O do na tay panultihon dire. O mali atong mahog siguro na itong official nga panultihon sayo sa kabuntagon. Kaya ron, sugato na to ang Kabuntagon o good vibes, ha? Oo, sayos Kabuntagon, pilia ang kalipay, pilia ang paglaom, o pilia ang pagpadayon. O bisan pa man sa kalisod karon sa tuang panahon, ha? Oo, dapat pilion yun na to ang kanang makaayo sa tuang pag panikaisikay kada adlaw mga kabay. O syempre, kauban ninyo karon wanay lain. DJs Bracket Gun na to aka inyo. Kano? Oo, mauna ni. Ang certified lamion mga kabay. Syempre, nini nga adlaw nga Biyernes na napotay pasumpay sa istorya. Oo. Pasumpay sa istorya. Ato ang i-reveal asa naman tuwa.

Diara, sumpayin ninyo ha. Lami kayo mag blank sa kadlawon, oy. Oh, lami kayo mag blank sa ka, sa kadlawon. O sa may nasa blank. Pag gusto mo sumpay, i-text lang sa 0995-4720802. I-text. Lami kayo mag blank sa kadlawan. Ay! Oras na, talas 4.26 na. Siyempre, madili pa na ito basahon ang inyong mga pasumpay o di pa ito mag-live sa TikTok. Alam, sige, pamainit! O, pamainit! O, kape, sikwati, puto. Mga ka-vibes! Mauna niya!

4:42 na kayo sa Kabuntagon. Welcome na minaw lang po sa inyong paborito nga sasunan sa radio, ang 93.1 FMR, your favorite music radio ka vibes. Maon na ni. Alright, ito nang Usbon. Og reveal ang ato.

istorya sa mga gusto niya mo fill in the blanks, ha? Pwede rin ninyo i-fill in the blanks. Lami, kaayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Sumpaye. Masarap talaga mag-blank. Basta madaling araw. Oy! Take it down. Lami kayo magako sa uyab karon DJ kay tugnaw kayo ang kadlawo. Ano man dia? My good morning mo dia ka vibes paning. My good morning ni ka vibes Sir Willy. Sa tanan mga gahi dia sa may Colon and sa may Imol. Good morning sa itong mga ka-vibes. Mga porter na itong mga ka-vibes. Diyan sa may Pier Ono, Hangtod, Pier Gis. Kung asa man ay Pier 20. Masarap mag. Kasi malamig ang panahon. Paring Lambert. Wala ge. Onya.

0: kaayo, mag-ampo sayo sa kabuntagon DJ, magpasalamat. Lagi pukaw pata sa Ginoo. Tinood na. Tinood yun na.
1: Ang gugma ko.
0: Lami kayo. Ara, lami kayo DJ Paminawon. Lagi kumusta ko sa akong crush. Ha? Ito may gingon dahil sa mong crush di ay. Live na takaroon mga ka-vibes sa ato ang TikTok account. Good morning ni Jupai. Good morning to Mark. Lami kaayo i. Koba pre. Lami kaayo. Ibangon o kadlaon DJ. Labi na na ang buntag na vibes. Talaga ba? Nakaka-touch!
1: Wala lang dahon.
0: Oh, sige. Lami kayo. Ang blank ko sa'yo sa kabuntagon. Masarap mag... Masanay, masarap mag... Na sobrang lamig ng bagyong Inday DJ. Oy! Ed, kakilala puno.

pamukaw na. Oh. Diba? Good morning sa mga Mangyaw family, sa may sayaw, Cebu nga. Good morning, good morning, good morning! So, katong mga ka-vibes na ito, no, nga mga gisuspenso gihapon ang klase tungod sa kanang ash fall. Oo. Tungod sa mga nagtagak-tagak nga abo. O ayaw lang mo gabangon og sayo. O ayaw lang. O bahala mo ha. Bahala mo. Good morning ni Marjoy. Good morning. O lami ka ayaw mag-blank sayo sa kabuntagon. Napakasarap talaga mag-blank. Oo. Early morning. Sige. Hello ni Miss Single Ma'am and two kids. Good morning, good morning. Lami kayo mo sayaw sayo sa kabuntagon DJ ka na?

labi na naay mo good morning sa imuha. Unta tana naay mo good morning. Oh, good morning, DJ Maupay, pag-abot na mo. Oh. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning sa inyong tanan. Lami kayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Oon sa mga blank. Masarap talagang mag-blank kapag early morning. Nag-walking me next to the beach. Ah, okay. Ay, okay. Dool raman ang inyong hagipoyan sa beach, Ma'am Michelle, no? O sa orasan na diyan sa inyo sa Spain? O sa manon, mga 9, 10 a.m? Takto ba? Lami kayo maglabing-labing sa iyo sa kabuntagon ka na? Paano kung ganahan? PM data, 10:48 p.m. O, oh, dili AM, PM. So, good evening sa inyo ang tanan diya sa Spain. Lami kayo mag-blank sa iyo sa kabuntagon. Oh, sumpayin ninyo, ha? I-fill in the

Lami ka ayo mama init sa iyong kabuntagon DJ. Labi na kung naay kuyog. Hoy! As in, talaga. O, kadungog mo na kung mamainit ka ni mo, kinala na ay kuyog. Okay, way lami kung ikaw raisa. Mone, maglisod kong tulon sa kanang pamainit kay wakoy kuyog, no? Good morning, Shin. Oh, hi, Shin. Hello to Elsa Bitas or aka Maymay. Hi, Maymay.

alas 4:55 na ngayon sa Kabuntagon. Good morning! Good morning to Ash. Hello, Ash. Good morning. And hello ni Apo ni Lola Lullaby. Oh, mauna diyan. Ah. Good morning, good morning. Ato ang ka-vibes. Pasumpay sa istorya. Lami kayo mag-blank sa'yo sa Kabuntagon. Ako, Osbon, lami kayo mag-blank sa'yo sa Kabuntagon. Or sobrang sarap mag-blank sa madaling araw. Hoy! Good morning ni Rio Bihasa. O, nagsayo sa'yo, naka niya. Nagatrasabante, naka.

natin lagi yun. Oh, thank God it's Friday. Lami kayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Napakasarap mag-blank. Oh, napakasarap mag-blank kapag madaling araw. Lami kayo mag-ligid-ligid sa'yo sa kabuntagon, DJ Kanak.

ka pala, 5 na yun sa kabuntagon, mga ka-vibes. Lame kayo iligo sa Yus Kadlaon. Kana? Kana? O na, ganahan ka na maligo yun. Para maligo yun, kaya para humot ang bibi na.

bakit gunato ay kay inyor? Kana? Lami, John. Masarap magkape. Oh, basta madaling umaga. Oh. Madaling araw. Lami, kayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon? Good morning ni Mark Anthony. Good morning, good morning. Oh, lami kayo. Mukaon og balot sa'yo sa kabuntagon, ha? Pwede din, ha? Pwede din, ha? Lami kayo, mo ay na magbahal nga tuba sa iyo ka. Hoy, pamainit mo dai. Lami dai na. Hindi ko pa na try. Good morning ni Jean. Lami kayo og na ay Jackson sa iyo ka buntagon ni Mauna ni ha. Tinuod na. Tinood na. Oh, tinood yun na. Basta naigakso, no? Sa iyo kabutagon. Alas 5-5 na sa kabutagon, mga kabimes. My money, my buntahan. Good morning to Princess. Hi, Princess. Good morning. Onya, wala lang ko igakson kay... mabalik diri karong 30 pa. Oh, makakon pa ka, makapangandam pa ka, Ma Michelle, ha?

katabuhan sa Hulyo, ha? Happy, happy birthday ninyong tanan! Siyempre, kung namoy mga, kundi, namoy mga celebration, anniversary, mansary, unsa pa mga birthday, day fiesta, pwede rin ninyo i-text sa 0995-472-0802. Ako, Osbon, 0995-472-0802.

At sa kabuntagon, ayaw ninyo si Piyata ha, atangin ninyo ato ang ka-vibes pa Zumba. Karong alas 5:30 hanto dala sa East. O atangin gina ninyo kay Pazumba, pabudos man tayo. O para panington gin mo diya tanan mga ka-vibes ha. Onya, good morning DJs, bracket greet ko diya sa mga taga Mabaa, Mahanay, Toy Oran, Hitafi, Bohol. Ilabi na diya sa Turimuka clan. Oh, good morning ni DJ Jot. Good morning. And may pagpaminaw sa mga taga-Talamban. Oh, gikan ni Alvin.

家好 ，Good morning, Good morning, Good morning, and Good morning and special out from Vanilla Mandawe. Oh, i-comment niya kinsa mga pangalan sa atong i-greet niya. Nag-skipping rope ako DJ mo ba? Utar sa pataas sa hangin, Ma Mitchell, pataas sa hangin, no? Oh, bana kung ganan mo Ma Mitchell kay mangandam gyud ka. Maayong buntag, DJ. Shout out di ko sa Buhawi family from Damasing Rizal Zamboanga del Norte. Oh, good morning ninyo tanan, good morning. Ramdam po ba ang ulan dyan, DJ? May bagyo po, ingat sa lahat. Dito sa Cebu, hangin lang. Tapos yung ulan, hindi masyado, walang ulan. Pero kahapon nag-ano kami, o na-experience namin yung ash fall. O yung galing sa bulkan. Oo, daming ano, daming abo. Pero I think, well, hindi na ngayon, wala na ata. Hello ni Junior 25.

mag-exercise, DJ. Maayo na lang, DJ, dili mo dako ang tiyan. Ako yung ipadugugdungugan, ani. Ako yung gitarget, ani. Ako yung gitarget. Lami kayo mag-exercise sa'yo sa kabuntagon, DJ. Sana. And lami kayo, Panington, DJ. Sa'yo sa kabuntagon. Hoy! O sa, gipaningot ka sa exercise o gipaningot ka kay kikabuhi? Ah, basta kikabuhi na singuta.

Kani si George, no? Kay sipa po ni si George, no? Considered po ba? Considered ba ang cheating? O pag naa kay makita nga kulot na buhok sa ngipon? Uli, sa imo larawan. Mariana, makinom mo tanong ka ng pandesal ba? O pandesal. Unang kagat, buhok agad. Chata sa Matagaos, love, good morning! Siyempre, kamo na minalanggihan po sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kong diin, atong sugaton ang kabuntagon o good vibes, mga ka-vibes. Shout out from Maramag, Bukidnon. Good morning. Oh, pandesal. Oh, pamainit. Oh, malunggay pandesal. Onang kagat. Oh, curly hair agad. Oh, ano na? Masa na sa kanang kwan? Kulot, no? Kulot ang nag-

Pops, alas 5, this is Ice na sa Kabuntagon. Maayang morning, maayang buntag. Greet ko og happy birthday di ay sa akong anak na si Princeton Johnson Torimuka. DJ's Brian Onta, it's more more birthdays to come from mama and papa. Oy! Happy happy birthday. Bitaw no, good morning di ay ni Lodi o Jonel Garciano. Busog ko no kayong hangin sa kamotes o lagi tungod na sa bagyo no ang kuno sa ang ikog. Ang ikog na siya, mga nang kusog kayo ginhangin. Ato lang ipahibalo gamay, no, sa katong mga callers na to. O, akong ablihan atong linya o niya, before ta magpatiguhog o niya, o, i-reserve na ninyo ang tawag, inyuhang mga greetings, o mga pamukaw, o kung namay gustong i-greet. O, ato ablihan o niya, o, alas 5, mga alas 5:55. So natin mga 5 minutes nga greetings. Ha? So i-reserve ninyo dyan, i-reserve. Sige, ito ang ka-vibes. Masumpay sa istorya. Lami kayo mag-blank sa'yo sa Kabuntagon. O, unsa man ang blank? Oo. Unsa nang blank? Lami kayo mag-blank. Hariba, hariba. Tangan ini wala singko.

ka na magpitok-pitok pang mata. Magpitok-pitok, magkirap-kirap pang mata. Lagi katulog pa, o inyong isayo-sayo, inyong lawas. Sa to ang kapazumba, pabudots. Oo ha? Alas 5:19 na.

sa alas 5.25 na ngayon. Good morning ni Ma'am Marilyn. Good morning. Stop that show. O, lami, kayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Ako na eh, good morning, no? O, ang bagong gising. Attorney, engineer, kapitan, konsihal, mayor, vice mayor. O, Sir Igtas.

Sir, consolation. Asa ka? Lupa, asa niyo ha? Basta consolation is Rica. Good morning, good morning, good morning! Lami kayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Lami kayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon.

Happy, happy weekend, mga ka-vibes! So thank God it's Friday! Lame kayo akong stepping dito.

Oras na ito mga kabab, sa alas 5.29 na ngayon sa Kabuntagon. At ang ininyo ka nung tautaw na ito ang kabab, pa Zumba, pa Budots. O katumana na huwag ka ganina. O ato ablihan atong linya sa mga caller para sa inyo mga greetings. O alas 5.55. O doon na tayo 5 minutes. So paunahanay lang ha, paunahanay.

Sabado, mga kabams, alas 5:34 na. Igawas ang Stephen kay Kavimes, pa-zumba na. Pa-zumba pa-tiktok, oh. Pa-zumba pa-tiktok. Volume, radio, volume, volume, volume.

ay gustong i-greet live on air. Sige, abli na itong linya. Tawag na mo sa 0995-472-0802. Akong sponsor 0995-472-0802.

0: Alright mga kapaps, natin ko lang ating episode 9. Diba ako, mag-greet kini si ano, mag-greet kini. Hello, good morning! Good morning, Sir Dodo. Kumusta man, Sir Dodo? Ha? Kana? O, mo na kong ganahan. Kana makadungog yun ka. Unya, Sir Dodo, kumusta? Kana? Ya, kumusta man imong kabuntagon, Sir Dodo? Kana? Unya, Sir Dodo? Wanay dagang istorya, Sir Dodo. O, sige, i-greet o i-shout out imo ang mga ka-vibes. Bunal, Sir Dodo, bunal.
1: Mga musta ko, sir. Kasi mga sabahan

0: Ajá.
1: Uh-huh. ¿Sí qué? ¿Tara? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Tana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no,
1: Mona deha. Sige, kinsa pa man?
0: Sige, bumuli ko. Biyahe rin ko sa rang sa mag-business ni Kusikinan.
1: Oo.
0: Bumuli yung kinisakit mo, punta sa panay. Punta ko nila.
1: Alright, dagang kinsa lang sa Dorog, may punta ka ni mo. Alright, dagang kayo salamat sa Rodo. Oh, good morning diyan ni Mama Lorna Albios diyan sa may Upper Dobdob, Argao. And good morning po sa mga taga Barangay Adela, City of Kanmasang Barangay Adela, Poro Kamotes, mga Gunato family diyan. Ako ang Manong Inahan, Hermine Hildo Medio Gunato, Mama Lolita, Lita Gunato. Good morning po sa akong ni Tio Iber, ni Tia Ellen. Diyan sa nagingyan niya sa may Merkado, good morning! Ni Tio Ili Gunato, ni Tio Edgar Gonzalez, ni Tia Julita Gonzalez. O ni Cristina Gonzalez sa mga sitio kapasaran barangay sa Jose Poro, Kamotes. Good morning, good morning, good morning! O dawato na to last caller karong butaga. Hello, good morning, kabay!
2: Good morning, ni Molly, kabay. Idol, good morning!
1: Good morning! Kumusta, kumusta imong kabuntago? Imong pagbiyahe, kumusta?
2: Kaya, nagsubay-subay na aking kadalanan. Gas, mabog na akong lapit.
1: Okay, asa mo na nga, mabugnaw ba?
2: mabulo,
1: ah, okay. Kunya, kumusta man, mainit na ka, namahaw, nagsima-sima?
2: Awan, namainit na, likaw lang sa kwate, ngayon mo, puto.
1: Ah, kana. Sige, og na kay, i-greet, og i-shoutout, sige. O, i-greet, og i-shoutout.
2: Okay, good morning. Una ako yung great ako on board. Ma'am, good morning muli, ma'am. Sa akong wifi, ato sa Lamintas Lord de Medellin.
1: Uh-huh. Okay,
2: good morning. Bangon. Katanang mga piloto sa Cebu Holiday Taxi mo. Muling kamot na mo. Muling kasikay na ta.
1: Tara.
2: Black Taxi. Good morning all.
1: Mm-hmm.
2: Alright. Alright. Wala pa?
1: Para magpatighog na ko. Kay mo sunod na si Sir Tonton. Sunod na lang, oh. Dagan kay salamat Mr. Webster. Oh, gatong oras mga ka-vibes. Alas 6 na gin sa kabutagon ug wala jud magpatighulog na ko. Dagan kay salamat sa pagiguban kana ko so Lord sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Mo sunod na dayon ang programang Arangkada sa Buntag with ka Vibes Tonton and this has been your DJ. DJ's Bracket Gunato AKA Nyor. Dahil naging mo sa pagpaminaw ha, mabalik ko niya alas 11 para sa programang Kabayb Sad sa Uto. O niya, sa dili pa ko magpatigulog natin maninot nga istorya din ha. Bisan gamay nga lakang matag-adlaw, padulong gyapo na sa dakong kalampusan mga Kabayb. At to na ko mga Kabayb, ampi-ampi mo tanan kay, love ko kamong tanan.
3: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:01 na sa Kabuntagon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Show,
6: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Show.
2: ko kabay mao na ni.
6: Favorite Music Radio. Kini ang inyong Favorite Music Radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: 你。
1: Good vibes overload matanghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
2: This is the newest.
3: The hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
4: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 10 sa buwan sa Hulyo 2026. Welcome sa lainaw sa Hugna. Sa arkada sa buntag sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcusantugo. Pag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
3: Arangkada sa buntag.
4: Mga ka-vibes, nagtinguha nga mutimang o musalmod sa atong diskusyon karong adlawa. Welcome kaayo kamo, unya mahimo kamong makasood sa atong text line sa 0995-472-0802. Usbon ako ang atong text line 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page, ana kami inyong makita ang among Facebook live sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, kung gusto mo og komportable og hamugaway kayo nga pag-monitor sa atong mga sibya pinaagi sa online, mahimo kayo nga inyong i-download ang kanana ang Facebook app nato sa FMR Philippines diha sa Play Store, mga ka-vibes, aron makita ninyo ang sibya ilabi na din sa 93.1 FM Radio Cebu.
3: Arangkada sa buntag.
4: Bueno, alas 6:15 na mga kabaib, sa dili pa nato isgutan ang mga kananaabang isyo kalabot sa nagpadayon karon nga kontrobersiya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mag-iskot sa tag mga lokal nga isyo mga kabaib, kay hangtod karong adlaw gideklara gihapon sa Cebu City Government pinagi ni Cebu City Mayor Nestor Archibal mga kabaib ang suspension sa klase gikan sa nursery hangtod sa senior high school sa tanang mga tungaang publiko o pribado sa siyudad sa Sugbo. Usbon ako, padayon gihapon nga suspended o way klase karong adlaw sa Cebu City sa tanan nga kanang pampubliko o pribadong tungaan from nursery to senior high school. Ang ngadto sa kolehiyo, discretion kana sa mga tag-iya sa mga universidad o mga eskwelahan mga ka-vibes. Sa mga nagduma niini, gumikan lagi ni ining nahitabo nga paghiabot din ni sa Sugbo sa asphalt gikan mga ka-vibes sa kanang pagbuto kagahapon sa buntag sa Mount Canlaon dito sa Negros Oriental. Abay mo nga no mga ka-vibes, suman sa akong programa dari gahapon, nakuratan yun ko nga pritibang abugas dan, niya mao na da ito. Diri na yun, pasado alas 10, dito na yun, halos tibuok Cebu City mga ka-vibes. Ha? Gani, nasayra na to, namonitor na to, Abot yun ang dito sa Mactan Island, sa Lapu-Lapu, sa Cordoba. Sa mga duol namang din sa Cebu City, mga kabayes, lakip na, of course, ang dakbayan sa Mandawi. Naputos gitas asphalt gikan sa Mount Canlaon. Inya, gipasabot sa mga tinugyanan sa Pag-asa, mga kabayes, diya sa Lapu-Lapu City, nga tungod to sa kining pagkombinar sa hanging habagat. Ha? Unya, mugna sad sa hangin nga kanang hinungaw sa kining bagyo nga si Inday, ha? Nga international name ni Bobby, mga kabayes. So mao ni hitabo kaghapon gani ang atong mga tinugyanan sa Department of Health. May awhag sa atong mga kaigsuunan na kung mahimo padayon kita nga magsulop og face mask sukad kaghapon. But tinuon karon medyo nilurang na ni, pero kaghapon gyuto nga pagbuto alas 7 kapins buntag sa pagbuto sa Mount Canlaon niya tungod sa direksyon sa hangin nga pabor paingon diri Sugbo, mga kabayes, niagi sa Tanyon Strait mao to nga nahitabo ang paghiabot sa asphalt dinhi sa Sugbo, mga kabayes.
2: Arangkada sa butang.
4: I understand di abot sad galing taon to dito sa Leyte. So hinaot nga karong adlaw magmalinaw na ni, pero as advisory sa atong mga tinugyanan sa Department of Health ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, labing siguro gyud, mga kabayes, nga magsulob ta og face mask. Ilabi na ngadto sa dunay mga respiratory concerns kay kanabang mga asthmatic unya uban pa, delikado sa panglawas ang mga asphalt kay perting pinuha gyud, mga kabayes. Kagahapon gud paggawas nako sa station lagi ni buong ko nga perti naman ang akong gisulob, ha, daw kanana ang mataktakan manimog abog mao na dayto tungod tos asphalt, mga kabayes, gikan dito sa Bulkan Canlaon sa Negros Oriental. Hinaot nga kinini ang maundang na ni karong adlaw ang maong pagkuyanap sa asphalt. Kay kagahapon pa man to ni buto ang Mount Canlaon, unya matod pa sa mga tinugyanan sa kining Department of Health og sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, posible nga naagi hapon is kahanginan, pero kinini ang tibawas na lang ni. So nang hinauta nga within the day, mga kabayes, mahimo nang normal ang kanang kahanginan sa Metro Cebu area o sa mga sikbit nga dapit nato din sa probinsya sa Sugbo.
2: Arangkada sa butang.
4: Beno, alasays 20 na on a kananaabang importante o mahinungdanon sa kay nga balita. Ha? Nindot kay ni nga atong gipaybaw nga ang SM Arena nag-abli naghapon. So, ako ning kanana ang gihisgutan lang because this is one of the major developments karon sa Cebu, mga kabayes. Unya nindot ni nga at long last, mga kabayes, doon na nag 25,000 seater nga arena ang Cebu, mga kabayes, which will be an added attraction for tourists, for investments o guban pa alang sa kalampuan sa atong pinangga nga harang dakbayan sa Sugbo, mga kabay.
2: Arangkada sa butang.
4: Beno, alas 6:21 na, mga kabayes. Ari na ta sa paggiskot sad og laing typhoon. Magkapahimuot kay, mga kabayes, kagahapon si Undersecretary Sulayka Lopez sa Office of the Vice President nibuto dito sa Senado kay ang nahitabo, mga kabayes, ang kinini ang impeachment court sa Senado, mga kabayes. Ni paggawas na sa kanang subpoena ad testificandum. Ngadto ni Attorney Sulayka Lopez nga mutunga siya sa nagpadayon karon nga impeachment trial sa Senado batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa butang.
4: Diyang gipangutana siya sa mga media kay... Of course, ang mga media uptick man kayo kay baumog unsay pasumbingay ni Attorney Zulayka Lopez, mga kabibes. Niingon siya, prepare for Typhoon Inday.
2: Arangkada sa butan.
4: So, unsa ka ni iyang sabot ni ini? Ha? Kinsa man? Ha? Kining iyang gipasabot nga Typhoon Inday, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
4: Di kwa anong reaksyon ang mga sakop sa Ubos Bible Auranan, ha? Ang prosecution panel, matod pa sab nila ilaning tugbangan o alkontrahon sa bagyong Lorna, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
4: Ha? I could just surmise, mga kabibes, nga kining ilang giingon nga Typhoon Lorna, this could be referring to Attorney Lorna Kapunan.
2: Arangkada sa butan.
4: Aligre kini sunod semana pohon, ha? Ang unang gikatak ng testigo si NBI Director Attorney Jeremy Lutok. Ha? Kay inani magod mga kabayos, just to put context ba kay pastilan ra ba ambot ning atong mga kaigsuonan nga ha? Ang botogon sabay gipakaon gyud sa baneng Duterte ani nila. Ha? Karon kay baumog unsa mga kabibes? Ang ilang gimakmak og kada bang gisaway pag-ayo ang abogado nga si Attorney Amando Bergie Ligutan.
2: Arangkada sa butan.
4: Kay nila pa kuno, dili kuno ang ayan nga tawgon nga sugbuanon si Attorney Ligutan kay waray man kuno ni si Attorney Ligutan o niya ilang gidugtong ba sa party list nga identified si kani House Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
4: Gusto nilang paitabot ang mga tawhana ba? Ha? Kanang og imong sutaon gud ang ilang argumento. Nagpaila lang gyud nga apike sila. Kay imbis nga imong tutukan ang mga ebidensya nga na butyag so far, mga kabahib, sa impeachment trial patok ni Vice President Sara Duterte, wa naman noon sila laing mahimo. Pagpandao tumanin noon sa mga personahe, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
4: Ilang gidugtong taon si Attorney Ligutan nga matod pa nila, ha? Classmate ko no sa seminaryo dito sa Palo, Leyte, ni Tingog Party List Congressman Jude Asedre, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
4: Be that as it may, unsa may koneksyon ni ana sa nagpadayon karon nga impeachment trial, ilabi na sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa butan.
4: Kanabang niya, gawas ni ana, mga kabibes, ila pag yung gi-BIBI in town si Attorney Ligutan kay ngano kunong misulti nga igo na kuno ang photocopy sa dokumento karong panahon na, mga kabibes, pagkatuytoy aning mga tawhana. Ha? Makaingola tag toytoy kay ha? Sintol nyo kumun god? Kay bao kang ilang gihimo? Tungod ko nos gisulti ni Attorney Ligutan, pwede na kunuron ang mga photocopy sa kwarta. Uy, naunsap sa taon, may gamita sa na inyong utok. Lagi ay lagi nagyak eh.
0: Ayaw!
4: Unya ko no, kinahanglag passport. Adi na kinahanglag original passport. Photocopy na lang. sa asam taon na inyong utok. Oy, ang utok deras uay, wa na yung taon masin. Ayaw tumbi na inyong utok, kamitan nyo sakto.
0: Ayaw!
4: Sumakita ni mo ba nga? Murag nagpanik naman ni sila. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, di man malalis. Nga tungod sa gipakita nga kalantip o abilidad, isip abogado ni Attorney Amando Virgili Gutan. Nayagyag o nabutyag yun sa testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong ang kadtong gibuhat nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte tumong ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos o ni kanhi Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
2: Arangkada sa Butang.
4: So, mao ka na. Ha? Unya, mingon sila nga, di ko no ang ayang tawgon nga sugbuanon si Attorney Ligutan kay waray ko no ni taga Karigara Leyte.
2: Arangkada sa Butang.
4: That to me is a non-issue, mga kabibes, pero abot lang. Listen sa good, og di ni mo tubagon kay ha? Magpatuyang na lang itaw ning mga gitawag nilag mga 80-80, mga kabibes.
0: Ayaw!
4: Utsa ko ng istorya ha, nga pwede na ang Xerox copy sa kwarta, nga pwede na ang Xerox copy sa passport. Kung maayaw ninyong, botoy, pabalik ko na magpag-squilab eh.
0: Pinawa!
4: Maitag mo yung naggang kaliwata, mga kabibes. Uya karon nagara-gara na po sulay ka Lopez, typhoon inday ko no. Nga naman, marites na ba kayo ng usaka, ha? Kanang respetado nga, ha? Mingunta na lang karon ni siya nga political blogger dito sa Manila, si Ramon Tulpo. Kay matod pa niya, sa iyang Tweety Bird, posible ko no nga mutunga sa nagpadayon nga impeachment trial si Vice President Sara Duterte basta muto nga dito si Attorney Zulaika Lopez, mga kabibes.
2: Arangkada sa Butang.
4: Lindot na ato ng atangan, mga kabibes. Alas 6 media naman mo post lang ko makadiyot o niya humanini atong ipadayon ang atong diskusyon o pagtuki sa mga isyo. Palihog, standby.
2: This is FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Salamat kay alas 6:33 na mga ka-vibes. Padayon ka mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Good morning. Shout out nga to ni ka-vibes sa Benjamin Hildore. Sumapaniya din ni good morning ka-vibes. Time in check here in Argao. As lang ko on sa imong opinion. Sakalit kapag ato ni Sulayka Lopez sa Senado og nagbilin og prepare Typhoon Inday.
5: Arangkada sa buntag.
6: This is my take on that kininiang ka-vibes, Benji. Ah? Bot pa sa bot. Ah? Doon na kita ay sila'y paukyab nga to Senado. Ah? Kung mutungan na si Sulayka Lopez karong sunod si Mana, ingon ini ang hanay mga ka-vibes. Ah? Karong adlang Lunes, alas 2 sa hapon, as usual, maumang ilang regular schedule sa pagpahigayon sa impeachment trial. Unang mo testigo si NBI Director, Original Director Jeremy Lutok. Kani si Attorney Lutok sa atong nasayran mga ka-vibes, mauni siya ang kananaang labaw sa buhatan sa cybercrime dito sa NBI. So sa ato pa, iyang paligunon ang unang testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong kalabot lagi sa gihimong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM sa iyang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos og ni kani House Speaker Martin Romualdez. Kanang mao na ang unang adlaw, expected na on Monday. I just do not know og paigo ba ang Lunes. After that, sumala pa ni Congressman Lawrence Defensor, usa sa mga sakop sa House Prosecution Panel nga mao'y nagda, mao'y lead prosecutor nining Article 4, upat man ni ka-articles of impeachment. Kalabot sa kining alleged assassination plot / grave threats nga gilawatan lagi ni Vice President Sara Duterte ngadto sa atong presidente og sa iyang kapikas og sa kani House Speaker kananaang ilasad nga himoong testigo si Undersecretary Sulayka Lopez, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Og tungod niya na, gahapon dito si Attorney Sulayka Lopez. Well, she is a lawyer, pero may buong lataning Sulayka Lopez. Primero guni, sadyang ni tambong ni siya sa hearing sa House Committee on Good Government. And public accountability, mga ka-vibes. Dili man to siya cooperative sa mga congressman. Maubitaw tong she was cited in contempt, mga ka-vibes. Sinungdan, nagipreso siya dito sa pasilidad sa House of Representatives sa Batasan Hills dito sa Quezon City, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Good morning sa ngadto ni Kabibes Angelo Cobar. Mike Angelo Cobar. Good morning Kabibes Tonton, always listening before work. The best mao na ni, salamat kay nimo Kabibes Mike Angelo Cobar. Kay bawo mo kining gipaukyab lagi nga Typhoon Inday. Ang akong tan-aw ni ini paukyab ra gid kutob.
7: Ay!
6: Murabag, kaning ila, saywar kitahay nga wa may mabalaka na. Ha? Wa may mabalaka na ilaming patistigon at awang bitaw natog. Di nasan muhilak ni siya dito mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gikan ni kabibes sa 4541. Good morning kabibes Sir Tonton. Mauna ang move sa mga tao nga loser. Attorney Ligutan was doing a great job in the impeachment trial. Maong gi-character assassination nila ang atong banggiitang abogado. Mga desperado na ni sila. Kay sugod na kayabo ang sabaw. First week palang gani sa trial. Ato gyud ning atgan gyud di gyud ta mubuhi. Salamat ka vibes and keep safe. Salamat pud nimo ka vibes 4541.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mao lagi na unya kinini abang it's a little bit unfair to attorney Amando Ligutan. Ngano inani just to put a context ni ini bang iyang pag tumaw dito sa Senado mga kabibes. Ha? Si Atty. Ligutan mga kabibes. Ha? Nipaybao ni siya nga ang iyang pagtunga dito pro bono. Ha? Way bayan ni. Di lahi ni sa mga abogado ni ha? Vice President Sara Duterte mga kabibes nga ha? Sila dito iba mo good sa mahal kay ang attorney space oy. So mao ni ron. Ha? Nga ila taong sakto ka sa imong termino. Kabibes 4541 character assassination. Ang ilang gibuhat ngadto ni attorney Amando Virgil Ligutan. Nganong himuon man nato ng issue waray ba siya Cebuano ba siya? Ha? The fact remains nga samtang dito siya nagdako sa Carigara Leyte mga kabibes. Undisputed man na. But he is practicing law here in Cebu. Ang iyang law office diya sa Cebu, din siya nag-eskwela sa Cebu sa University of San Carlos iyang pre-law. And he graduated sa iyang Juris Doctor dito sa University of the Philippines.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Yaka ni kabibes sa 9354 sa mutuo mog sa di mapugos rana si Sulayka. Gihadlok o bisag unsa ka maing laki sa abogado basta ang kaso karon nilustay ang depensaan maglisod yod. Mahimong bugo oy. Mao na itimang ni kabibes 9354 mga kabibes. You know what? Akong tanaw ang katong iyang giingon nga prepare for typhoon Inday. Apaukya bro guto. Say wara guto di Atty. Sulayka Lopez.
3: Ayaw!
6: Unya, kibaw mo kanang mag-iskot ta og relevancy unsa ka mahinungdanon si Atty. Sulayka Lopez. Muna siya'y trigger na itong press conference sa tungang gabi sa November 23, 2024 nga hulga si Vice President Sara Duterte mga kabibes ngadto ni PBBM ni First Lady Lisa og ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
5: Arangkada sa kabutan.
6: In fact, unsang pagkaunsa mga kabibes nga ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kita mangyud mo sa nagsunod mo siring mga kabibes. Ila man yung gipakita ngadto sa ilang gi-question na karon nga video footage ang unsay na hitabo og ilang gipakita dito ang paghilak ni Undersecretary Sulayka Lopez mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: At that time, muingon ko, nag-meltdown si Vice President Sara Duterte. And you could just surmise, nga daw makiglunod patay man siya ni Yusek Solay Ka Lopez, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Kamunalay, hubad niya na. Okay, magani siya, mabalaka ba? I mean, sumala, good. Yung inyong tanawo ng demenor ni Vice President Sara Duterte, niya itong pagdakop, pitaw sa iyang amahan, pagka-aresto ni kani Presidente Duterte sa 5 Marso sa miaging tuig, ingon bagod niya na niyang reaksyon, wah! Chill lang kayo siya, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Pero kang Sulay Ka Lopez, murag natabunan siya sa tibo kalibutan, oy.
3: Ay!
6: Batod pa ni ka-vibes 5598, ka-vibes tonton, paraway gubot ang Senado. Palitan na lang, palitan na lang, og... oy, ayaw sad, oy. Palitan na lang kunog lanet si Sara Duterte. Ang lanit ko tawon sa pitcher painom ni Sara Jose. Okay. Kanana ang kakabay 5598 lang ako ipadayon ha. Kana ako lang i-filter. Lisod siya ng murabag manungot ha. Ngadto sa atong vice presidente. We could be kanang unsay nga niya. We could be hard in our criticism, in our commentary here, pero hangyo lang po ko, di lang po tamang kanabitaong kanang mo huna-huna o daotan nga ito niya. Kanang, yeah, 5598, while I respect your opinion, apan di lang ako basahon ang kinatibok ang context sa kabibes sa 5598 kay lagi sa akong gikaingon, nagsubay mi sa lagda sa kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas kon KBP.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna mga ka-vibes nga, ha? Kagahapon nagpaukyab ni. Ha? Kay prepare for typhoon inday ko no. Agitubag si dayo ni Deputy Speaker Paulo Ortega nga, yes, we are prepared. Ha? Amo siyang tugbangan o bagyong Lorna sumapa ni Congressman Paulo Ortega.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So if that happens, mga ka-vibes, dakong posibilidad nga ang mo direct examination ni Yusek Sulay Ka Lopez, mga ka-vibes, si Attorney Lorna Kapunan, nga di isad basta-basta ang kanang legal knowledge niini, ang legal experience niini, laliman ba nimo, mga ka-vibes, nga sumapang Attorney Lorna Kapunan in one of the interviews nga ato siyang nasunod, niingon siya ang iyang legal practice, kuwang nalag duha ka tuig, 50 ka tuig na. She has been in the legal profession for 48 years, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Laliman kag 48 years sa ato pa kapin sa 4 kadekada na nga legal experience. Di ka magkabikos-bikos si Sulay Ka Lopez, mga ka-vibes.
3: Ay!
6: Mauna na. Laliman kag unsa kayang itubag nga may ingnon siya ba ni Attorney Lorna Kapunan? Ha? Were you able to hear the Vice President na utter the words of threatening President Marcos, his wife First Lady Liza Araneta Marcos, and the former Speaker Martin Romualdez? Unsa kay itubag ni gininiang Yusek Sulay Ka Lopez, ha?
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nadihaamang gito sila doon, kana lang. Because if and when she will answer the, in the affirmative, mga ka-vibes, and therefore, it will confirm and affirm nga nang hulga gituod si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos ug ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? No amount of denial could dispute that. Kung mauna na ang ipangutana ng Antonia. Ha? Ang magbingon siya nga, no, I was not able to hear it pagkatoy-toy. Nga diha maganito, gitanaw na ko ang video bitaw nga katong giplay sad ni, ha? Kasi nga na niya, attorney Carlo Joaquin Arbasa. Natanaw na kong abogado ha, asos layo naging kaayo eh, sa abilidad ni attorney Amando Virgili Gutan. Ha? Doon ra maging kaayo niya, napamangganay tingog nga. Although wag ipakita mga ka-vibes, sa atang experience siya nga kanabang makapamilyang na istingog daw tingog ni Vice President Sara Duterte. The moment ipangutana na ni Attorney Lorna Capunan, if and when indeed kiningiingon nga bagyong Lorna si Attorney Capunan ni eh, tanaw na ko ah, nila pa magka ah, BBGC. Tila na ko ipadayon ang termino mga ka-vibes. Ah, kapunga-punga ginigtubag si Attorney Zulaika Lopez.
3: Ayaw!
6: Attorney mo sa niya, ha? Ibutang ta ka na naabang pasudlon kas pangutana ni Kuan ba? Ni kining Attorney Lorna Capunan, ha? Pangutanoon og mga kanabay taong to loosen you up, mila pa mga ka-vibes, ha? Are you the same Zulaika Lopez who happens to be the Undersecretary of the Office of the Vice President, blah, blah, blah? How long had you been attached to the office of the Vice President? Of course, yan ang isulte. O niya, birahan tayo nung, ha? Nandun ka ba? Nung nagbanta si Vice President Sara Duterte kay PBBM, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez, inigtubag niya, nandoon po ako, yabog yung sabaw mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes, Binaminil Dore, dili na kinahanglan i-prove sa prosecution sa legitimacy sa video kay mauman kani same video ang presentation ni Attorney Narbasa. Maugyod, ka-vibes, Binji, ha? Gika ni ka-vibes, Runic Bless, good morning Sir Tonton. Ano na ngayon yung bus ng photocopy kahit sinong abogado na tama yung sinabi ni Attorney Ligutan, biglang tumahimik ang mga DDS. Pero ang nakapagtataka ka-vibes, Runic, yung iba nag-i-insist pa rin, marami pa rin sila. Ha? Para bang kinukutya? Ha? Para bang minamaliit nila si Attorney Ligutan? Ha? Yung iba parang walang sintido ko muna eh.
3: Ayaw!
6: Ningon magod siya ito niligutan nga a photocopy is already an admissible evidence and it did not came from Attorney Ligutan. It was the Supreme Court who said so. Ningon ng Supreme Court niya na unless og doon na kailang dokumento nga imong i-contest kadtong maong dokumento mga ka-vibes. Unya dugay naman na. Ha? That was still in the year 2019. Unsa naman taron 2026. Ang problema kasi attorney ha? Carlo Joaquin Narbasa dili updated mga ka-vibes o nagpagurio-gurio na punto dito.
3: Ayaw!
6: Ha? Sumaw ni. Typo ninday ko no. Unya ra ba gikwan og reaksyon si ha? Sa usa ka ambush interview dito sa hinatuan sa Surigao del Sur si kininiang Vice President Sara Duterte. Niyawag siya nga undango na kuno ang pamulitikas nasud mga ka-vibes.
3: Ayaw!
6: Sure, oy, siya rin nag-una-una sa politika, mga ka-vibes. Kaya nga, no? Ngayon, niyong ko siya nag-una-una. Ha? So, wa pa ni nahitabo yung impeachment trial kahinomdo mo? sa wapag gisugdan ang kadtotoang paghanay sa Kongreso sa impeachment complaint batok niya, nideklara na siyang daan nga mulan sir sa umaabot ng May 2028 elections, mga kabibes, pagka presidente sa Pilipinas nang kinsa may nagsugod sa politika. Unya kung nguingon siyang namulitika ang kasamtangang administrasyon, oy. O ba ta may yabag ani? You know what, mga kabibes? President Marcos, dili man siya mawi makabita ni ini because as we speak, klaro man sa atong batakang balaod nga the president cannot seek re-election and therefore, mga kabibes, after 2028, dili na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang presidente sa Pilipinas, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kabibes 9354, tambaluslos gud kayo ng bayhana, Kabibes Tonton. Purya gaba lang. Natumbok mo, Kabibes 9354.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kabibes Runic Bless, Narbasa, alam yan ni Narbasa, nagpatanga-tanga lang. Kapal talaga, wala talaga sa tapang pag-iisip. Okay, hindi ko lang itutuloy, Kabibes Runic Bless. I understand your feeling. Kana na abang, kuan man good ba, Kabibes ba? Kani bitong gipanghimo sa mga di talaga mag real talk ta dinhi ba? Sa mga naa sa echo chamber sa Duterte propaganda machine. As if they are insulting us Filipinos, our intelligence ba? Ta? Laliman kag na katong video lagi. It was live stream. Boot pasabot, mga kabibes. At the time, in real time, ang video o audio ni adto. Boot pasabot, ang video ang atong makita sa atong mata. Ang audio ang nadungog sa atong mga dunggan. Klaro kayo nga nanggulga ni antong orasa sa Nobyembre 23, 2024, si Vice President Sara Duterte. Karon mo ingon sila nga dili authenticated ang maong video, mga kabibes, di tinuod. Kung sa mailang pagtanaw na itong mga Pilipino, way mga buot pagkatuy-tuy ng mga argumento sa mga DDS, mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Altria Batumalaki Puntilas. Good morning, Sir Tonton. Happy Friday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Kumusta na mo diha, Kabibes Altria? Dool man mo sa kining Mount Canlaon. Nag-ashpool ba sa diha sa Dumaguete City kaghapon? So akong balikot, insulto ka ay ba sa atong natong mga Pilipino? Nga daw mura ba og mura ba gusto nila nga ingnon ta nga dito tinuod nga nahitabo? Unya, despite that, ang ilang gi-question karon nga video, mao'y gigamit nila nga video nga gipakita ang naong ni Yosek Zulayka Lopez hinungdan nga abtik sa kayong prosecution panel nga ilang gipasupuinahan si Yosek Zulayka Lopez o gikatakta nga mutistigo karong sunod simana, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna makaingon lagi ko ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Murgi unay ang ilang kliyente, mga kabibes. It was really a legal blunder. Murag gipusil nila ang ilang kaugalingon sa ilang ang ilang kaugalingong tiil. Nagkuha og bato nga iduktok sa ilang ulo, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ay, wa rami maapektuhi kaluoy sa Ginoo, Sir Ton. Aya, tungod kay layo. Actually, mga ka-vibes, I had been in Negros Oriental, natuyok na ko ang Tibuok probinsya. Layo man ang Canlaon God o ang Dumaguete City. O niya, ang Cebu man God, ang naatbang man God sa Tanyon Strait in town. Ang kining Mount Canlaon mo na nga niabot diri Cebu. So, good to know that, ka-vibes, sa Altea, Batumalaki, Puntillas, nga wa ra day maapektuhi ang Dumaguete City dito sa Negros Oriental sa Asfol.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So balik ta ha. Kanabang kitang tanan nakakita man niya to, and nahimo man tong unod sa mga balita laliman ka even internationally, mga ka-vibes. Tanang mga major international news organization, because you know, it was for the first time in history nga ang vice presidente sa usa ka nasod, ha, nihulga sa iyang presidente, sa asawa sa presidente og sa kani speaker sa House of Representatives.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mga ka-vibes, mag-alas 7 naman ato sang hatagan o agianan ng atong arangkada balita sa buntag. Unya inig ka alas 7:30, mabalik ko sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sangan sa among station manager nga si

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: ito ng ating sakahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Maayong buntag, pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong pagpadayon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugo. Bueno mga ka-vibes, sa mga gustong mutimang o musalmot sa atong diskusyon, welcome ug bukas kanunay ang atong text line sa 0995-472-0802. Usbo na ko 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Usbo na ko ang atong official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, labing maayo, arong gusto mo nga komportable o kanunay kamong maka-access, makatanaw sa atong Facebook Live, labing maayo nga inyong i-download sa kining online ang 93.1 FM Radio Cebu diha sa Play Store, o inyong makita ang FMR Philippines nga lakip niya na ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga ka-vibes, padayon ta sa atong mga isgutanan. Unya, nahimo sa drone nga kanang maingon tagisawaan sa daghang katawhan. Kining nadangatan karon ni Senador Rodante Marcoleta, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Nga kung inyong mahinumduman ni adtong Lunes, mga ka-vibes, sawa pa magsugod ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nalutsan og warrant of arrest. Ha? Si Senador Rodante Marcoleta, ingon man si kani Congressman Mike Defensor og ang mga negosyante nga lakip sa sumala pa may donar og sa kinatibukan 75 milyones ka pesos, ha? Isip campaign donation ngadto ni Senador Marcoleta sa nilabay nga eleksyon sa May 2025, sa ato pa last year nga eleksyon kini mga ka-vibes, nga napakya si Marcoleta pagdeklara ni ini diha sa iyang gisumeter nga Statement of Expenditures and Contribution, or rather, a Statement of Contribution and Expenditures kung sose ngadto sa Commission on Elections.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Ang naitabo mga ka-vibes, si Senador Marcoleta ray na nabi ni ini. Nga matod palagi niya, doon na siya ay nadawat ng maong kantidad. Apan wa niya kini madeklara, wa niya mabutiag kay nihangyo man ang iyang mga donors nga dili magpaila sa ato pa anonymity. Ha? Agoy kay nalilian man as ombudsman mga ka-vibes. Matod pas ombudsman ang ngayan sa manubag sa kasong plunder kay milapas maniog 75 or rather 50 milyones pesos mga ka-vibes. Mga ka-vibes, gumawa'y gitawag nga threshold sa kasong plunder, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Ha? Hehe. Moto nga ang ombudsman ni file og kasong plunder dito sa Sandigan Bayan. Ha? Ang nahitabo mga kabibes, tungod kay ni abot ka to sa Sandigan Bayan, ang maong kaso nga plunder, ha? Nalutsan o warrant of arrest ni atong milabayng Lunes si Senador Rodante Marcoleta o niya kay plunder is non-bailable offense man. Sa ito pa, wa siya tugting makapiansa, hinungdan nga gidakop gyud, giaresto si Senador Rodante Marcoleta o kadtong mga donors niya nga naglakip na ni kani Congressman Mike Defensor o sa mga negosyante nga sila si Joseph Espiritu o si Arestotol Biray, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Agoy ka. Ha? Pagka Lunes, mga kabibes, Lunes man to. Pagka Lunes, gabi eh. Ha? Nikalit mo lang nag-ingon siya Marcoleta nga naglain ang iyang paminaw siyang lawas. Nisaka ang iyang blood pressure o niya. Ha? In short, mga kabibes, dili mayo ang iyang paminaw siyang lawas. Mauna nga, gida siya dito sa PNP General Hospital sa mga sakop sa kapulisan. Nga unta, dito man siya gipriso sa... Ha? Hehe! Quezon City Jail, mga kabibes, ito sa Barangay Payata sa Quezon City.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So pila may istorya, so kats Lunes gabi na ospital kini si Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: O niya nasuta nga doon na siya gitawag og degenerative disc disease. O niya sumala pa mild pneumonia si Senador Rodante Marcoleta.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Apan, usasaya ang mga kritiko, ha? Si Senador Panpilo Ping Lacson ni post sa social media nga sumala pa ni Senator Ping, ha? Paminaw magmayo, ha? Bawal magkasakit, mahal ang gamot. Bawal magka-warrant, baka magkasakit. O ato ning i-translate, ha? Kana na ang gidili ang masakit, kay mahal ang tambal. Hehe. Apan matod pa sa ni Senator Ping Lacson, mga kabibes, ha? Bawal kuno nga dunay warrant kay tingali o masakit. Mao nang iyang gisulti. Nganong ako ning gitoki, mga kabibes, na unsa ba ning atong mga nas officials gobyerno eh? Basta gani dunay warrant, ha? Hehe. Kalit ra magkasakit, mga kabibes. Asumala gud ang agaon ni kanhi Congressman Mike Defensor, si kinumdo mo, si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, si dihang gidakop sa niya sa kaso sa niya kaniadto, aw kalit lang nagpa neck brace oy. Sa ato pa nasakit sa dayo kalit si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Uya mo sa niyo na hitabo ni Senador Rodante Marcoleta, nasakit ra magkalit. Matud pa na ako noy, ha? Unsay nga niini, mga kabibes, doon na ako no siya pneumonia o niya degenerative disease nga matud pa ni Senator Ping Lacson, ha? Bawal magkawarant, baka magkasakit. So ato nang sundon, mga kabibes, kay ang kapait ani ba? Ha? Kanang it's a bit unfair to Mike Defensor o kadtong mga negosyante nga si Joseph Espiritu o si Aristotle Biray nga nagtampo-tampo man ni silang tulo, mga kabibes. Muna nga, ha? Na abutog 75 milyon pesos. Ha? Nga sumala pa sa ombudsman, klarog tataw nga dunay nahimo nga krimen si Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes. Unsa ni dunay tampo si kabibes 5598, matod pa niya ay kabibes tunton na dayon GDI og dakop si Marcoleta wad ay kadut ang rally sa INC. Roger on that, kabibes 5598. Kanang wag ito ka kapugong tong rally sa INC katong ilang matod pa nila, ha? Unsa to ilang termino nga gigamit, ha? Kanang matod pa nila mga kabibes nga, ha? Emergency rally ko, no? Ngilngiga sa ilang gitawag, oy. Ang naitabo mga kabibes, mo lagi ni ron nga niingon si Senator Ping Lacson bawal magkawaran, ha? Dahil magkasakit ko, no? Ha? Bawal magkawaran baka magkasakit, suma pa ni Senator Ping Lacson. Nga moingon lagi ko, samtang in town sila ni Mike Tepensor, gisagol nga to sa mga ordinaryo nga mga piniriso, aw sa pagkakaroon, si Senador Rodante Marcoleta kay tuaman siya sa PNP General Hospital, aw air condition, oy. Ha, muragihimo niyang kananaang iyahang comfort zone ang hospital, mga kabayb, sa Philippine National Police. Kanana ang makaingon na lang ta, mga kabaybs, nga sa ba ni? Balibad na ba ni? Ha? O katotoang nagpasakit-sakit lang ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabaybs. Kay bawo mo, mga kabaybs, ha? Kadtong gipahigayon nga rally sa Iglesia ni Cristo, na nga ha? Matod pa nila lagi ilang pagsupak sa pagpile og kaso ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes. Ha? Kadto alang nako ba? Klaro man to nga pag-pressure sa gobyerno, pero pressure pa'y amahong. Wa gyud matandog niini, mga kabibes, si Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ha? Asago ka na manangkong, ha? Emergency rally ang ilang gitawag niya to. Uy, ngigas, ha? Doon na nadairoy gitawag nga emergency rally. So tanawon tani kay, ha? Murag gusto, mas gusto pa man ni Senator Rodante Marcoleta nga, ha? Adto sa ospital. Hinaot nga dili pod sa ingon nga adto na lang sa Canones Hospital, oy. Ha? Kay nikita naman ning salidahan ni nga basta madakop gani, magpasakit-sakit dayon, mga kabibes. He has to face the consequences. Looy pong Jingo Estrada, no? Ako lang mag, astas Jingo Estrada, magpasakit-sakit na saan kay, ang iyang kauban nga si, ha? Senator Rodante Marcoleta, to sa hospital, to pa aircon, yes, Jingoy, to in town, sa ordinaryong presuhan, mga kabibes. Ha? Akong naibawa ni noon, na sila sa PNP Custodial Center, Mao ni kapait kay silang Mike Defensor tuag isagol sa mga ordinaryo nga mga piniriso sa New Quezon City Jail, mga kabaib, sa Barangay Payatas sa Quezon City, mga kabaib.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: By the way, shout out ka to ni Kabibes Randy Arteaga Santisas, listening suma pa niya. Uniya, gika ni Kabibes 4541, sakto yung ka Kabibes si Tonton, insulto ra kayo sa ato ang pag-question sa defense team sa authenticity sa threat video. Hayag pa sidlak sa adlaw ang pagka-authentic sa maong video. Ngano bitaw nga nagpadalos-dalos siya sa iyang gibati o nagpugong laungunta siya, di unta siya mag-atubang o 4 articles of impeachment. Ang tinuod nga isog dapat isog pod nga mudawat sa consequences sa iyang binuhatan. Muto nga palang siya personally sa Senado o siya mismo ang mutubag sa mga pangutana sa prosecution team. Nindot patanaon nga salida, sumala pa ni Kabibes 4541, mga Kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Tinuod bitaw kinibang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kana bang kanilang Article 4 lagi kalabot sa grave threats o alleged assassination plot? Inani, mga Kabibes, that was kanang live streamline broadcast sa ato pa real time nakita sa daghang katawhan ang maonga press con ni Vice President Sara Duterte niadtong Nobyembre 23, 2024 sa tungang gabi sa dihang dito siya lagi sa detention facility sa House of Representatives dito sa Batasan Hills, Quezon City, obani Undersecretary Zulaika Lopez, mga Kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Unya karon ilang questionon ang kanang tinuod ba o di ang baong video, mga Kabibes, nga kadagha na itong nakakita. O sa mga ilang pagtuo na ito? Unsa man to, nag-guni-guni lang tatong, nag-magic na to. Real time, mga Kabibes, ha? Ang pagpakita sa mga press con, both the video and audio, nga gani usa sa tinubdan ini kay kananaang nag-streamline niya to in his Facebook page si kanhi presidential spokesman o karon fugitive nga si Attorney Harry Roque, mga Kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Muna'y labing tinuod. Unya, ang gibuhat sa ahente sa National Bureau of Investigation, iyakad to nga gi-screen save. Gisave ka to sa iyang kahimanan. Unya, nananggit sa siya, naipahibaw sa siya sa parent company sa Facebook ang Meta to have it preserved. Nga sa pagkakaroon, gipreserbar ang maonga material sa Facebook, mga Kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: So, saan man nga dili na pagka-authentic? Ipagawas lang pamahayag si Ruben Padilla, nituo sa dayang mga DDS, mga Kabibes. Ito na mugutay, gitawag og OBS ba? Kining Open Broadcast Software, mga Kabibes. Gandiha ni mo pwede masave ang ingon ini ang nga mga materialis. Unya, klaro kayo ang Meta mismo na hibaw ni ini. Kay diha man silang platform gipakita.